0: se rin'wana siku hi lweyi bava wa zama ku va muyangula kwa vuyini mixo loko a ku o nghena ndlwini bava huma kuma swa ku e n'wana a nga ha na timpahla a ni yini bava ku na mukiseti alo se bulana mani ku sikala kwini
1: awuxeni
0: mukiseti bulana mani
1: Elias Andres Atabela
0: Amarakweni. Ko yini Marakweni?
1: Ku kone xizamenyana xibanda kanyana.
0: Titi, kambe loko pakalatela ni mitirho ya radio Msabiko wa pfano tijuja.
1: Swinene deposi ya a hi ngheneni magana a mhaka leyi ni bulo leti. I bulo leti hi nga pfa hi byi kombela ngopfu swinene mini na Ernesto Mozinho Makwakwa ni van'wani ku a byi hlayiwa kan'we so hi nkamanyana wutsongo futhi hi nge ke khanela matirezi wa vhara agora namuntlha hanyoxa loko byi ta va byi nghenile bulu leti a n'wana wa xisati hi ntiyiso ya kone loko a layiwa hi papaya a nga pfumeli a layiwa hi papaya a nga pfumeli para ku va a tsema swa ku papaya a nga ha muyangule a nga ha endli nchumu a nga ha hlayi nchumu hi swo swi a endlaka swona swa ku loko va muyangula hi papaya Adama yena ja a muhlivilela timpahla leswaku a mu tsema swa ku a nga ha muyangule a mu tshika endla ku rhandza ka yena hinkwanto ke a ku rhandza ka yena a ku nga ta mu pfuna nchumu ku ta mu dlaya a papayi lweyi a kumini mavabyi hi leswi a nga endliwa hi n'wana wa yena swa ku va a mu hlivilela timpahla loko a mu laya ja i minchumu ya ku a hi minchumu yinene ka vana a vana tenge va twisisa vabyele loko va va dyondzisa a wu tomela ku hanya leswaku masiku ya vona ma ta ya mahlweni va ta hanya malembe ya ku tala ja ni davadava tela i ni ta tlhela ni nghena no dya ku dzimuxa va makwezu van'wanyana swa ku bulu xa dzi buyile khani mambo
0: ekhenseni ngopfu swinene bye bye 2:04 a kaletelana ku ni mundial ku laziwa ntlangu lumba ku Colombia na Portugal va ringana ku yi 0-0 ku lunkari alo se bulana mani ku sikala kwini awuxeni i ba muzinyo le vovo n'wa munyingi se a rito ke sungukati u wani mukhuhlwana
2: i
0: nkarhi wa kona
2: a matemperatura la ku cincacinca
0: kambe ku va hi khawulisa mukhuhlwana hi veki mavonelo
2: a mavonelo ya nga mini hi lawa a n'wana loko a za yica lexiyani eti wa swi tiva yena leswaku yinicaka swona ikusa i nchumu xa ku a xi fanelanga paka a xi heca mazi u ta hence yini hi ku loko u to ba n'wana a mfumo na wona u ta ba wena se hi fanele hi dukarisa ku yini a vana phela a mfumo u phazamile na ka ku loko u ba n'wana wa wena u ni timhaka va swi vona mava swa ku voni ka vatsongwana a mini ya ku va hi heyisa yena a wa hi wa nchumu kahelwa nga nchumu i mfumo a xi voni papa yiluyana nga xi encaka yena a ta vabya a va xilima a nga ma swi tela misava xa lomu xi dyisa xi ta pfuka xi enca leswi xi nga swi tolovela amuna mavonela ni vanga u papa eka xonxoleswo a no mi pfuxela
0: i ka sele ngopfu swinene kanima bye bye. Koloka group kapa evuleka kona leswaku va ku na 34 minutes na ku kabeliwa bola Colombia na Portugal va ringana ku kambe Uzbekistan lweke abaku Republika Demokratika ya Congo i bola dingwe alosa mukuseti bola namani
3: na mama na Elena Gabriel bashaba bolus kabra
0: kama putso ehe a dorope na xilungweni
3: a xilungweni brigada montada.
0: Kwini brigade?
3: Ah, brigade ya kurundi.
0: Mhm.
3: Ti kwa na mfefana.
0: Ah, ta kwini nkarhi wa kona lo. Ngopfu ngopfu mpunzu lo.
3: Hi swa leso ka. Kama nge tshele ho afsiyantsu.
0: Eh.
3: Ma sha mpunzu lo hey. Swa twala.
0: Mhm.
3: Mo ti se la para u sa u teka a telefone kunge de vite vite ne ka gumana. A red ningingi
0: e sona mama nelena tlhelo vuya so ikungele ikungele o itu sate 00513333 yalosa e bulana mani
4: ankomene
0: falo kumayo se o vuyele so
4: vuyele papa
0: eh
4: maja devil muka
0: eh kama sikula matako
4: special sabat internet ya kusine majani ni atire
0: eh
4: no ajika sine
0: eh
4: ngisema kungu la wenga
0: bula ngisema pasini
4: bula bula
0: eswar kambe ngene makene
4: ah wo mina ngwa munyinga hetide ah uza ngwana leyo bavambotela ayenda leswi ngwana wa tshisata so.
0: Ehe, washa sathi.
4: Ngokuhlelela mpahla papayi, sila ngopfu leso. A papayi, isikwembu xa wena. A vatswelo va wena, so swikwembu xa wena. Nikuva ku yangula vatswelo va wena. A va ku yangule ku ku hlupa. Va ku komba ndlela. Lendo ku vanga hali kona, tani hi vona vani vatswele. Muza vatekana vatswala wena. Batswala hi n'wana le batswala hi mina hi luni vulavula ku hi xifananisi sifanele ku ulandza leswi va ku yangula ku swona vatsweli va wena hiku a va endlile para vona vo ku komba ndlela hambi xiharhi xitlhoraku hi huku xinyanyani ku bankama xilumula a vondlolo liya ni ta ti vonela se loko a endlile leswi n'wana lweyi isathana ngamuwela mbonelo ya mina nanti vayike seti vanghene ngaku vatanyima na mina hi karito loko munhu a phondli mbenyu i le xidlanyula a wu tumila ku ita velo lelo a fanele ku a yingisile ku a mahili swiya vhela bava a mu tsemeli matimba a ha ta amu yangula yi tani hi rito lavo vhomu nga munyika nga hlamusela hi ku a nga endla leswiya swa yila angi mwana wa mukulu wa xisati wa ku selo hi sefa a tiva masango a famba masango a ku bava muyangulila mukawuku a iko yo muyangula hi ku mulava para etlela na yena e u mukomba ndlela ku a hanyisi xileswi loko a vhela vona ku se a kulile a lavi duna la lingwe nga munhu wa mungu lenga para hanya na yena loko se a mahili swiya loko bava vhela o muthateka timpama a mupa hi ku ni ku langa ku ika ka bava a xikhafu xa bava a muti wa bava ni mamani lava tswala ku yena swa karhata nyana maji a hetile vhonga munyiki ku loko a o muthateka timpama a mfumo na onavo a wu ta ku mu vhiyolarile kwanto hi ku vaviseka ku za yindli leswi bava loyi a muba n'wina a nga n'wi bela ku mu dlaya para kusuka veneno liya nga yenda sayila toki amfumo na una autoloveli kuveni mloko ni bangwana wa mina u xishima usheni chati maka sakunata akumubaloku vela les angola kumkomba ndlela angombela kumdlaya sento yimakolano paye mina mbotele
0: ikhansini ngomfusinani fela kuma ikusikala komine itabashengwe loko ke sinse tsa woy kwahlela
4: ya mthire inene loko sase sise ngingahle ngena
0: isona kan mam
4: isona kasi baba zandame baba mani wazandamela lwe mani komarakweni
0: bazandamela
4: evisini wakola ka ka baba ezidro hayi kule kule ka baba ezidro khopho ka xigangano ngena zandamela
0: anzela kwani
4: ya anga hali ku vuya se avulola xironga sini atika makoko anti anti enkarhi ngunyani baba mbotele
0: isona duas horas na 12 minutos e yamkala una mixer kanhla le ngo 8700 5133 e alô sebula na mano kusikala kwini
5: ma botes
0: mama
5: mama nester
0: asimbo tsumzaya shiwane kupfuka
5: unga deshimbo tshiwa ku nshishulile
0: a-a
5: tupile Kambe kuya ka xona bashopa.
0: A wena.
5: Mm.
0: Xivungwa vungwana.
5: Ah, ximbotsi lexi.
0: Kambe ko yini ximbotsi?
5: Ah, ko khwadu.
0: Isona.
5: Eh, xininga xe khotwa. N'wana vangani va radio hinkwenu yingisana atolo akunumisa ya Roma ukheyo. Ndzi yile kwa vanhu rhambile ni yena ulawula hi vito la radio. Ni ulawule hi marati hi maputu gaza nyambani va ni rungulile va hanya hinkwenu vanghani va radi mi tivaku a mhaka leyi ya ka Roma ukheyo ni ulawule hi vito la radio hinkwalo nhlangano wa maradio manharhu hinkwenu na nghena mhakeni a mhaka hi leyi mina leswi ni nga pimisa swona ka loko yi sungulile mhaka leyi a hi yi lava swinene wa mo hi tsona hi bombile mi nga hi nyika yona mina ni pimisa machinga lawa ya ku loko ingi hi lomu khaveni lomu ku nga ni swisila swi humbulukelaku lomu a n'wana loyi ku sungula a li ku mu chela xisila a nga ha gangisiwi hi ku xaka a mamahelo lama ha ku lawa a ma hi mhaka ya vavanuna a ti wona na li tarizeni hi vavanuna loko a li lomu ntlhaveni lomu mafana ya mina numu wa mu chela xisila n'wana loyi a nga ha gangisiwi se hi kona u nga ta wona ku mu nenga mamani a mu nenga mu nenga va n'wana nga leswi za ku maha leswi hi nga chuka leswi ka ku nga gangisiwi u nga ha gangisiwi hi mhaka leswi u nga rhuketela papayi kombela rivalelo ka papayi hamba swompweni para wa kombela rivalelo ka xikwembu hikwawu rhuke swinene ba wa wena u rhuke xikwembu xa wena famba swontweni n'wananga wa kombela rivalelo ka xikwembu famba kombela rivalelo ka moya wa wena a mu nenga mamani matlhelo hinkwawo lawa nga ta ma kuma para ku mu nenga n'wana loyi a na ku a nga ha vakunyi vavanuna lava nga gwira hi vona lavaya a nga woni muti a nga woni vatswali swa ku vatswali xini a va nsima kakwe i vavanuna lava nga ka vona a hanya a za ku retsevele loko se a tshame hansi swa swona swa ku hakakunene a xikwembu xa ndzibya hi mhaka ya leswi ni nga rhuketela papaya se kumbe a nga za a wuya a ntiyisweni ya mava na mamani se a swi wona swa ku a leswi va nga ni nga gwira hi swona a swa ha ni yeneli a na ha swi kumi se a wuya ka mava na mamani i li kona se va mu hlantswaku a xisila lexiya va nga mi chela leswaku hi n'wananga leswi u nga kombela rivalelo ka mahu wa swi vona se u khwati leswi ya ku swonkweni wa kombela rivalelo ka xikombo se u khwati maxilanga wanuna wa mun'we a xikomba xi xi lavi leswi u nga swi mahekela leswi langa nuna wa mun'we u hanya naye lweyi a nga ta ku teka u chada naye u hanya naye u tomila lin'we leswi nga ha swi pindi hi ku xaka wa swi vone leswaku a xikwembu a xi ku a xi swi lavi sweswi ku pfalela leswaku va nga ungangisi vavanuna majina u ni maqhingeni ya ku mu tumbelela leswaku a za a kota ku wuyelela leswo ni wo pfunda maqhinga lawo ya ku kumbe loko u nga maha leswo a nga tshuka n'wana loyi a wuyelela hi ku saka leswi a nga maha swona i xigan se i xiganyula a nga ha gonti ku maha nchumu i xiganyula ra ku mu kota ku mu laya a nga ha koteki n'wana loyi a nga ha koteka hi maqhinga ya ku mu chela xifila a nga ha gangisiwi swa swona swa ku a leswi ni nga hanyaka swona a nga ha li swona se u mu wova ra ku a za a kota ku ya ndzurweni loko a ha gangisiwa a maqhinga ya n'wana loyi a ni ma woni mina siwa swa ku amadorobeni a xifila swi koho u ta teka mali u ya nyika tinyanga va khweta ku mahela ku ebe n'wana siku a nga ta va swi tivi se u luza mali u luza kambirhi kasi lomu khaveni lomu se u mbulukela swisila lomu u la ku khangana naswo se u mbulukela lomu ka swimala swa makumba lomu ka tiwa ka tihomu ku gwaliwa tihomu wo swikuma naswo wo xi teka musila u mu tota mama u nga gangisiwi hi leswi ni nga swi tivisa swona mina ku kumbe nga mu kumisa swona n'wana loyi va vhotela
0: i swona hi khensile ke mamana xiteri
5: so
0: kani mama loko swi sindziso ta hi kwehlela 2:17 ku nga mikiseri ku va u nyikela mavonelo ya wena yi va le kambi ta mamana yalena leswaku va kusukela Lush Cabrala tlhela na yena hi fonela ka ritlunga ri ke liweke Mpfukeni yalosa hi bula na mani kusukela kwini ya lo sa mixed
6: yishile e jala ka ndaveni
0: ehe ko ine ka ndaveni
6: ah e ula ula la ka mashakeni la ka ngapu
0: o a xilongweni e sona ka beke ku kwa tsantsins
6: ah vika ke
0: aha
6: ta fa manje
0: i can say ne ngena makene
6: a nghena makeni mhaka leyi yikulu hi leswi a vana va loyisana a vana va loyisana hikwalaho ka ku kala va nga twisisi a n'wana loko a za a endla leswo a loyile ma a ku na ku loya kun'wana ka ku kula leswo a nga swi endla n'wana loyi hikuva a xivila mpahla a xivilela boho wa yena leswiya i ku a komba leswaku yena a nga la ku twa hi ku gweliwa a la ku tiva a la ku tirha leswi yena a swi tivaka eyi loko a li hi mina a nhanda hi nga hambana kuta hi nge he cukani to tiza hi ya hi yapa hi nge he cukani kahle loko a mi yangela leswo depois como na mina ni tekna dilela ku rivalela ta mali ta lona leta as maga loko hi vhema hi ta leswo a n'wana a rhukile a rhukile mina a rhuke mamani wa yena a rhuke vatswali va yena a rhuke tiko hinkwako hi mahanyela lawa a leswi swa ku u nga byela swa ku a nga ha kumani vavasati i buwa lin'wanyana futhi li nga ta pfuka a nga ha kumani vavanuna i buwa lin'wanyana li nga ta pfuka futhi mapfukela hi wani hi lawa ya ku loko se a nga va kumi vavanuna laha a ta ku chele switila swa n'wina a nga ha kumi vanuna ta tshama u nga kumani na yena loyi wa n'wana leswi swi nga swona mina ni swi vonaka i ku ni hambana na yena mina leswaku hi nga kumani ni hi nga kumani a ku xi kona lexi a nga ha ta tshuka a n'wi vutisa ku mbava ku papa hi leswaku i swi ate yini a nge he kala ndzi vutisa mhaka ya vutani leyo a mi nge he muyanguli
0: kambe se u ta mu layisa ku yini loko u nga ha muyanguli
6: eyi a ku mu lai loko sa endlani se a mi malembe lawa ya ku ringana a hi nge he tshamelani la kayala a hi nge hi tshamelani la ka hikuva sa ni malembe wa tiva lweyo futhi ni lomu a nga swi kuma kona swoleswo hi ku lomu a nga ta famba a tiva timhaka ta vutomi la yena ka vona vona vona volavo hayi mina hi nge hi kumani ha
0: se magamu ka kona
6: amagama yakho leswa ka ta tiva ta vutomi la yena mina hambiloko misa a nga ha tshuneli ya ka mina la a ta swi tiva yena mahanyelo ya kona toko a ta swi tiva swaka a za a swi endla swo sweswo a swi endlile hambiloko u kombela rivalela ka mina swa ha tirhi na swi na heleli sweswo ni kona loko swi ringana ku kuheta tlhela hi
0: vuta hi ku etlhela hi tiswona khensile
6: kanimani
0: duas horas na 21 minutos mabulo la waka mitaku na wona nyamuntla tava ya mkala mukseta la se bulana manu kusikala kwini
7: an khume
0: fellow khuma yo tlhelo
7: ya lana nda ku lekelela rito nda bavalwa hali ku humako ni mamani luya kumbete hester ke a de ka baba roma okay falsedu
0: hi mama na xitiri n'wa nkonzi leya
7: loyi a nga te a likamisa hi riku ra sinaro hi bongile yo ka hi nga tivisiwanga nahambi hambi hi tsandzeka hi nga ta tsandzeka hinkwerhu va vangaki na ina hi tshuneleli ku le hikuva swi laveka se ni nghena ka nhloko ya mhaka a mamani loyi a nga vulavula hita swi sila hi swona bava leyi loyi a hali ku humaku a ti bema xi
0: a tshemukile a tshemukile tlhelo vuya swo fela khuma hikuva u ta veka mavonelo ya wena yi na 2:22 minuti xalo tshama kuse tibulana mani
8: xilo bulana tavapetana zeserini
0: u yi kuma kusikala kwini
8: a maputo
0: nghena makeni
8: yeah amaka hi yona ya hlahliwa ben a tati luya a ni malembe mangani yena a yenca leswiya
0: i wa ku va se na i ri wa ku lavetela ku va i ri mukulu
8: a lavetela le mukulu hi mavonelo ya mina ko laya a nga vitaniwa ya kona a hlivila mpahla mina ni ngo huma ni papa ni ya maphoyisini prikebuya se i ntanga ku a endla hinkwaswo wa huma la kaya a ya kuma ndhawu a tshama a ku na problem porque se mukulu a dlulile ka doita swivulisa leswi lexi prike loko wo yenca ku u muba kumbe u mence swin'wana u nga tshika na wona u kondinariwa leswi nga swona no tshuka ku lana maphoyiseni wi prike se i n'wana loyi nga mukulu maswivona a ni direto ya ku a suka la mutini a tshama kun'wana porque se mukulu leswi nga swi enca a swi endliwi ni kutsongo i ntsandzavalayi alweyo i ntsandzavalayi
0: se loko u fike maphoyiseni
8: leswi maphoyiseni ta hlaya mhaka rikambo wa mina loko no ence swiyena yena va nga ni manganela wa swi vona papa
0: i swona
8: ewa mavonelo ya mina khani mam u ta tlhe ni nghena
0: i swona kensil u ta yi kwehleta
8: khanima
0: 2:25 minutos fona kemkser mara kuva u ta va u siya nhlengelo yalo sembelana bani ku sukela kwini
9: ona Filipe no vela ka isano
0: ko iri xisano
9: ka isano ku pepile ngoku nga tivi n'wina kosa no kanjeni
0: dai da o kape kape sene
9: na nghena make
0: hayi
9: mina ya mina mavonela lwe n'wana lwe ha yena wa ka lwe n'wana wa ku zani endlela leswo hayi ha yena wa ka mina ku ngqono a vhela mbele ka bupa xivonela yena papa hambana na mina hikuza ka ane endlela mpimo wo fana ni leyo hileswaku mina na yena a hi nge hanyisani. A wu tumilelinene n'wana a ku za a ni endlela mchumu ya ku fana ni yoleyo. Loko wo va mun'wanyana loyi a swi tivaku leswaku yena i nghwazi, a ku li nghono a ya ti endla nghwazi a ya ya xivilela vanuna va yena koseno kumbe chume kumbe vangaki koseno, hinkwe loko a ta endlela mina ni nga bowa yena hi loko ni mulaya. Loko a zama yaleswo hileswaku a kanya mina ka leswi mina leswi zondhaku ke ni lunghisa a wu to layehe. A hi n'wana leswo khani mambu na nyisela van'wana
0: khani mambu kunga ke mukiseri malani kuva u ta va u bulani radio Mosambiki 87 00 51 33 33 yalo se bulani mani ku sikela kwini
10: ankhumile
0: ehe u tlhela u vuya nghena makeni.
10: Ya mina lexi ni nga ha tlhamusela swona bavambodela eke a ku yo wa kirede tu hileswaku nite bava luyani ni mamani luyani exiteri ke wa seni ka bava roma ukhela va ti khwatsi a ta swisila nga swi tlhamusela mamani luya hi swona maji a hi swona nkarhi wun'wanyana hiku loko se a rhendzelekela a kuma swa ku swi tiviwa hi vatswali va wena i guwa lin'wanyana so swa nga a nga vulavula bava loyi hali ku humaka bava Philipi novela wala ka xihlanu le a ni ta kolano maji a ni rhangelile maji ni ta tlhela ni vulavula na mina mi tlhatameta hikuku ni weliwile ku ri heleliwa kiredit hikuva a na ha tshama ka kolana a nga vulavula bava novela a n'wana ku mali swa hi ntiyisa kona a nge mubi a ni tiyisa kona a humi ka ndyangu wa mina a ni ku ni muwundlile a ku za a ni komba a xiviri xa yena a hlivila a ku chipisile ka ugama wa nchumu wehe la mutini ka wehe wo u nga tsala yena u mu wundla u mu fundhisa xikolo kumbe xikolo a ta va xi landzile u a ta va xitukulile hikuva ku vhela xikolo va ngo xi tshika na ku va va tsele va lwa na vona para ku veni i mutukula yena epa a humi la ka muti wa mina le a pepe a na ha mu lavi la mutini ka mina ni nge he mu yanguli swin'wana tani swi nga tlhamusela bavana vere ku a ni rhangelile hinkwato a ni ta ni mapimelo ka ma ni nga wulo kirete se a ka hana futhi n'wana loyi a wu nge he mu koti ku zama haleswo hambi u va mufundhisi u va vita va va nge he mu koti i xidlanyula lexo xi ni veneno ka kophula yena n'wana loyi a ku vulavula ngopfu swi fana ni ku dlaya ngopfu hi ku dlaya ndlala loko swi kombela hi nga tlhe hi nghena hi nga tlhe hi phindela hi nghena hanyisela van'wanyana bava botela
0: i swona khensina
10: ya

0: kongamong cerca 87001333 ungana makene. Alô, se bolan mano, escala queen.
1: Kudu haba Pedro Feijão, o capra de Xaxai.
0: Alô, André Cachanjai, queen.
1: Ah, corrulira, e tem um único se.
0: De cosene e quads, ungana makene.
1: Ya minima onera ni wona swa ku a leswi hi nga tata tihloko hi ku khuluma minchumu ya ku epa mapimo manyingi hi nga na wona hina vanhu marito leri a ri ku nyikiwa mfumo porque ku pimisa ka hina kunyingi mun'wana a nga ba n'wana wa yena mun'wana a nga ya xikwadra mazi leswi a swi fanele ku woo mfumo wu nga khoma rito leri para kasi yini wi hi nyika rito hini ya ku kota ku hlamula vana va hina
0: hi swona
1: ya ni khensile
0: bye bye
1: ya ciao.

0: 2 horas na 30 minutos. Alô, somos que sente por lá na mano, que se cala com ele?
1: Gana Tomás, que se cala em Nhambane.
0: Aham, com ele em Nhambane?
1: Quando é no jogo por lá na antena.
0: E tá com ele, que oba com o mau com o Enaco, o Tracatela, com o Seno. É. Isso, né? Gana Maguene.
1: Ah, a Vana Sousa Sacara de Guarlaia, foda. Aqui, se lá só com a papai, a Angacarale. Foi a Laia, a Munica em Quartinguela, a Mucomba Sagulisa Supõe, Tchaca, Anga Casale. E o Casa Camagua, a Casala, só pode mesmo, no qual o mundo, há mais de 18 anos, há um fanfare de uma lá do Tamacacó. Porque a Sacarata, a Sousa, em uma noite, a tua chinona, Sacarata com companheira assim,
0: kambe ke indlela yakho ingayilandzako
1: angela koma nga nwana wala ka ene ku kala nga karhali kulaya ngomba indlela ade avuye avuye la ka koka viko
0: yeson kan mama
1: ange muchikume ndi nwana wa ka ina ya
0: yeson kensela utaye pfushela ba muzinyo ku ba vate vane vona vangena makeni. Bye bye. Duas horas na 32 minutos. Isso ainda se bava falando que vai entrar só na que louco com melante lá com falando que a macaia cutani ninguana waiena. Você é blana mano que escala queen.
2: Ernesto Mozima Quapo, a capa de um chicken, berja com beco.
0: Você vai com fuxi.
2: Isso é o carata, cara, não dá um jeito.
0: Cambe, coi, abanda.
2: Ah, com nene, super lá na nhana, mas é passo. Se nene, se. Permesse a tinha lá, a tchongue, tu tá com manhã no tongue, nem no tongue.
0: Moi, posse lá na um flare.
2: A super lá na, né? Hasta bena rodi men.
0: Isso.
2: Kan mam.
0: Ngena makin.
2: Sini ngisi wakani lili. Marita meni hama kundi ili sokinta shayase. Wakani lili wengisi. Masana aningi chiku kushay. Dufadada avana wahikarata laka kulaya. Anto. Naku wakar wahikalaya lukumrila meni nalwey asu yenta sotas. Jusi se watu komba sokulaka kamena la. O ganga ulla lo kuno sanga mutika la ganga mandi phose nanga ri anchelela lo ange a jira shukupa ongochela phose zilo mezi ziko fanyani anda asha le sima ku mezi mu lise singa sa yena u mutsisa ateka afamba akabo yena koloma tave kona lo ka akula atandetendera atawe mawela ye. Loka tshoka kuma wanuna la kumuthada kusinya kumbala kumuteka. La kamina la anjamu nginjomo. La kamina la. Vata tematela mangwane kumbe vata latela makadwa mina va ndika makadwa mina. Hila kamina la. Ndi ku tsemba saka mbiya na mwana wa mina ange tshoka ku afambika papaya. So podo ka paya. Wena nkata. Swini phazamu. Ndi nokona la kumuthada zhat. Lwa tumukumu pakilezo. A ifaze. Anga na yona le ya majono vanhu vhindi ya yeso sa kuna mora mas kuna ni fazi kambela to hanyi makona ndi musava kama ta kase ma vhindi ta vhi 30 ane 35 para e ya tala ba ata tve a tipimisa ka ngoli ya yeso vala pen la mu wa munu wa mu wa ku ata no pfuna anti loko wana lwe a kare a tiva lwe to vhi na yena ti tshaka le ti kare ti tiva kota kwa pasa mene ka bolo la puta presenta ye ne lo min anga ta kune anto la ka ta mene wata la wata tingele mama no mene ta de mo wata ta mene ke se ta mata de ga ka ba ngona ne bala pe anto so bo ba he ka ti anto a ku se tele la ku nyinge maje la ka mene la mina lo ko san se se ka a ho mela ka mene la ka mene ke a se anga se ye a se ti lu kul. Ah, se dulu kolde, kalau pun rambar rambar, anda di nasib anda sekataya. Agakmu, perkhidmatan asyik entah keluar mina, asyik sih malas, masih kusu, asyik sih aku arura lagi mood, So loko a tshuka a ya ta ripendela, a ta ripendela ku se a swi yenca leswi a swi va ku swi yencaka ku se yo akabo bonge
0: se loko a lava ku kombela rivalelo
2: nada na ka mina a swi kona loko a lava ku kombela rivalelo a vati a vati nexo va masekasi ka nuna wa yena ni mama ni masaka ya mina hi ta kumana va kombela rivalelo la ka mina. Masikamba marito lawa kambe ku na nimba mun'wana ka xelo valapena ku mafambiwa ma ya kumando mabilo diferente ti ya ku mafamba mfumwini ma ma woniwa swa ku loko swi suka swi humelela leswi ka vana mu nga vi wu hanyisa ku yini n'wana wa ti hambi hi greza va ku makhaneliwa marito lawa va byeliwa vanhanyana swa ku leswi a swi yenciwi loko leswi i michumu a swi hlayiwi hinkwato vanhu va nga tshuka va swi yeta porque se me chungo va a estar acabado
0: a mano no va a entrar en guacho
2: yo he hecho guacho malo eso que yo no sé son niña como angol como la sobre los ojos lave todo que un gol aso que la cae aso sale el gol un salam que vete a la tesao vete a la culagua vete a la sequeque.
0: I can say, okay, Ma Vonella, Bamuzig, Itava, Simwell, Sinsa, Utai Quatlet.
2: I can remember so carat, eh, bad, but then look at the current and down and convention, the same level of little monkey, treasure, print, there was no condel, Madelo, Lishini, look much, mutak much whom, no condel, that's when it stands up.
0: Uta swikota ni ku tshemba. Bye bye.
2: A ti karhi ta wena. Ciao.
0: Se. Se leswi ku ngo ciao. Voni ndava tisa a ti karhi wa siba muzinyi takweni ke. Hina 2:30 ta va hi amukela mixet ya Lose Brandman ku sukela kwini?
3: Mishili.
0: Lishile bula na mani?
3: Lishile mkazi na mani.
0: Yaya mkela mkisit?
3: Yaya mkela mkisit.
0: Ibula na mani kusikila kwa?
3: Ibula ni ingwa na omuno kusikila kanchancha ya kagazi.
0: Aha.
3: Fili duome.
0: Fili duome, ingwa na omuno. Ingwa na shkwemu?
3: Ingwa na omuno, ingwa na wanuna. Fili duome.
0: Aha.
3: Mina ndzi ehleketa leswaku a xihoxo xi endlekelaka ku hi nga xiximanga a ndhawu lowu Yehovha hi nyikeke wona wa ku byalana nani miyandza mi teka misava. Yehovha a hi nyike nawu lowu ku a hi fanele ku ve hi byalanana hi yandza hi teka misava. Kambe loko anwa a loko hi twelananile a n'wana zaya ya fika ka ntanga leyi yi vekisiweke leswaku se wa ti fuma munhu a fanele ku va ya ti fuma hakunene. Ni nga vula hileswaku a loko a n'wana wo hanya na yena la u mutswaleli wo hanya na yena la kaya la a fanele ku va ti tiva swa ku i xini xi vangeke laha ka vatswali va mina ni te ni xipikiri ni xi taka a nga endlanga nchumu u n'wi dyisa u endla hinkwaswo a nga ku xiximi asa swinene wo vuyangula a le ndlwini hi ku fananisa a chuvisela a TV yo xava a yindlu yo yaka hinkwaswo leswi hanyaku ka swo swi endliwa hi wena kambe a nga ku twisisi wa ku hoxela se a zama tindlela hinkwato ta ku hi nge a lava ku teka muti wa wena a wu endla wa yena loko muyangula a endla swin'wana ni swin'wana swi tsakisaka yena se uza wa fika laha ndzi ngheneriwaka hi mavabyi ya ku kala ma nga lita murhi wa ni twisisa
0: na ku twisisa
3: uzo fikeriwa hi mpimo ya ku kumbe u susa utomi wena hikwalaho ka yena a swi swinene kambe leswi ni swi vonaka mina ni ehleketa swa ku lwa a ha ku humaka laha hi nge hi loyi a nga tlhatama lwa humaka a suki a ya lomu a nga ta tipfuma ku hoye a suki loko va ku mayori lebyoitwani leswaku se wa tipfuma hambe hi nga ehleketa swa ka mfumo wa hoxa loko ku a n'wana a nga biwa nampodi hi muba n'wana a kusukela ka ntanga ya ku sangula nga hava ku ya fika ka 15 manharhu loko se a hlanganise 15 manharhu a nga doyitwani hileswaku se mukulu wa tipfuma loko se a lwa na wena a suki a zama tindlela hinkwato ta ku leswaku a ya huma hi wena a tlumule timpahla leswaku a ta lwa na wena leswaku a ku a lwa ku mpfinya kumbe swin'wana ni swin'wanyakwanyana ku va hi swona a suki endyangu a loko se a tala a tilayili a ta ti lava yena a ta ku pfunekela a tivutisi swa ku i xini a nga xi vanga lani ku za ta zala a lwa na wehe kumba ni twa tatana
0: na kuta
3: a suki loko a nga lavi ku twisisa eka kunene a suki a lomu madoropeni mu a timhaka ta xisila hi xitivi swa karhata ku tlhamuxela timhaka ta xisila swa ku a chiliwi xisila loko a nga ku twisisi a suki a ya luma va hanyaka vutomile leyi a nga ka lowo hi ku lani a hi lona ni ku mfumo wa swi tiva leswaku a mahanyelo leyi ma nga manene hi wa ha ya koho hambiloko wa fika lomu ka ka mfumo lowuya u va tlhamuxele leswaku phela n'wana lweyi ni hanyisa xileswi ni leswi ni leswi va ta swi vona swaku eka kunene lweyi o hoxela a vatswali va yena a suki ni khefile
0: i swona kani mama duas horas na 43 minutos pouco pela que pela ni mabula wa tekuna wona nyamutla ya lo samukisetsi bulana mani kusikala kwini kaxisana nghena makeni kambe leswi vayingiseti mungu hi nga hlongolani kasi yena a ya kwini hikusa suka la kaya la
3: a ya ku siya bayiza koka wakuzakaniyingisi u xikaeke kumbe se u vhirela vulaisela vahala ko se kuiva vatuna vamuxenga ko seka to swa ku lakala titizisani zaniyisa ikoze ka swi yena nithandhavela vuza saya hlilela nimpahla a swi laviko a fambile eza mali swi hi nati yazikwanga leswi van'wana wenjekala khalake hiuaaavumulaya kati a za swileleka kusuzata mikuva ku phazaa mani wa hlilela kati inaka a suki
0: inaka loko teriwa loko se u ngheneliwa hi ximbilwani lexaku ku famba a vhela ku tsetserele
3: a ku tsetsere tshamela kaya
0: nada na swi komba ku hangana ka ku ya
3: ayangeeetetsetserele a ta famba a ta ku famba va famba lazi va hangele ni malava vula kaya a ku tin'wani kele va hi hlupha mani va hi hlupha mani mani kaze se ungeva mavabyi yaa se mpela va nga ha dayiwi swi laveki leswi an'wana loko a lin'wana a layiwa mani ntsena hi nga tshini ku laya tanga a va leka byeliwa hikuva mbomisa ku ka fumo swi leswi fanekaku hi hinkwamuku ya kuma timhaka inaka
4: va go se ba le di khala se magula ka ha se ka go ngwa mo se di ngwa la ke se ka se ka ta ba ta la mo la mo se go e ke ka la ba ka e a fa bile ngwa la le na ta ma ra go di a go sa go ba ta so so se a go sa ta ga ta go ta go la le go se ngwa ta go ta ba ba ta go se go se se se ke ta le go ka se ke ra ga e ga le ka se ba ya o ga ka ntse le ngwana ka mo gunye nya ma ye le ngwana ka o ya ka mo ga phile ke le ba le ngwana ka se ke ba la go e ke ka re to e la go ta tsaya le ka o se se nene ke a sa

0: Estava a mcala mcitsi alo se bulana mani kusikala kwini?
1: Lishile lishile papaya.
0: Lishile bulana mani?
1: Bulana Fernando Mtivane, aka muamuza dairu kwezi.
0: Kwa ni muamuza?
1: Padu, padu.
0: Titi, titi, ngena makena?
1: Mkepele u. Ah, makalpiza ngena karati. Ipara kuhifunani.
0: Aha.
1: Nyonyane awana ndwe na baba ivandaba kwa. Akuna mbili ya ukongera kana mbili ya utayura endeka wone. Nyonyane mbili ya uma kamina. Kunu kuwana tu. Kutuuka mbala mbili ya mi. Anta kivikira nikomba nisikira. Ewa ya I'm not going to be able to do it. Mama ni kunda na fito ka anta ahimiliwa atemeka nkana ani wana ka kusini kuni chunga fito na kaya ni kunda ni kusika nga vancheka kumata wa pumbuli itu mbede kuni awana vedu ka atiwa iti atiwa ilo sanga ni mahele na mechaventa vile masato ni wakwempe nga kutenu iti kukataza ani mahele ni sikawe ya kata I'm not going to be able to do it.
0: I'm going to go to the house.
2: A magale ya isa a mavonele

0: Hina mangi fana ni maji anti Yesu yimwe bambo tele ngako upinda pinda la nyoka akwa amwana nuko kone ngakhomba ko bavadi vange te field dome tolona ni kuloko munhu angena ti bala vito radio e Gabriel mfundisi ve kumbe mu presbyteri I do not see Bala la Kali Kokwan, and Tabala Kokwan, when I say Vanya Mutan get a phone of Nagorad.
1: Is you bond?
0: Yeah, Kokwani, Kokwani, Baba Kokwani, Lekai. Nabala Kuna Biba Baba, Baba, Kokwanwa in Lekarad. Anything at Takuna Sona Sanga Messa, Lisago. And this is another in Gai Bala mean, and one away, Akumusongo, Lisago. Uwe ambana na yena utomila wa sababisa baba mbotele leza kalwe nga muhanyi nga munu kama kani vula ulu wakula ya hila mwana lewezela ikuveni uluka saku joint wani chani vangu sitila vanga njena vanga njula kola na vanga kama vonele ya vo na ambe itribunali otu shamulela timakate awa shamulu wa ingi seta wanansele ikuse mwana lewea se mkulu basha kujoint wani se mandlini ka wa humile ati mhaka ta yena a ti hlamulela ha yexe nikanga ti endla a tiribunali kwihi se a lexi lavekaku a ku muhlongola ka wena hayi leswaku muyo hambana na yena swa vavisa hileswaku loko se a sukile la kumbe a ya ka maxaka a ya kolomo va nga pfunisa ku hlwela timpahla u ta sala u pepa wena ntswele u nika swin'wanyana swa wena loko a ya ya muya a ta kuma u tengile hiku switiko swi nga ta mi khoma kolomo a nga kona ata kombela rivaleli papai leswi ni nga swi endla swa ka ni mahina ni swi tivi ni mikon'wana loko sa swi vona ku swa ringana ku hanya ni nuna wa mun'we a za mahali swiya a ngo hanya ni wa nuna wa mun'we leswo ku tsema u karhi swaku u nga muyanguli na hali mutini ka wena swa yila ni fambile mbotela ntimi maprograma man'wana
1: enaka va fela khumayo
0: na kota
1: loko a famba impelampela ta ya cinca
0: Sayendla mngona avu ya tinta. Nisho sayendla ya tinta, angi gamisa chini shia, luko ili munu lwe vela, anga tamu wanga nchomu, tasha dimoni. Nasuvona lesu sayendla vela, uya mbona avu yela, au munu liya, nisa ajupa. Hiye liya ni, ati njila baba nuna liya. Mngona sayendla vela, afisa susia. Iti dimoni li msamidu. Ileso.
1: Which one? I can't see
0: it.
1: Can't mom. We can say three to nine. Ikile liwa ke inklano tumene tukubaita gemeta ma bulu lawa ita kuna wana ya mkala mungu sita lote buda na manu kusikala kwini
2: yote mashirika isfana
1: ngena makene
2: ama kalukulu misa yishiba tuelelezi angwana liwe ateka baba ni mama ani ama kaya ikulu le sende kwenleka kuhuma laka mtlo afamba prekele kusenti chivuka neko zichuka au gele gele alina muri amwala lwe akulele u gele gele kumbawa loko amuka ukile ye ati gwele lesa kumbawa ula kuhetila na nina ye au gele gele alina muri chao
1: bye bye Yema chonike mpela mkisethi na ishi wala chokwa kwenye kwa kwenye mkela alose bula na manu kusikala kwenye?
3: Eshtera kakawwe.
1: Mbama na eshtera?
3: Eena. Mbama. Mwene ya mpela mpela mpela mpela. Yesa kumbwa mpela mpela mpela mpela ishi wala kuchangu. Yawa sati. Yena ikiwa kumwena. Ikiwa kana wana. Aminjangu yiko mwena wa sati. Ambi na loko imi wonela mapela kuhiru walela awona ni njimaisi awona wangunyani wawaswati atuwa nye mbana nwa kwa juni kale juni la karata atala mwana mati awe mwa kwa watata kuluma wari walela ana nisi tosha kani ahibilini asizwa lili wile mwari walela wangwani wawanuna wanya mwana mwia au karanga talu hiyo na mazina mti wakila la jikini taka mwana wako ni mwana wangu utawa wena vavanuna a hi wulawuleni a mhaka na hi ta hi chuka ndzhaku hikwan'wana hi yo tala hi laveni maqhinga ya ku yangula vana, ya ku yangula vana hi za hi kumana na vona hi ku xaka ni loko hi nga xurhi nyimba hi famba hi lava mirhi purahisa hi xurha nyimba pura hi kuma n'wana. Se loko hi kuma n'wana a mahalesi a hi nga maqhinga ya ku lava n'wana loyi hi za hi mukuma n'wana loyi hi nga hlupheka hi yena hi ku mu lava atinyangeni tibedhlela hi mukuma. Se nyamukha loko a tata hi mahela ndzingo hi nga hambana ni n'wana hi ndzingo eya endzingo lowu a ndzingo a hi wu hluleni hi ku wu lavetela hi maqhinga para hi za hi kuma a nhlulelo ku va ni ku ni nhlulelo va maziyoni a hi laveni maqhinga ya kuma nhlulelo ya ku hlulela a Sathani lweyi a nga nghenela n'wana lweyi hi ku xaka leswi i Sathani loyi a nga mu nghenela n'wana lweyi nami i nkama hi wona a nkama wa ha lunganga kambe a hi laveni hi nga cukuleni a hi laveni maqhinga hinkwawo ku za hi kuma vana va hina a hi li hi leswa swinene a hambi mina a swi ni tsakisanga mina na bule na mozinyu hi telefoni hi matelefoni ya hina a ku he mama loko ni ku eya n'wana loyi xi fane xa ku xi ala vanuna wa mina se yi nkati kuloni ni nga mi hlongola la ka ka mina vava makwakwaku ha he mama u nga mi hlongola na li n'wana wa wena u ta mahanjhani na li n'wana wa wena xana ke a hi laveni maqhinga ya ku teka le bya hi kuma vana va hina kambe na hi nga va hlongoli ni tilaya ni funda ni funda ni funda hinkwa mhaka leyi haka kunene hi lavele ku hi nga yi lamula maxi hi nga yi kumi nhlulelo ya kona hi nga kumeni leswaku haka kunene hi nga va hlongola n'wana hikwa hi ku ta mama luya a nga mahelesa hi n'wana wakwe leswaku a mu hlongoli n'wana wakwe ahehe loko mhaka yi vekiwa la bandla a hi lweni ku yi nyika nhlulelo leswaku hi hlula a munhu luya a huma hikwaswo a nghenisa mhaka leyo a lava nhlulelo a lava ku pfuniwa leswaku a hlula ka mhaka leyo a hi laveni ku hi mu hlulela a kuma n'wana wakwe hi ku xaka i n'wana wakwe loyi a mi mahelaku leswo a mhaka a hi laveni nhlulelo ya ku mi hlulela ni kombela rivalelo a ni mahanga swona maxi a xisila a ni mucheli na swiwona ni maha maqhinga ya mina yena a nga hi ku tiwona a nga ha gangisiwi loko a nga ha gangisiwi mali ya ku hamba lava tihlolo a ha ta yi kuma kwihi ya ku za la rhendzeleka ya kuma swa ku i vatswali va wena a va nga ta vaa swaku vatswali wa va ta ku mutswali wa wena loko se u ya famela ni maqhinga ya manyingi swinene ku kuluma na yena para ya za ni tumbela leswaku hi mina ni nga mi chela xisile a ta za wuya ka mina mamani wakwe endi a za ni mu laya ni kota ku loko se ni wona se a lunghile se ni ta n'wi tlhela mu hlantswa a basa chao
1: i cancel mamana xter e ke matakolo ke mabulo lawa a hi tsala wona nyamuntlha mayelano ni nhlokomhaka leke yi lulamisekeni ku kasi kulukumba ngopfu swinene ko kempela dyondzo yi va yi salele nakambe yi khensa ngopfu swinene ka mokset loyi a swi kota ku va a hi kungale na oradresh hi ta va hi famba ni vulanga loko swi ta ku oradresh na 30 minute hi ta va na ku loko hlavula hi chaya lana ka mokseri u nga ta tlhela ku kambe u kuma mukhandli wa ku va u hi kungela kambe khambelelo ta va ku va u hlavula vunanga alwe i jive makalema i jala khulum ka chenchai lo khoro ko hey va ku kala me opayo ka le so swega kambe ke swa karata ngopfu swinene kambe u nga tshiki ku va ke u laya ntsongwana wena swona.

Ora, Rich, na 21 minutos e vunanga ke luba ko King Lion. Aku impela mpela, swi sukela nga kamina, swi sukelele ka wena ke mpela. Aleswi ngo va ke u disidira swi ta lunga ke, kasi wa ha khumbula ne ndzhaku ke. Nakona swi nga endlisi xileswo ku la ku va ku va ni mabulu. Mabulu lawa ke ma ta ku na ma yaka ngopfu swinene. Ndzeni ka karinyana mu kusetisa va ku nyika nkarhi leswaku wa ke mpela n'wi tlunga u ta va u hlavula vunanga tijuja swo ku va u susa xirhami wena u kumeka ku le ntirhweni ku va ke mpela ntirho wa wena u ta va u famba kwatsa swo le u karhi kasi u pangalatana ne radio musambiki. Hey, ku tira kwatsa swo na u tijuja na u tikinalalanyana kutsongo malani ku va ke mpela u ta va u susa xirhami hikusa swa tsakisa ngopfu swinene swo kambe wena u kumeka ku na u le ku humuleni u nga ri va leswaku kwekeri ku ri ku ce u fanele ku va u kongomalekerekeni.

0: kasavi loko ku va patsana mitirho ya ra team Mozambique lo nkarhi ku kumeka ntlangu wulu va ku Colombia na Portugal lava ke va ringaneke na va nga nghenisananga golo kambe Republika Democratica de Congo loyi ke a tshwixa ku ntlawa wa Uzbekistan loke u ta kuna ku kwapiwa hi mabola manharhu ya ku yanguliwa lin'we nakona ku nga ri khale lowu ntlangu na wona u ta vake u gametiwa wora 3:30 minuti xi nkarhi wa kuwa kemungiseri tlunga ku va u hlavula vunanga ya lose bula na mani ku sukela kwini a wu xini bula na mani ku yini bowana ta kwini ke hlavula vunanga u kongomisa ka mani
1: ku kongomisa ka hinkwavo ku sukela nyambana ku papayi homa na ku ebeni ni ku ka gaza ni ku mamalaseri nkwangu ni ku a ri mindi mate ni ku lani maputu ni ku papa papa zambanene kwala marhopeni ni ku ni hinkwavo vanghani va radio hinkwavo kama he sinene ni deketelani landzeni ku
0: sungula
1: hi siyelana a ni mama ntirho lowunene
0: i swari kesele bye bye i ta va ka amukela mun'wana mukiset mandani ku va i ta va ke mukiset hi ku fikisela a vunanga ya lose bulana mani ku sukela kwini
2: a ku sukelangi khumini felo khumayo
0: felo khumayo i hlavula vunanga
2: a mina ni lava a ngoma liya ya ku makamu fambo ya wisa
0: loko u dakwile famba ya etlela
2: loko u dakwile makamu fambo ya wisa va ta ku kuta vavasati
0: i swona
2: a ngoma leyi ni kongomisa ka vanghana va radio hinkwavo ni mamani xikeri wa kwala ximbuti la hi lowa nga pfala nongoloko lowu a hi le ka wona loyi ni va Philip Novela va va Jilu Novela ka xisano swa ku a va tlulatluli loko va twa ngoma leyi ni hinkwavo van'wanyana va kwana va balanga maveti ku a radio leyi tirha hi nkama a nge heti hi ku hlahlavutela maveti ni bava Izidro Mbanzi kule a baran'wini le hi sonto ni ta ve kule
0: hi swona
2: mitirho yinene
0: hi khensele ngopfu swinene bye bye wara 3:32 minute ta va ka hi fikisela vunanga mukisit kusukela a bowanini

0: Rafael Stoin la betela ke bunanga lu bako marin timan ko baita ko misala mamana ngwa mnyingi tava ya mkela ya bula na manu kusikala kwini
1: kusikala na sukala apa ya bula bula na lo re ho tava aso sema
0: tava la bunanga
1: ndava o ba ya mya mlo ga ko ndava ko ya ka ya tjana
0: mhm o kongomisa ka mani
1: dipokona tsapa mafue wa mena ka ke mashava no ba tukulo kwa mena ba le bolong ka mafuso no ba kunyanda ba mena ba tshela kula musa ba tsijane tsibela rungula pele mna nga pastor maka uri rimfunda sa majoko ntano na jwao mazolo ambile sa nga rungula eti yena na rungula nkarhi lowu hi mina Lorenzo Sabatesto fan mam
0: you can say it. Bye bye. Ora três na 53 minutos e mabulula wa mke itakuru na wana tani radio Mozambique emissor provincial ya Gaza inyambani na Maputo ikumekake na ibulani mwengset wa lishitich lweke impela pangalatana ku na ina kulungkari nakona na inyimela lishwa kwake mwengseti uba uikuma ilanake ushuba ku akona eka penzula ya nyamuntla itava mke ya mkele bulana manu kusikala kwini
2: 2013
0: Alfredo Kongolo.
2: Eh, ta kwa ta rata ku ingena mama. Ikunda ku suka dua zora no kum. Ya, majali za ku no ndaba ya maqhinga mangwana.
0: Etsona.
2: Ni komela zebra jo an panele.
0: Loko aku
2: wa dabumu.
0: Mm.
2: Yeah.
0: Umkongomisa ka mani?
2: Aba wa bigeli Kongolo, kwa jahani na Francisco Mkavele. Ivangani va mina va la 2013 na wena munghana wa mina ni ku to khale na ka beriwa bolo ku ta nghena ntirhweni ni ku ni ta ku lava ya swa nilungile ka za ni ku kuma a hi hanyeni
0: kanimakensele bye bye
2: ya

0: ivuna kakhele libakho ruphuruphu loko atiphatisani mitirho ya radio imisaveki na ora quadra na 22 minutos ya mukhela wena mukiseri ka 0870 003333 ku va u hlavula vunanga yalo se bula na mani
1: axeni babutele
0: axeni
1: Ernest Mosini makokwa ka pandi mujikeni va rixa ku bekwa
0: ehe u nghenile mungani
1: ngheni ndzeni kosigira
0: hlavula vunanga
1: ni kombela nsimulavuleni mondyana loko a ta ku lexile a jambu lexile lexile hinkwenu la misaveni
0: u ri kongomisa ka
1: ni yisa ka wena ntekiniki wa wena ni kame nsingela eka maputo vavun'wa munyingi le ni kibeleni maxava leswa ndemela ni sata wa yena mani filijarda ni vanghana wa mina va bowani hinkwavo na valungula mavito a ni nga hlweka ni vusweka gaza juju filipi novele grimil de kumayar mindo mate vofester n'wankonzo maria zelka ni vonke vanghana va ri mozambique va ka gaza mina lweya ya vafele khumayi vonke za varungula zi ya ka nyambaya ya ka David Mohana manadela zi ya ka mungana wa mina laha vanzisa laha belito zezi vanzisel ni vonke lava ndzi tivaka na vanzisa mikamanya ndza varungula ni greja enzeso de salvação ikosonto leyinene siku liganyamuke bongeli
0: i swona ke bongeli ke tikarosta mina bye bye i ya mahleni ke na rizela kwana ku va mwingisethu u yi qungela hi ta va yi ku yamukela yalo se bula na mani kusukela kwini mabunganini hlavula vunanga
2: ni kombela Mr. Paulo ka ku Huawei a viva ne in casa ku tiba u ti xigunu
0: yi li voni kahle
2: ni ta n'wi kombela xikheto loko a ku ina hi wena ni endlaku ni nga voni
0: hi swona you can say ngopfu swinene bye bye

0: vunanga ke lumbako mista mshikatu loko ako iwena yalose mkseti blana mane kusikala kwini
1: awshene
0: awshene blana mane
1: yona magastu ka Jonas barlo kushongela kuphumula mwaki
0: aha hlabula blanga
1: ngiyawa Mr. Sabong
0: Mr.
1: Sabong loko suka ka Gaza ta fika thukiwa ka thuriwa a xaniseka na mona ka ta kuwa ta hala khaya
0: aha hi swona Mr. Bao u kongo Mr. Command a
1: ku sungule wun'we ni amukela kala umbere nkosikazani wonharhu buti muwa va hala swihlungeri ni mukhavela mukhavela ka nyeketa va swihlungeri hinkwawo tatana muwa a tirhaka ka nkupuwe bada silva
0: aha
1: va baletela hinkwavo vanyingi hi swona a swi twaku wa swa milava na yena khamona
0: hi swona khensele bye bye
1: bye bye
0: Quadroras na 33 minutos tsene ka karinyana ke tava ive ka mgotlhe leswaku va tsenyisela vana ku lori kuva va ta simamisa vuhash ya lose bulana mani ku sikala kwini
2: awuxene hi jala ka ndhaweni ya
0: rindimana ehe ka vula vunanga
2: awunanga a ni ta kombela la Alfred Mzoyi loko a ku se u khohlwile
0: ehe u li kongomisa kamani
2: a le liya ka João Matolo na ka mavoko le liya ka National Museum le liya ka Kremlin Kumar go vosteri Kongo mase wa mina Kumar Manuel Kumar ka ndhaveni ni hinkwavo lava twalo ka ndhaveni hinkwavo va vanuna ni vavasati lava kandzaku va nge teka ka kandza vukati va runguliwa kani mama
0: hi swona kani mama ku ri tseka wa ra Jimsvik i tavaka hi ku nyika vunanga lerimbaku Mr. Bao loko ke nkongomale Jonas.

0: Usukela ka xoxi mugqivela ni sonto me anoiti kwa tlasa 5 horas hi xuxa xikanwe
1: inyambani gaza ni maputu
2: uyini ni johana tikweni tranga ka tembe
3: matimu ya kuhanya usungukati tautomi kukanyata miri ni magela manene na kunga choti uchenje
1: Usiku usiku lizalisha
0: Radio Msambiki aizongeni katiko
4: Nalaskat Minakona lapa main

kutani a hi twisiseni leswaku hakunene a vana i nyiko ya Xikwembu. Hi fanele ku va hi va hlayisa lele hi lona rito la hina la vuyelelo ke ka n'hweti leyi ya Junyu, lana a vana hakunene va fanelaka ku va va khomiwa na ku hlayisiwa a timfanelo ta vona. I n'hweti yikulu leyi nga ni ntlhamuselo wukulu ka va Mosambikano hikwalaho ka ku va hi tsundzukeke ku sayiniwa ka nkhululeko. Hi mixo lowu hi lava leswaku ndyangwini ka wena na kulori muyingiseti Makateko Maxika a nkhululeko u va kona, ku rhula ku li kona, ku twanana ku li kona, ku xiselana ku li kona, ku tsakelana ku li kona. Hi Bastichi kampunziwa namuntlha santo 28 ka Junyu, loko zo famba na hina swa wena swi huma khwatsi u nga kanakani xaka. Timhaka ta mali ti ya tshuka ti yengana ndoda yin'wani litwa li vana i yengiwa hi swigangu yi tshama madorobeni yi siye nsati kaya ni vana va kule mbunyani yona yi hanya mpunga ayaya vavanuna a hi tihlayiseni swo esonto leyi a hi hlayiseni ngamu.

0: matimu ya siku.
1: Ave 28 ka junho alembela 1849 masocho ya Soshangana mangahlula amintamu ya ukolonyi bya mputukezi a Nyambane mava madlaya governador wa xifundza xa Nyambane. Governador lweyi atava avekiwile hi ndhuna ya nyimpi nkarhini lowu inga fuma yi tlhela yi rhangela amakhandza nkarhi lowu inga luza avutomi. Ka nyimpi ya kona tlhelweni ka governador ku dlawile amadzana mambirhi ntlhanu wa makumeni manharhu ya vanhu ku patsa ni sekela leli nga vonela amiganga leyi nga khozisiwa hi maputukezi. Ka udumeleleli lava nga huluka va kongomele axidoropanini xa Inyambane hi hasahasa.

unga chiwaku Imperial Gaza la vako kwana vakwe va tumbuluka kakona nakona afumu low auta eka vitu rishaka lakavona dzaku kaloko atava aphangile ampela jambo wa Msambiki so shangana ilwe angatsema kanya muganga wa Save aya utla muganga wa Nqaba lomo kungani unwani mfumo wa vanguni loko vatava va balekile a nyimpi ya ka Chaka Zulu kambe ugam atava sukile nwalungu athelela amsurizi lomo kama dembe ya 1840 so shangana atava a rurhele ka muganga lo asiya nwana wakwe Muzila kuva afuma ithelo lakwe hila anga kongoma ku ya ka Chaimeti aka mfula wa Limpopo lomo anga luza avutomi athlela lahliwa kona kamati mmangwani hi 28 ka junyu wa lembe la 1914 hila na kunga voneka hasa hasa leyi nga pfuxa nyimpi leyikulu ya ku rhanga amisaveni mugangeni wa Sarajevo anga tsindza wa Bosnia Herzegovina hi ndlela leyi jaha leli li nga huma tikweni la Serbia hi leli li nga va ni matimba swinene ndzeni ka ntshungu lana atlhelweni ka nsati li nga li karhi li fambisa a nyimpi ya xikankanka lomu aka tindlela ta ku hambanahambana Francisco Ferdinand a ve mun'we ka madyandzhaka loyi a nga wu tla a xitulu xa vakokwani ka mfumo wa va Hungriya kusukela ka nkarhi lowo a ngheniwi hi moya wa n'wana tiko lana a nga tivonakarisa swinene hi ndhawu ka hweti hi loyi a nga dlaya a ntirhisano ni tiko la Serbia a ticha ndhuna ya nyimpi kutani a mintamu ya masocho ya matiko ya mpela jambu hi laha ma nga va ni mpatsano ku nghena a dzolonga leli la matiko hinkwawo ya misava.

0: Hoyo hoyo hoyo hoyo hoyo hoyo nakulore mwing sente ka nangoloko ntuanano binzula radio Mosambique emissor provincial ya Gaza linga kona hi nkwatu tisonto enquanto de santo e cola cuba e tá puxa lá na colore muito sete ele só com a congoma em querequene e lula missa tem em cima tá com banana leite e pimisa cá ele só com a cunene tita um puna tita um puxa lá a moyene a congoma em querequene angalove e lá com tanga lá enquanto lá baba longoloca cá na inaca longolocolo santo enquanto na enquanto vaca lá cavanga rutele a cuba vai tunela com sui nisso como moya chavona ene mwingiseti wa special intamulana lwe akalaka anga chote ikokola ho ila ku mshoweta ibulabula hi dokotela Ernesto Chambis ninkosikazi yakwe tisonto inkwatu va na hinala valikari va longoloka ni nongoloko lowu ntwanano hi tlhelo la vona la special va hlengela nkerekeni ya assembly ya tideu xikola adoropeni la kancenca hi a byronze hi la ku va losela ndyangu hinkwawo wa vaxambisi ni van'wanyani va yingiseti naswona hi sonto leyi hi vona mindyangu yo tala leyi yi sungulaka minchadu va tekana hi la ku va tlangela hikwalaho ka masungulo lamantshwa ma taka exikarhi ka vutomi la vona naswona hweti leyi a swi tiva kan'we leswaku yini ntlhamuselo wukulu hikwalaho ka nkarhi wa ku tsundzuka nkhululeko mikhongelo ya hina hileswaku na ku lori muyingiseti ka sonto leyi a nga kateka swinene a nchuseko wu nga va kona exikarhi ka ndyangu wakwe na la diavulosi loyi a nga muhembi a nga muxisi a nga mukanganyisi loyi a rhandzaka ku vona mindyangu loko hi hahluka hi le a fambeli kule swinene u pangalatiwa hi Fernando Mukhachwa loyi a bindzulaka tlhela ku kombisa nongoloko lowu hi tlhela hi le ni murhambi wa xipesiyali aleno Felix Paruk Aushen Makweru oyo hoyo hi pimisa leswaku vhiki li ta va li fambe hi ndlela yinene i nkateko ku va hi tlhela hi le na n'wina mi nga losela vayingiset
1: Aushini tatana Fernando Mukhachwa Aushini vayingiseti vo rhandzeka va radio Mosambique emissor provincial Maputo Gaza Nyembani hi la ku mi fisela a sonto leyinene hi tshemba swaku i sonto leyi nga ta tale hi makateko kasi a vhiki yi fambe khwatsi tatana Mukhachwa xikwembu xikongomi lexi hi hlayisa swikarhatu swa ku tlulisa mpimo a swiwonanga kutani la ku tshemba hi la ku khensa xikwembu kwa xi hi hlayisile ku ya fika nyamuntlha sonto leyikulu ndzeni ka ka n'hweti leyi hi ku lungelaka a nchuseko wa tiko la hina
0: loko hi dyondza lomu ka bibele ku ni xihitani xa jali lo lahleka li kombeleke a xuma ku yaveliwa a hi rhansa se loko li tekile a xuma lexiyana li famba li ya fika li tlanga hi xuma lexiyana xi hela heyi a xihitani lexi xihitani dyondzo yikulu
1: ya feel proud ku
0: se xi za xi ya kombela mintirho lana xi nga tsundzuka hinkwayo tshomba leyi yi nga sala a kaya haswona
1: vakiti
0: xi tsundzuka a xidyana lexi leswaku wa le kaya nkarhi lowu vatirhi va dya va tlhava swi siya
1: vanwa va ma hinkwaswo
0: a ti lavetela dya muni a tlhelela kaya se lweyi wa mukulu loko a vona swaku wa vuya jaha a nga tsakanga hi swona
1: a tale hukwele na lekulu ngopfu swa swinene
0: ya kambe tatana wakwe a rhuma malandza la yena a li fambani mi ya teka
1: a xi n'wi vavile
0: lexo saseka mi tlhela mi tlhava a ximbutana la yena leswaku hi ta jekusa lweyi n'wananga lweyi a nga lahlekile kambe u vuye kaya xikwembu xi hi rhandzi swonghasi hikokwalaho a hi li vana vo lahleka kambe mi xi lowu xi hi nyika opportunidad leswaku hi tlhela hi tlhelelana hi li na xona paroki ha swona
1: swa twala tatana Mukhachwa vhela xihitani lexi xihitana ma xi leswi nga maheka hi dyondzisa yikulu swa
0: swiahli
1: vana vo lahleka a hi nga a hi nga na a
0: nkamba lowu hi faneleke hi kumeka magwaleni
1: wa vona
0: hi kumeka ka swidzahadzaha hi kumeka lomu ka ungwavani ha swona
1: kutani xikwembu xi nga ni tintswalo letikulu leti nga pimiwiki xi hi twelevusiwana xi rhumela n'wana wa xona Yesu Kriste kasi leswaku tata hi fela naswona a kuzela swidyoho swa yena kambe leswi hinkwaswo swi endleka loko mani na mani lweyi a pfumelaka ka n'wana lweyi a tlhela a humaka swona kutani hi kona a nga ta kumaka tintswalo ni loko swi nga maheki leswo yi ta ve khombo ni nhlumulo loko ha kongoma swi endleka swoleswo tatana Mukhachwa
0: hi ta losa vayingiseti lanana hi vitana Dwarry Rocks loko ya ku hosi katekisa hinkwayo mindyangu leyi nga lomu ka ku xaniseka

0: 27. Loya Mulfeni Kuvali Nangoloko, Antoana Nobinzula, Radio Mozambique, emissor provincial Liga Gaza, Ailikari, Ituali Simulana, La Duario Rox, Luko Ainlash Congolese School, Aguchabela Inquayo, Minjango, Lee, Ankarilo, Ikumekaka Lomuka Shivunza, Lomuka Kubabiseka, Ekusa, Varanziwa, Vavona, Vate Kilwile Ausin, Leshi Tagisaka, Elishako, Bibele Yili, Luko Ifa, na ifela hosini tapfuka paruke
1: switiyile tatana mukhanswa ate porke bibele la vula leswaku ku katekile lava va faka va fela ehosini hikuva a tilo lava nyimela xikwembu xi ta va nyika ahari ya vutomi se kutani swa hi fanele leswaku loko hi li ndzeni ka ku hanya ka hina misaveni hi zama ku hi lunghisa a vutomi bya hina ha ha fambafamba minenge ya hina hi pfumela ka Yesu tani hi muponisi ni mulovundzovoti wa hina kasi leswaku xikwembu xi hi nyika ahari ya vutomi loko hi ta suka ka misava leyi kutani
2: tshemba la hina li fanele ku li hela
1: na a fanele ku li hela hi ni hosi leyi nga pfuka hi ni kaya leli tshembisiweke lona kaya etilweni se kutani laha a misaveni hi vafambi ku fomo u li vulaka leswi swaku laha hi vandluli se kutani swa hi fanele leswaku hi tshemba hi ve ni ku nyimi hi tiyisela aka hinkwaswo leswi hi tshumekaka swona hambi ku kwini mikitsikitsi ku vula ka lisimu hi fanele ku Jehovha a hi twela wusiwana kasi leswaku hi kota ku famba evutomini bya hina a hi le karhi hi rhangeriwa hi xikwembu
0: inkomu swinene hi ya mahlweni hikuva hi kombisa nongonoko ntwanano hi lava leswaku na kulori mindset hi mixi lowu a nga xweli enkerekeni swa lisima ku va vana mamani mi longoloka swin'we mi ya dzunisa xikwembu mi xi khensa hikwalaho ka swiendlo vanyingi va li laveke ku li vona lisiku leli kambe va tsandzekile mpfhuka lowu se hi nga tsemakanya ka wona ka lembe i ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we a ku ta fika lana leswi i nkateko wukulu hikusa van'wanyani a va fikanga lana paruki
1: hikokwalaho
0: swa hi fanela ku va hi ya swi dzunisa xikwembu
1: a va fikanga de facto tatana mukhanswa va kona lava va nga hundza
0: va
1: kona lava ka kumana ni swikarhato leswikulu van'wani va mindyangwini va mitini ya wudhavu kutani
0: loko
1: va swi lavile ukongoma va dzunisa xikwembu hikwalaho ka mikitsikitsi hikwalaho ka hinkwaswo leswi hi nga swi vula haleno a swi kotekanga kutani loko hi vini a opportunidad ya ku hi pfuka hi vona jambu lixa hi famba hi minenge ya hina swa hi fanele ku hi khizama hi ku wena Jehovha a li vungiwi wena Jehovha inkomu hi ku hi nyika ku hi fumula lokuntshwa hikuva de facto va kona va li kwerhu vanyingi lava va nga sala ka mpfhuka hinkwavo lowu hi nga ka wona nyamuntlha
0: sweswi hi ta tsundzuka lin'wana lisimulana la jaha leli Jeremia Zvingwenya loko a kombela mikhongelo ku va xikwembu xi katekisa Afrika.

0: Baruch, alishi xikhongelo xikulu xi endliweke lana hi Jeremia Zwinghwenya. Afrika a tsemakanyile minkarhi ya ku tika hi ntamu swinene lumuya ka madekada ti-90 ngopfungopfu ku ta fika ka xiyenge lexi.
1: Afrika tatana mukhantswa a tsemakanyile minkarhi ya ku xaniseka ngopfu swinene hi ku cuka laya Grand Lago xi kuve ntinyimpi
0: Congo,
1: Somalia, RDC, Burundi, kwakulumiyani
0: a tinyimpiajanza
1: likola Ethiopia for example. Ntawu Africa de facto aveni mikitsikitsi naswo loko cuka sene hansi ka hina Africa Australia na hina hi tsemakanyile masiku ya nonova ngopfu swinene loko hi ve ni nyimpi liyani ya dzasexanja ku pfukelana ka exactamente ntawu endi loko hi cuka sini ya henhla nakona ma-Senegal maliko Chad Marfin ku ni mintlawa leyi hlaselaka exactamente ta kutani Africa swa hi fanele ku de facto hi huwela ka xikwembu kasi leswaku a kota ku aku pfuniwa a kota ku a hi sapota ka tinyimpi hinkwato leti maxiyaya so Africa tatana mukhanxi ni va nga se ti wa rhandzeka loko hi cuka a Europa nakona hi kona ti kona tinyimpi swo swi hi vulavula for example hi Ukraina na Russia for example mapfukelani loko hi cuka sini ya henhla a Middle Orient naswona ha vona va Iran na wona va pfukelana na Estados Unidos ni Israyeli ntawu a tinyimpi ta kongoma tive kona a ku rhula ka laveka
0: swi nga baliwa hi n'wana wa munhu
1: hi swo swikombiso
0: dyondzisi wa va vutisa swa ku kasi hi ta swi tivisa ku yini swaku
1: ku ta ka wena exactamente ntawu a vulavula leswaku mi ta vona hi tinyimpi mi ta vona bava pfukela n'wana pfukela bava ni ku dlayana hi hina valikwerhu
0: munhu a swi vona swi leswi swi na byalile swi vevukile ku va a susa vutomi la mutswali wakwe
1: masiku lava swi tarisele ku humelela kufa swinene loko hi cuka kwala tlhelweni ka vizinywa hina Afrika-Dzonga vo a mikitsikitsi ni nga kona ku hi hina hi xi hina hi dlayana hi hlongolana hinkwaswo leswi swi kombisa leswaku de facto a minkama se ya tshunelo o se kombise hi ndzeni ka minkama hinkwayo leyi yi nga voliwa ka bibele leswaku loko n'wana wa munhu a ta va lava la ku vuya mi ta vona hi swikombiso leswi swa ku hi pfukelana hi dlayana hi xihina
0: hikokwalaho hi lava ku khutaza ka nongoloko lowu ntwanano a vafundhisi leswaku tinkonzo ta vona a va fanela ku va va twalisa a evhangeli va tlakusela Yesu Kristi leswaku Kristi hakunene a kona a le ndleleni wa vuya hi yena muteki kutani hina hi fanela ku va nkarhi wihi na wihi hi tshama na hi lulamile hi ya mahlweni hikuva hi kombisa nongoloko ntwanano muyingiseti u nga xweli a nkerekeni ti lulamisi lulamisa ni vatsongwana va ya dyondza a ku hlaya a ritula xikwembu hi ta vitana swoswi mamana Rebecca Malop loko a kombela leswaku a moya wakwe u tshama eka xikwembu naswona xi le na yena

0: Mindset loya mahlweni kuva ali nangoloko ntwanano binzula radio msambiki emisor provincial ya gaza tisanto inkwato ikola na likare fushelelana ni muranzi wa mindset leswaku a ringeta hi matlhelo hinkwawo leswaku hakunene a kongoma a ku ya enkerekeni a ya dzunisa xikwembu lana hi vuyelela hi ntamu marito leswaku a kongome ya nkerekeni a ya dzunisa xikwembu kusa loko ya nkerekeni hi ti endlela maxaka a hi swin'wanyana swona
1: tengela maxaka naswona imfanelo kota vanhu ya khensa xikwembu ya khensa jehovha hikuva hi nyikile ya vutomi hikuva hi nyikile ya muhefemulo
0: hi leswaku hi ta kuma vanhu va ku hi lahla
1: na datatatamukhaxa vhela vanhu va talasela ku ma va talasela ku vulavulisa hi swoleswo ku hayi ya kerekeni hi ta kuma va ku ya ku hi lahla now hambiloko ofa xitiratwini
0: andleleni
1: a hi nge ti ku tshika hi ta ku takula hi ku teka se kutani a ku ya nkerekeni a objective ya ku ya kuma maxaka ya ku fata a vanhu ku ta hi lahla na hikuva hi ya ka maxaka hi ya kuma maxaka lawa hi nga ta dzunisa na vona xikwembu hi dzunisa xikwembu hi khensa xikwembu hi leswi xi hi nyikaka swona siku rin'wana ni rin'wana kutani swa hi fanele leswaku de facto hi kongoma ya nkerekeni sonto yin'wana ni yin'wana
0: ya na ku swona vabava va talisaku ha ku tata ku rhanga mamani
1: a vabava va ni ntoloveto lowo ku tata ku rhanga vamamani kambe ankerekeni a ku na loyi a fanele ku rhanga ku ta ni n'wana endzhaku
0: nahi
1: fanele ku hi longoloka tanihi ndyangu hina tanihi vatswele ni vana hi fanele ku hi faku ti hi longoloka xikan'we a ku na ke hi rhangisa a vana kasi hina hi famba endzhaku na swi laveki leswo a ku ya nkerekeni ku na ke hi famba hi xindyangu hi hinkwerhu kua xikwembu xi lava ku dzunisiwa hi hinkwerhu vanhu
0: leswona hi khensile ku twa marito lawa hi ya mahlweni hikuva hi endla nongoloko lowu hi lehi rhandzu likulukumba swinene na hi vona ntalo wa vayingiseti lava hakunene va kumekaka lomu ka maprograma ya ndyangu ya ku hambanahambana kambe hi ntshimantshima lava va nga lomu ka ku tekana lomu ka ku chada paruk a lomu ka bibele loko hi dyondza makwerhu kuni a mune wa mintanga a loko wa ha nghena ka genesa aka bibele u kuma leswaku munhu wa ku rhanga a wumbiwile entangeni wa Eden kambe a tsandzekile a wile a xidyoho xi nghenile hikolaka Adamu na Eva loko hi dyondza hi ya mahlweni hi kuma un'wanyani ntanga wa Getsemani la Jesu a nga ngheniwa hi gome loko a khomiwa la yena ya hi ku saa ya mbale wumunhu ha swona
1: exactamente
0: a va ya vambiwa vadyondzisiwa va mutsukula se aya lahliwa hi un'wanyani ntanga lowo a lahliwe ntangeni kambe a wa wumune vona loko se a hlula rifu a pfuka esirheni vavasati loko va fika loko a hi ta hlayiseni ka evhangeli ya Johani va mi vona swa nga jardinero a va mi rikonyiseri ku kotisa Yesu kambe yena i munhu loyi a hlulaka a rifu loko se hi ta vona hi seka hlawutelo hi vona a ntanga lowuntshwa lowu i nga wa wumunhu kutani loko hi le ka Kristi a lirhandzu leli ra hlamarisa
1: hi
0: nghena hi tsandzeka ku kotisa vanhu hi ngheniwa hi gome hi ni ku tsana hi fa kambe hi ku hetelela hi hlula rifu loko hi le ka Kristi
1: ya swi tiyile tana mukhaxa vhela de facto munhu ku fa mi nga wula ka nghenesa
0: a
1: endlelisini ya tangeyena a va tsandzeka kambe xikwembu hikuva xi ni lirhandzu la hina swonghasi xi ma hi makungu hambi a rhengu leswaku xi konsertara a mhaka leyi kasi leswaku hina kota vanhu hi welela eka xikwembu hikwalaho xi nga rhumela n'wana swona Yesu Kristi kasi leswaku xi ta endla a concert a hi vulavula hi concert ya muzika na hi vulavula hi ku xi lunghisa a mhaka leyi hina kota vanhu hi nga tsandzeka sini ya antangeni
0: hi
1: satemi ya ku tlula nawu se kutani Yesu a va a fika a kombisa a wukwembu bya yena a kombisa a wunhena la yena kambe hikolaho a nga hali munhu na yena hikolaho hi mi kumaka se a kumaka ni gome a Getsemani se a nghena exikhongelweni ni hinkwaswo swiyani kambe a va a wu leswaku a ku endle ku rhandza ka wena loko se a va nga nghena ka mhaka liya ya ku a xanisiwa vambiwa ni hinkwaswo leswo leyo i ve fazi yin'wana leyi kutani a nga tsemakanya Yesu maxikolaho naswona hikuva a yeli xikwembu a yexe hikuva a maha part ya Trinidadi xikwembu n'wana xikwembu tatana xikwembu moya lowu kwintsimahinkwaswo leswo a swi li kona kwalaya a maha part ya Trinidadi hikwalaho se alifu lihluluwaka esireni aba apfuka aba athandlukela aya matilweni sekutani senu nga bala kona ka tlhaya vutela la yase hikumaka a kutsimbisiwa la hana hina loko hi tsemakanya ka vutomilebyi hi tave kona a nyova Jerusalem ali Jerusalem lilintshwa loko de facto va hi tsemba eka xikwembu
0: hiswana hi laha u kaina glory mwingset ku tiyisa leswaku khomelela hikusa u ta kuma ari ya ku hlula ale randzula xikwembu la hlamarisa.

0: Enkateko ukulu kuva hi amukela Jesu hi ku sa le rhandzu lakwe la hlamarisa naswona hambiloko swi nga karhata hambiloko swi nga komba ngi swa gombonyoka leti minyangwa ya pfaleka kambe loko Jehovha li kona swi ta tshama swi lunghile swona
1: swi ta lungha a swi karhati hi ta ve na swona tatana mukhanswi ni va nga se ti vo rhandzeka Yesu loko hi tsundzuka na yena a tsemakanyeli minkarhi yo ya nonoha ngopfu swa swinene a tsemakanyeli a ringiwile mananga a kumeleni timpfula a kumeleni ni mumuni hinkwaswo vadyondzisi va mulandzula hina kota vanhu a hi nge swi koti ku va hi hanya hi nga na swona swikarhati leswi kambe a xa lisimaku swa swinene ku va hi languta emahlweni ka Xikwembu kasi leswaku Xikwembu a ta ve yena loyi a nga ta hi sapotaka ka timhaka hinkwato leti hikuva na yena Yesu kama a nga tsimaka ya timhaka leti a nga va nga ni ku landzula tatana wa yena a languti henhlahenhla matilweni hi wun'woni loko a ya siniya a ntshaveni a ya khongela a vulavula na Xikwembu kutani hinkwaswo leswo swi vula leswaku na hina kota valandzeli va Yesu hi fanele ku hi maha xitanu loko hi tsemakanya
0: ku ni mhaka yi talisaka ku va endleka lomu mindyangwini ya hina ngopfungopfu loko ku fika tinsonto ka valumuzana ni vamamani kumaheka leswi ku tshuka ku nga ni lamabulu loko ku ba ma-2 zora 3 zora se a va ha yangulani va sungula ku kwatelana va nga lunghisa makungu swa ku na leta ya nkerekeni loko u fika nkarhi wa ku famba nkerekeni mamani u sungula ku teka mpahla a hlantswa mlumuzana a nyamalaleli se a ni vanghananyana a humile hi swini swi mahekaku na la diabulos a tirhisa maqhinga lawa
1: ya maqhinga manyingi lawa na la diabulos a ma tirhisaka ndzeni ka mindyangu
0: yangulani i mhaka muni
1: ndzeni ka mindyangu swa hi fanela ku de facto
0: u kuma justifika sawunyana swa ku nada ni nga ha ta swi kota ni ta tsandzeka
1: ya a swi karhati ndzeni ka mindyangu sempe swi kona maxela leswi swa lisimengo swa swinene ku va ku ve ni mabulu ku ve ni ku hi teka hinkwaswo leswi hi swi veka emahlweni ka Xikwembu kasi leswaku Xikwembu a kota ku maha a mpulani hambi ku sa ku hi sapota ka timhaka hinkwato leti kutani a hi va ni nhlulelo loko swi li tano hi fanele ku hi tiveka endzeni ka xikhongelo hi nyiketa hinkwaswo eka Xikwembu a ma divergence hambi ya ma difference ndzeni ka ndyangu sempre ma ta ve li kona kambe ngopfungopfu swa Xikwembu swa swinene ku hinkwaswo leswi hi swi veka ehosini kasi leswaku Xikwembu a kongoma a hi rhangela se hi leswi hi nga vulaka swona tatana mukhansha ni va yingiseti vo rhandzeka leswaku Jehovha hi yena loyi a nga hi hinkwaswo eka hina
0: hi ta vitana ntlawa wa rilampa good senyor loko ku a rhulisile mapfalo Yesu a tani nene ya munhu

0: Alikari ipangalatiwa inta wawa relampago signore arulisile mapfalo Yesu atano ninya munthla apfunana wa ivitana hina inkwenu hilahlekeke loko hipula asfalo yana atangena ataipfuna paruke
1: vela Yesu atano niswo swikonfoma ngawule leswaku loko itsemakanyami nkarhi yo nonova kwa swinene hambiloko hi ku tsakeni eka masituation hinkwawo lawa bodhivini na vona evutomini bya hina hi fanele ku hi vekela ka Yesu hikuva yena hi yena mpfuni wa hina mulondzovoti wa hina kutani Yesu a nga cinci tolo nyamuntlha ni laha ku nga heliki i ta ve yelweyo swi ta ve tani kutani swi fanele ku hina kota vanhu hi tinyimisela a ku landza Yesu evutomini bya hina kutani alisimu lavula hi ku yantswa swa ku Yesu wa kongoma ave
0: Avestano na Omega.
1: Exatamente Africa na o Alpha na Omega.
0: Isona. Eita ya alwandle kancha incha isosi askolonisha Bible a Krekenia Wesleyan. Ya vitana ntla group Getsemani ole tsunzuka marito ya Yesu.

0: ailikari hi pangalatiwa hi ntlawa wa grupu Getsemane, ntlawa ukulu lowu tumbulukeke malembe ya khale loko kale ku fungiwa xikola xa Bible lomu ku tlasiwaka kona vadyondzi va hundzuka varisi va va va tamela ntirho wa ku haxa evhangeli. Marito ya n'wina ya ku hetelela aka nongoloko ntwanano ya mutlha, Felix Paruk.
1: Sa tatana mukhanchwa akuva muyirhembele kuta haleni xitichini kuta hlengela ka programa la hina la ntwanano sonti yin'wana ni yin'wani. Marito ya ku hetelela va nga seti vo rhandzeka, navela ku misela marito yo karhi laha hi nga ta ma kumeka ka tikhoronika ta vumbirhi 7:14 ta dyondza leno xilungu a le tikhoronika si umeu povo ki se chama pelo meu nome se humilhare e orar buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Marito é Jehová, Shivir, Hiena, Udkovo, a vulavula na hina, kasile swaku, loko, hemu lavetela, kota mponiswa hina, kota mulunzu voto wa hina, inaswana heti tsonga hata mahlweni ka yena, hiva hi khongela, hitsona swaku dya hi khongela, hima hinkwaswo leswi kutani
0: ata hi yingisa,
1: hiva hi tshika ni mintirho ya hina leyi yo biha, wo twalaho la ku ni tsakisaka ngopfu, i se afastar dos seus maus caminhos, a tindlela leti to homboloka, kutani sini ya ematilweni yena Jehovha ata angatela ndleve ya yena a hi yingisa naswona a hi supporta eka hinkwaswo leswi. Marito lani nga lama masiya ka vangiseti vo rhandzeka, hi fanele ku ti faka ku hi lavetela Jehovha hambi hi lavetela Yesu loyi hi nga muponisi wa hina, kasi leswaku a ta hi pona, a ta hi ponisa eka hinkwaswo leswi hi tsemaka eka swona.
0: Hi swona hi ndlela leyi na kulori mwingiset hi fika magumu lana ka ku kombisa un'wanyani nongoloko ntwanano bindzu la Radio Msambiki emisoro provincial ya Gaza hi rhamba hinkwayo mintlawa ya vaativista juventude va vamamani mi ni mukhandli lowu leswaku loko mi hamba ma anniversary ya n'wina mi nga hi vitana leswaku hi ta koseyo ku va hi ta teka tinsimu ta n'wina hi ta ta tindlulisa leno aka nongoloko wa ntwanano. Mukhandli lowu u pfulekile lana hi nyikiwa hi Radio Msambiki amankereke hi ku hambanahambana ka wona mani mukhandli lowu, kutani hi lava leswaku muyingiseti ka sonto leyi a ka teka swinene a nga lovhi enkerekeni a ta va a kumile a ntamo a ta va a kumile matimba lamantshwa leswaku a ya dzunisa Xikwembu. Naswona nyamutlhelisi ku la ku rhanga ka vhiki hi laha leswaku vhiki la wena li kateka ndyangwini chuseka kuli kona moyo loko ntsima li wona u fumaka mabulu a li wona ma nga kona a xikarhi ka ndyangu, a hi humeni ka swa matshoho swa maguwa swa ku vengana swa ku khwakelisana leswi swi nga ta hi fikisa ndhawu tanihi ku vula ka murhambiwa wa hina haleno i nkarhi wa ku va hi vuyela eka Xikwembu hikusa xona xi ta hi yingisa loko xi li ekaya etilweni. A nongoloko lowu u bindzuliwa u tlhela u kombisiwa hi mbulavulo Fernando Mukhanchwa, kasi hi lava leswaku na kulori mwingiseti a va ni sonto leyinene kateka. Bye bye.

0: lixile munyiseti wa sungula nongonoko rito lantsongwana.
1: Nongonoko taka ka mtsongwana uya fika ka mtsongwana.
0: A nyamuntlha hi ta vulavula hi lisima la ku hambanyisa magelo.
1: Ina hi swona munghana wa Midini, kambe a ni la swi tiva ka wena swa ku wa swi tiva swa ku yini ku hambanyisa magelo.
0: Ina na swi tiva munghana wa mina, kambe wena u tsutsume ntamu. Hi nga se khulume nhlokomhaka nyamuntlha, muyingiseti ku la kwa switiva swa ku apalanga tiweva mani. Yini mikhandlu hi nga ta va na yona ka siku la nyamuntlha?
1: Munghana wa Midini, a ke ya na khohlo eki ni kuriyozi ntamu namuntlha.
0: Khululeko u ta swi tiva.
1: Se munghana wa Midini, handi ka nhlokomhaka hi yi mikhandlu hi nga ta ve na yona namuntlha.
0: A nyamuntlha hi ta ve hi bula yi nga leswi hi ngo maya swoswi ka mukhandlu mabulu hi sweka ka mukhandlu ta maswekelo hi tlangela vahlanganisi va malembe na hi nga khohlu na.
1: Hi swona u rhandza ku cina kambe u swi tivi?
0: Na swi tiva mina Alton.
1: U ti ku cina u nga yi cinela nyana. Se u liva ku vona kaya leswo se vitana Edivanya ta ku vona swoswi.
0: Edivanya tanitani mona na ncino
2: sungula ka wach u chetela u thula a u ti ku cina u cina yi nhonga yembeleli u pfa u yi khavetela
0: twa u nanga ka nhloko wa mina
1: sepra hi kota ku dyonkwawo a hi hambi ka u nanga.

0: vuyile a xa ku girlfriend a xi nandzika ngopfu swinene na tshemba swa ku munghana wa hina le kaya a tsale hinkwaxo hi nga pra u tirhisa pa ku sweka swakuga leswi hi nga swiga
1: na mina na tshemba seswo swi vanghana va mina mi nga ni gwela swa ku lihilisi mali ya ku hambanyisa magelo hi ku mina for example ni swi rhandza ni tama ku ga swidliwana loko swa koteka a ku ni swi dla siku ni siku a ni ta swika
0: na da munghana wa midini we hambe u rhandza ku ga swidliwana nompodi swi ga siku ni siku ku ni siku la ku kula ni ku ga matsawu u ga mhambu u ga ntsumbula u ga masiku lo nga ni tigela xidliwani i xi lava
2: hi swana munghana mi hi swana loko hi ga michumu wa ku hambanahambana hi kuma mpfuno wa ku hambana loko for example hi ga nyama hi ta kuma matimba se siku leli hi ga kuma tsawu hi ta kuma mpfuno wa matsawu se siku la ko hina hi ga madin'wa hi ta kuma mpfuno wa madin'wa
0: swi lava swa ku loko ga swa ku ga swo leswa swin'we hi nga ta kuma a mpfuno leyin'wani
1: ina hi swona munghana wa mina ku lava ku ga swakudya ku hambanahambana hi ta kota ku kula hi tlhela hi hanya kahle
0: okay swo swi xa twala se munghana wa mina edivania ho baleki ntamu a tshunelanyana la
2: hi mina lweyi munghana wa mina also xoswi eyi fambi ka mukhandli ku tiva muganga wa musambiki
3: As crianças vão à escola aprender a ler e a escrever.
4: Awuxeni mwingiseti no zama ku dumisa movha hi ta kota ku endla swin'we kule a xikwalakwala i nga xidoropani xa xifundzankulu Gaza kambe la movha wu ya la ku duma la nyima ni tlheni wu ringa ke wa ya la ku duma movha mwingiseti u nga chavi hi ta endla nyima ni tlhela ni wu ringa movha lowu wa zama wa dum ya wu dumanga kasi ni nga ve karhi ni yenca yini ku u ta duma movha lowu ku la ku ni pfula kapo nyima ni pfula kapo mwingiseti swi lungile mwingiseti nyima ni kha ni u dumisa swo swike kumbe u ta duma dum u dumile mwingiseti a swoswi hi ta endza swin'we ku ya kole a xidoropani xa ka xikwalakwala kola ka mukhandlu ku tiva miganga ya musambiki yina ka mwingiseti nyima hi khoma xitaratu hi kongoma kole xikwalakwala a xidoropani xa ka Gaza xikwalakwala i xidoropani xi kumekaka a xifundzankulu Gaza a tikweni la hina la Musambiki xidoropana lexi xi mahandzelekano ni tiko la Zimbabwe xi kumeka a n'walungu ni masanjena awuxeni i mapayi ni mabalani a dzungeni ni masinjiri ampela jambu Afrika-Dzonga ni Zimbabwe xikwalakwala a ni mapostu administrativu mambiri i nga lawa xikwalakwala ni Phafuri xikwalakwala a ni malokalidade lawa xikwalakwala Riu xikwalakwala Sedi ni Xitanga kasi Phafuri a ni Mbuzi ni Makanda Zulu ku va u fika ka xidoropani lexi a swi karhati mwingiseti ko lava khwela xitimela ka Maputsu ka Xokwe kumbe ka Mapayi kumbexi u endza hi movha loko u endze movha u tirhisa xitrada national numero 1 i nga xitaratu xikulu xa nomboro 1 u famba u famba phe ku za u fika ka Masiya loko fikile ka Masiya u boxa xitaratu a ndze u fika ka Xokwe loko fikile ka Xokwe u landza swiporo leswi swi kongomaku a teka ndzelekano lowu u kombisaka xikwalakwala ku nghena ka tiko lin'wani i nga tikulela Zimbabwe loko u ta hi ka Gaza u jika hi ka rhevela xinene loko u dika Maputsu u jike ka rhevela xipapa angeleni u nga xave swilo swako talo u nga xava tikanjo ka Masiya kumbexi u xava malambi kole ka Mapayi kumbe u xava a makhala ya lisima ngopfu swinene murhandzi wa muyingiseti a xidoropana xa ka xikwalakwala xi kumeka kule swinene ku lava u longela swakudya a ku va u nga godoli eku fambeni kasi lowu i ve mukhandlu ku tiva nganga ya Musambiki ni nga ku tiseleli ka lisiku la namuntlha mina na le karhi ni kongoma muyingiseti a swo swi na ku nyimisa movha kwala ka Masiya la ni ta xava tikanjo ni gama ni boxa xitarati na le ka Xokwe leyi se loko ni fika le ka Xokwe ni ta ve karhi ni landza swiporo leswi ta ni teka katiko le ka xidoropana xa ka xikwalakwala kheli u timeka movho ankhela no dumisa ke mwingiseti a wu nge te famba ngana mi mwingiseti ni makhela no dumisa how dumi no ganga ma xitichi ina ka mwingiseti ni ta sala ndzama ku dumisa movha la
3: Musambiki as crianças vão à escola aprender a ler e escrever.
1: atikula hina lishongi ngopfu. He wena akushonga kalona.
0: Phelo ndirazawa lishongi njani?
2: Itivela muganga Msambiki. Swoswi hita kulungela vahlanganisi va malembe.

0: swi fenika hinkwavo lava nga hlanganisa malembe mungani wa hina Melissa na Osaid ni hinkwavo vahlanganisi va malembe ya hoti leyi
1: a va rhali nkama wa wu tala.

Mwenyekiti wa Radio Msambiki Emissor Provincial ya Gaza Klosa Lishile ayinika maungu ya mishumu hlayi Fernando Mukachwa ma tirisala indlela yo hombolonka ya maphalafeni ma dusa ndzilo unga susa utomi la mune wa vanhu va ndyangu wolo wa wun'we dropeni la Mukuba aswifundzankulu Zambezia. Ungu leli linyikeliwile murhangeli wa munti wa ku lumukela timhangu ta mindzilo xifundzankulu Zambezia loko a vulavula a Radio Msambiki. Manuel Khumayo a tsatsiya xitshungu ku veni xileni ku tivonela ku tirhisa mindzilo ngopfungopfu lomu a mindyangwini ka swiendlo swa mfihlakalo. Mun'we ka vadyondzi ka lava va 15 va dyondzaka a Venezuela hi loyi a nga vavisiwa dzolo loko a wile ka xikada henhla ka xiteza nkarhi ya nga zama a ku xika ku baleka ka mhangu ya ku dirika ka misava yendlekeke hi wavunharhu a nga hundza. Hambileswi a nga ka matshamele lawa ku vuliwa ku veni matshamele ya vadyondzi lava hi lawa a nga manene, ku vula a tsalwa lowu humaka ka muti wukulu wa ku nyikela a marungula lomu tikweni. Gabinete de Informação a vula ku veni mahungu lawa ma kumeka hikwala ka ntirho u endliwaka hi mfumo wa Mozambique hi ntirhisano ni varhumiwa ku veni va hlola matshamelo ya vadyondzi va kumekaka a Venezuela. Nakona ku vuliwa leswaku mfumo u ya mahlweni hi ku tirhisana ni vurhangeli la Venezuela hambi u kombisila mfumo ku veni u kuma hi ku yantswa a mahungu ya matshamelo ya vadyondzi axikarhi ka tiko lele. Holobye ya ndzawulo ya tawudawo a tivisa ku rhumeriwa ka mintlawa ya ku hambanahambana lomu tikweni ku veni i seketela a xitshungu ka kungula ku tshuneta a mintirho ya udawo. Hussein Isi a vula leswaku makungu lawa ma ta endla leswaku ku pfumbeka a mhaka ya ku tala ka vanhu a swibedhlela laha sweswi swi kalaka swi nga koteki kumbe swi nga gwenti hikwalaho ka ku tala ka timbabyi. Hussein Isi a vulavula mugivela wa tolo dropeni la ka Matsolo ku landzeni ka makungu lawa ya ku tendela xitshungu lomu amigangeni. Ntsengo wa 20 mili wa mindyangu xifundzankulu Nampula yi ta pfuneka hikwalaho ka timbewu ta ku hambanahambana ku landza makungu lawa ma chiwaka ku Ortaske Transforma Vidas. Makungu lawa ma humaka ka xilawu xa ntirho xa nkosikazi ya murhangeli wa xifundzankulu Nampula laha ma nga ni nkongometo wa ku heta a timhaka ta mavabyi ya ndlala. Wona ma kongoma swinene ka vamamani ni vatsongwani ku herisa a timhaka ta mavabyi ya ndlala. A hi nga cukeni ta mitlangu ya ku tiyisa miri a kampu ya 25 December le a Mwatizi namuntlha hi nkarhi wa 14:45 ku ta beliwa a ntlangu wa Xingal Didet na Associação Desportiva de Pemba wa 8ava Jornada ya Musambola 2026. Nakona nyamuntlha ka jornada leli Ferroviário da Beira a ta banana ni Ferroviário wa Nampula. A tsalwa lowu humaka ka Liga Mozambicana de Football li vula leswaku ntlangu wa Liga Desportiva de Sofala na Ferroviário wa kala u nga vekisiwile ku beliwa tolo mugivela wu ta landziwa mundzuku hi muvhulu hi nkarhi wa 14:45. Kasi a ntlangu wa Ferroviário de Maputo na Ferroviário de Nacala u ta beliwa Calderão hi nkarhi wa 14:45 leswo hi wa ntlhanu a taka a ku landzeni ka nona jornada. Se xigamile a xiyenge xa ku rhanga xa mintlawa Mundial la FIFA 2026 fase de grupos i pfalile ka mpundzu wa namuntlha loko ku landziwa ntlangu wa Grupo Kapa laha Argentina a nga humelela mahlweni ka Jordânia hi 3-1 ni empate xikarhi ka Argélia na Áustria hi 0-0 ka marcador. Kambe ndzhaku ka Grupo J, Portugal a kumile a empate mahlweni ka Colômbia hi 0-0 na kuve República Democrática de Congo a bile Uzbekistão hi 3-1. Ka mintlangu ya 16avos nyamuntlha hi 19:00 tiko la Afrika-Dzonga li ta banana na Canada. Mwingiseti lawa ave mahungu ya mixo hi Emissor Provincial ya Gaza rindzela man'wani hi nkarhi wa ntolovelo. Auxene.

0: Mwenisetu wa Radio Msambiki Maputu Gaza na Nyambani ya kulosa itala ya kuyo zela kashwani shiengesha diario du mundial kamu kandilo ibulavula ili shimi ntlangu ya mundial FIFA 2026 li ilanzuaka Canada, Estados Unidos de America na México ifambisa kashona kuvula lisha kukampunzu wa namuntla kugamili shenge shaku banana imintla wa kumbe fase di grupos lana amihanzu itza miseke shilishi antla wa Colombia ilu unga ringana na Portugal i 0-0 ka marcador República Democrática de Congo abili antla wa Uzbekistan i 3-1 Algéria ilu unga ringana na Áustria i 3-3 kasi Jordânia atrishiwile i Argentina i 3-1 kutani ke luko ichuka leswi amintlangu inga famisa xona hi siku la 27 ka junho kuvula leswaku Uruguay abiwe Espanha hi 1-0 kasi Cabo Verde Arabia Saudita va humile 0-0 Egipto Irão na vona va humile hi panti ya 1-1 kasi Nova Zelândia abiwile hi Bélgica hi 5-1 Panama abiwe Inglaterra hi 2-0 Croácia, Abiligana e 2-1. Cambele Xingatia, ele só com a Cátia, me lamento que eu ali com a Cátia com o Colo África e um na Lu, um Gassala, com o Uyakakaia. Enquanto ich belili ka shingeli shishlanzela ka sha matamat kutani imali tuma birima naru nina Felix Paruki lana ka shingeli shisha diaro du mundial Paruki ungavula yini fast group shaga mile mwese kwenu
1: Ofsheni mbengi sentivora nzeka barado msambiki msopu msama Portugal zinyemani tatanu mkansha Ofsheni vela fast group iba ifikili ama gamu kayona fast group la akungani achancha ya kuweni trejwa majogu loko uzao ubiwa lingwe fule swako majogu ya umbiri ufani, ya umbiri na unaru ufani kuimpataro o ganya kasili swako utakota uchapela kutani lugu ichuvuka shifunza nkulu Afrika lumu hinga kona ni dejo ati ikipa liti tinga kumekaka FIFA kama FIFA kama mundial FIFA 2026 kutani loko ichuka mihanzo ya Afrika hili itsakisa kama kusotu nene akadejwa yona iu nintzene lu ngasale inga Tunisia kutani inga wale soku objetivu ya Afrika ma kumiwili kutani cerca de 99% wa wati ikipa ta Afrika tichapilili para a fase ya matamata kutani njima ile soku a fase de matamata na sona pelo menos em 50% ou 100% hitzema kanya kasile soku itakuata kufamba kongoma ya mafeni kaka mundiali ya FIFA 2026
0: iswana luku ichu kakashengilishisha matamata konya munta oito caso unho com intangulo Johnny com a África do Zonga até banana ni Canadá ou só um saco e nilana
1: de facto África do Zonga nyamuta yena ngata kangula ka amatamata abela ni Canadá itwa kakona imwe wa
0: yena nga pula ni México sana
1: afuli ni México akelave ni njomo futhi nyamuta atapula a nzimale ya matamata yapula ni nwinywa wa kaya wa biwa mundial wa mulungiseli hambi leswi mulungiseli se anga tabela kaya loko itwa programa atabela handle ka kaya yena kutani masha hinkwaswo leswo a swi mususi ku va mulungiseli Canada ali yena a lunghisaka mundiali xikan'we na Mexico xikan'we na Estados Unidos kutani hi nyima leswaku vavhisinyi va hina vanakulori va hina va Afrika-Dzonga va zama hi tindlela hinkwato kasi leswaku va ta zama ku byixa a Canada himbora Canada a ikipa ya fasili hikuva
0: Universidade
1: naswona yi tabela hi yona nga mulungiseli ini rito ku vula ka mundiali lweyi kutani nyima leswaku Afrika Tshuli a khoma switiya a endla hinkwaswo ka swilo leswaku a ta kota ku chapela ka ma final
0: nakona kola kama zisizabush hi siku la 29 ka junho kutani muvulu mundzuku Brasil ani Japan nkarhi wa 19 horas Alemanha ani Paraguai mitlangu imbiri
1: mitlangu imbiri ya ikulungu swinene Brazil ila itiba ka kona a atravessar a masiku ya ku a masiguro e boni primeiro jogo a empatar em Marrocos e sei wana segundo a Haiti kutani wana a jogo ngwani lei anga humelela Brazil kutani itsemba lokho se ala ko formi swona ka amata Japan ene wakarata ngo swinene i futhi Japan a mpshishiru masiku ndzaku ka preparação e Brazil
0: be kutani wakha Japan a timselile
1: nyimiselile kutani imazogu ya makulu ngopfu swinene loko hi vochuka va Deutschland inga Alemanya na vona va ta tlhangana Paraguay xikanganya naswona xa xikulu lexi xingani a kubela kunene loko chuka matiko laya
0: Alemanya karatekile swinene ka ntlangu wa na Swiss ya
1: swinene karatekile naswona a biwili hi kura Ecuador ka ntlangu
0: wa
1: ugamu exactamente ka fase ya fase du group kutani Alemanya lweyi wa fijira nyana wa tsekatseka nyana ntawo ita muona nyamu ka muzuku loko ata tlhangana Paraguay ala akwa na ku ha u nyimela shogula ya muzuku ha shoko ha nda ipatare
0: na ku biwa
1: umuka se kutani mazuku ya makulu ngwa swinene itsemba leswaku
0: ayinwanya ni mtangu ya terça-feira dia 30 Holanda Marrocos ntawa wa yinwe ka mitlawa ikombisa ka Afrika
1: yinwe ya mitlawa ikombisa ka Afrika
0: andle ka Marrocos kuni Costa de Marfim Noruega e seleção lombere li kombisa ka Afrika leswi hi nkarhi wa 19 horas lowa Holanda Marrocos hi nkarhi wa 13 horas madrugada Costa de Marfim Noruega 19 horas sekuta França Suécia
1: e mitlangu
0: terça-feira dia 30
1: exatamente mitlangu ya kulu ngopfu swinene tatana mukhanshi ni mangase tivo randzeka a Holanda la range mecânica e mitlangu i ntlawa lowu nga fort ngopfu swinene kambe naswona Marrocos hi teva kakanwe na wona ntlangu i ntlawa wa ukulu ngopfu swinene hi xiyimo xa Afrika sekutani itsemba swa ku lwa nga ta kumetela ka mafadla ya matsongo hi lwa nga ta chapelaka naswona na Costa de Marfim na yena a ta bela na Noruega na yena lweyi a nga na Haaland mungu wa lweyi a nga phambeni ka magoli ya dori tiva kangwe Messi yena a rhangelaka xikwata lexi mas na vona va ta va Mbappe va Haaland va kona kwalaho ni ta kutani Costa de Marfim a fanele ku a cinca mabela lawa a nga na wona masikwana lawa hi vonile Costa de Marfim a loko a nyimisa Alemanha mas o gamo a perdera e 2-1 então Costa de Marfim e mikarhi yin'wani a teka mitlangu ku loko vo trenar nga ku ya se ku ta tshemba leswaku laha a xiyimo tengi xicinca tenga tinyimisela khwatsi hikuva Noruega i kipa ya ku ya takara ya nghenisa mabola então hi tshemba leswaku hinkwaswo podi swimayeka França na Suécia ala no kuta tsutsumiwa ngopfu swinene a França hi tsutsuka tsutsuma ngopfu swinene mas na Suécia ani ba bele ba kula ni matimba kuna ba Isaac layani va joker va kona kwalayani ni ta kuta ni tshemba leswaku ntlangu wa ku kula swinene ala tatana mukhanshi no nga seti i ma finali manwani hambi ma match finali manwani di forma anticipada se la akana ku
0: kokola wanga matamata
1: i matabata o mata stu o matu yewu ni ta kuta ni tshemba leswaku imitlangu ya ku kula swinene la hi nga nga vula kona series leswaku la aka fazile itaka la nga ta kuma swoku hi mani wa mkulu ka kona ka mundial kutani hi tshema swoka mundial se u sungula hi kovo la kona akwana ku nyimela primeiro jogo ao segundo jogo nawo loko biwa muka kaye
0: hi swona mikisa toko rantseka hi ndlela leyi hi fikile magumula ka ku kombisa n'wanyani nongoloko diar du mundial ka leti tiyelanaka ni ku pfaliwa ka fast de groupu xikampunzi wa namuntlha naswona hi vulile leswaku hi nghena ka xiyenge xa matamata Afrika-Dzonga a ta banana ni Canada leswo 28 ka junho enkarhi wa 19 horas a milosa Fernando Mukantio na Felix Paruk ka diar du mundial maputu gaza na nyambani.

0: Matiyo Basa, ivutomi linene. Tivoneli, ndza kukati ndambi, fuza ntsena mati lama vilisiweke, kumbixana lawa ma lulamiseriweke hi kloro ni swin'wana leswi lulamiselaka a mati.
1: Chela mati ka xigwa lexi baseke, nakona u tlhela u mambonya. Tivhikeli ka mavabyi ya ku vuyelela ni kholera.

Hakunene kame shiluwa na muntla singula kuvona ntalo vabangisetila na valungisela swa ku fihlula matabishu. Ah, ina vela leswaku matabishu ya wena mangavala yonanzi ya swinene. Kari wa ku hisa hisa ndzeni. Hikusa hi famba ka minkarhi ya ku titimeta. Naswona swa tsakisa ku va hi tshama ngamu hi leswin'we hikusa bakati ka vhiki hi kalana hi ntamu swinene. Kutani nyamuntlha leswi ndyangu wu nga ni asonto wu kumanile u fanele ku va u tshama swin'we haku lweyi a khwevacani a tiyece lweyi a vuya ta khweva hayi a hi tshameni amezeni hinkwenu hi nkarhi wa wun'we ku kotisa ndyangu a swona xaka.

Muito satírica, 9 horas na 15 minutos. Ilica Santo, dia 28 de junho de 2026. Da Kulikari, o Yenzela Kagaza, a Guta Puxela, a Minkaria, a Guta Wissa, a Minkaria, uma féria. E na Angutela, a Kungavani, com o Wissa Loco Nene. Uma féria é o Ena Mangafambela, a Slave Kakaeko, na Minkarili, a Gutitimeta. Kagaza, com o Nintendo, o Tosa Seca, a Tungati Yenzela, a Letete Chaisaka Matsamele, a Tumbuluku. E Kokola, o Lava vai Yenzela Kagaza, a Minkarili, na Vela, a Lexa Kuvangatito, a Loco Valikaya, Vangatito, a Loco Vaya Mkilikile. Kagaza vanhu va ku rhandza ku tirha, kagaza vanhu va ku rhandza ku sweka swakudya swo nandzika swinene. Hambileswo hi nga kumana ni swikankanka hi n'hweti ya Janeiro na Marsu. Hey, a xi ngindikile hi kumanini tindhambi leti ti nga hi tlhelisela ndzhaku ka leswo tala, kambe a wu tomile emahlweni. A ntirho hi wona wendlaka vavanuna ni vavasati, ha swona xana. Timhaka ta ku hanya ti ni swinyingi na kulori muyingiseti. Loko u lava ku yingisa swa vanhu ha ba swapota tshuka u nga teki ansati. Se ja leli mabermuda a le kasi loyi wa ku tsakisa xitshungu wa nsati ni ta mi kuma kwihi? A nga kona, a nga kona, a nga kona. 9:17 u hlawuli khwatsi xitichi u nga cinci emisoro provinciali ya Gaza ya Radio Mozambique, radio lamanyawu, radio lamabulu, twani mabele.

Mama na wizi masuke azama kubasopisa vabava lana ekusa loko azafte ka a joina ku janeiro ata avu e dezembro mamane ala kutsaka la kaya ku mashaku nada 9:26 e kari bulakani na klor remwing set asuti vashaku ile ka santo ntalo wa vangiseti vale kaya kambe vanwane valo mankerekeni vanwani va lomu parajini va vilela ku va va tekiwa va kongomisiwa ku ya kwalomu ku va va ya sonto kona navela leswaku sonto yi nga famba hilaha swi lavekaka hi kona ku ni mhaka yi endlekaka emisaveni va ka hina a masiku lawa hi yo hetelela ya ku vuya ka n'wana wa munhu leswo a swi kanakanisi hikusa matiko ma pfukelana a hi vulavulelana ni mixu na mparuke ku pfukelana ka Rusiya na Ukraina nyimpi ya vaka xin'wana kusukela malembe a yi hele a ku pfukelana ka Iraq na Estados Unidos Israel ntlawa lowu kusukela loko ni hina hi nge se tswaliwa a wu ta wu zondhana a ntlawa lowu minkarhini liyana ya vayuda lana vukhongeli likulu li sukaka kona va nga tihambula ku ta humelela mintlawa ya vaxihita mintlawa ya vasurumani i ya hlukana kwalaya hi vona va Hezbollah lava va biwaka swinene ya Israel hi vona ntlawa wa makristawu nawunawu lawa mati ya hlukaka se lawa hi madzolonga ma nga kona kusukela ni loko hina hi nge se na tswaliwa lawa ma hlamuselaka hi ku yantswa leswaku hakunene n'wana wa munhu a le ndlelene loko cuka naswona u timhangu ta ntumbuluko hi leti tiyaka mahlweni hikuva ti voneka swidzedze swidzedze matsunami matsunami ya entsungeni wa lwandle matufawu hi matufawu loko jika seni hi masismu hi masismu namuntlha hi Venezuela loyi a lavaka ku pfuniwa ndzhaku ka loko a ta va a voni xihitani xa ku tekeliwa hosi ya vona Nicolas Maduro loyi a hi hluwaka swinene leswaku i ndhunankulu ya ku xavisa mafole makulu a endla Venezuela ku va le mugudu mugudukulu lowu ka wona ku ndlhula ka a vadzahi vakulu mafole manyingi lawa ma hetaka wutumila vanhu ngopfungopfu wa Amerika tanihi ku vula ka hosi Donald Trump leswi kombaka leswaku misava yi onhekile ku lavaka leswaku a xikhongelo xi tirha swinene a xikwembu xi hi pfuna xi hi twa ku rila na hina la Mosambiki mhaka ya fana a swirilo xikulu le Cabo Delgado ni nyamuntlha hi se na tiva swaku va terrorista va te hikwini va huma kwihi kambe vona va ya mahlweni hi ku dlaya

katatera shumbe kodi 3 tabiroto jiletla vatumisa kuti amaputu kasikufala kuveni hi tipata navo kuveni hukisa manyawu yamisakano yobangisa mbidi kota hawe ngatimbisa kona ngadiyamela vatumisa kuti ni mfumweni inaramba zvichitini ubhaka mweka vambelele vanduma vachingweno

0: Hikuri jaka kumangi ni guwa.
1: Ana ndana mndani kamina se kumalati.
0: Ambekone ngakora kanjidi vali chitarcha msambiki.
1: Nambere ngeshidi vali. Pera mkana wamina Sara. Kuni timonya. What is it? Vativa kulungelisa kutona dona ditsudia. Sara. Uona pengu ditsudia. Ngumati uya ya maferiado. Na fana uona kuvinsingu kanjumi ukinta feri. Kakutumi. Kakuyusi kolwani. Mikalia yengi kavalo. Ngumama hera mani kubatsumela kumaneka ona ni vakui president independence maputu niya kubona kuchi kudi kuchiva ni misakano niya yo president aho kumaneka kuchisinywa kuchiembelelo kuma misakano niya inge ni mijeke kunomba kuma bandera ngo otima dawandi madintu kortia wodza tukorta bandera
0: Tawa roll sandi.
1: Na romba ngo sandi ke phe.
0: Radia.
1: Nga ni gara nguti?
0: E verde. Preto.
1: Yamdima.
0: Amarelo. Vermelho.
1: Yo pilvila. Isi de vale yo jani. Yo basa. Ke bandera tindi korto tsura.
0: Tsura nguto.
1: Hey, tutora jo cha Mosambiki cha. Cha tsakisa nguto cha tine pemgano mina sa.
0: Ina jitari chicha tsake sacho inembe ijidaga
1: nata kulungela kahani e vhathu vhanga ulwela mukhululeko wa vhathu wa
0: e ma entertainment
1: muto nako kuja itikudatudati kota ku iva didi tikudede makhululeka itsumela ko imaneka didi ni kudima hatino na ditila muchilunga okhene mpais livre i soberano
0: Shinies, natuantita kwa hawa mabulu yatu, maela nene mkulule kumangi gumi. Ati kutona, iti mbili hiafa mkangu wa Msambiki ugohi, teka chukukupu shamati.
1: Hai, hengachi si. Iti ma hiteka chukukwa na chile hinuma ni kahichuona kachona maela nini nitikuda mkulule. Na kulerelo, nati?
0: Ya.

0: awusheni mwingiseti no zama ku dumisa mova hita kota ku yenza swinwe ku le a xikwala kwala inga xi doropane xa xifundza nkulu gaza kambe la mova wo ya la ku duma la nyima nkheni ho ringa ke eye wo ya la ku duma mova mwingiseti unga chave hita yenza nyima nkhela no ringa mova lo
1: wa zama wadum wadum wadum
0: eya wadumanga kasi nga fika rini yenja yini ku ta duma mova lo. Oh, kula kon pfula kapo, nyima nfula kapo mwingiseti. Ah, silungile mwingiseti. Nyima nkeno dumisa so swike ku mbuta duma. Ehe, dum dum dum dum. Ah, u dumile mwingiseti. Asosi hita yenza swinwe ku ya kole, a xi doropane xaka xikwala kwala. Kola kamo kandlu ku tiva kiganga ya Musambiki. Nina ka mwingiseti, nyima ikomstaratu, ikongoma kole xikwala kwala. Ashidropane shaka Gaza. Shikwala kwala ishidropane shikumekaka ashifunza nkulu Gaza ati kwenla hina la Msambiki. Shidropana leshi shimanzele kanu ni tiku la Zimbabwe. Shikumeka anwalungu ni Masanjena, awusheni imapai ni Mabalani, adzungeni ni Masinjiri, ampela jambu Afrika Dzonga ni Zimbabwe. Shikwala kwala ane mapostu administrativu mambiri ingalawa. Shikwala kwala ni Pafuri. Shikwala kwala ane malokalidade lawa. Shikwala kwala Riu, shikwala kwala Sedi, ni Shitanga. Kasi Pafuri ane Mbuzi ni Makanda Zulu. Kuva ufika ka xidoropani lexi a swi karhati mwingiseti ko lava khwela xitimela ka Maputsu, ka Xokwe kumbe ka Mapayi. Kumbexi u yenza hi movha. Loko u yenza hi movha u tirhisa Strada Nacional numero 1 i nga xitarato xikulu xa nomboro 1. U famba phe ku za u fika ka Masiya. Loko fikile ka Masiya u boxa xitarato a ndzi u fika ka Xokwe. Loko fikile ka Xokwe u landza swiporo leswi swi kongomaka a teka ndzelekano. Ndzelekano lowu u kombisaka xikwala kwala ku nghena ka tiku lin'wana i nga tiku lela Zimbabwe. Loko u ta hi ka Gaza u jika hi ka Revela xinene. Loko u ti ka Maputsu u jika ka Revela xibaba. Angeleni u nga xava swilo swa ko talo. U nga xava tikanjo ka Masiya kumbexi u xava malambi kole ka Mapayi kumbe u xava amakhala ya lisima ngopfu swinene. Murhandzwa wa mwingiseti a xidoropana xa ka xikwala kwala xi kumeka kule swinene. Ku lava u longela swakudya a ku va u nga godoli eku fambeni. Kasi lowu ive mikandlu ku tiva nganga ya Musambiki ni nga ku tiselele ka siku la namuntlha. Mina na le karhi ni kongoma mwingiseti a swoswi na ku nyimisa movha kwala ka Masiya la ni ta xava tikanjo ni gama ni boxa xitarati na le ka Xokwe leyi. Se loko ni fika le ka Xokwe ni ta ve karhi ni landza swiporo leswi ta ni teka ka tiko le ka xidoropana xa ka xikwala kwala.
1: Ehe,
0: kheli u timeka movho ankhela no dumisa ke mwingiseti a wu nge te famba ngana mi mwingiseti ni mankhela no dumisa how dume no ganga ma xitichi inaka mwingiseti ni ta sala ndzama ku dumisa movha la.

0: Thimani ke le hiti fa mukhandlo kuzima nga wa Mosambiki ungalivali awo mnongono ko nichuda ngwanana ubendela kwa hawa radio Mosambiki emiswa provincial ya Gaza nyasi iwambomba ngo 25 ka junyo ditsikuda mkhululeko wa moa Mosambiki.
1: Phelaxenile kwincindandwana chicha nga nigundisa mayelana ni 25 ka junyo
0: ngayambelela mngana wa mina la ku chifa
1: va

0: que
1: Hasta aquí esa
0: Ti
1: paz.
0: chawan wali kodo.
1: Ngema ndi duketu. Vakono nyifamba nika mwina. Gichikele siku gaku gwimba mucheke. Pele kuba likeni vakoloni kuba Portuguese. Ipra vatsula ditu koni keka. Kusa di chikile di hokile di siku do chane. Do chikisa wa wimcheke. Hikweta watu. Ah, di siku na mkono leko dine ya nguta chile.
0: Mas, oh, hizi siku veleko.
1: Mas, ambiku inga siya veleko. Komu i... Chitori chichi chiku chalisi manguto kandi chiku datu. Hachiziva na ambiva vanota. Vana chiziva, futsi vana chiningalisima. Eh, kasi pale choma ba mgeni vinti uwa kajungi. Kuli hili lako.
0: Shinili, hinga wana kuku. Yombombo kutiti nga maheka. Pela mkululeku.
1: Oh. Mkululeku kwa mbomba kutiti nga maheka kandi chiku datu.
0: Kuku imahadi hidila vako. Ndani kandi chiku datu. Tine lisi mangu tutatine. Agwa hindina wa podiku hindina wa hichitinga mkua mbomba ngutitinga nguvava nga hilwela nkama woneo.
1: Iya mba na tuwana pevi nisi mka shunya ni lisi mangu tutatine.
0: Iya ni lisi ma.
1: Isi nga tono ya tudwe. Ani lisi ma kamito miyatu nga tontunga wombo. Wama haku, hivwa ninga lisi ima watu waleva nga lwela wana mkulu lekuwa. Mkulu lekuwa, wama haku, hima nika hijima atleti hitzake sako tuwa. Hisi rumi ngumtu, vasi hisi nzisi, hima hijiza tu atia, mutia tuitila vaku.

0: Nyamuntla siku la makuma mbiri na nungu ka kota vushika ka lembe la magidi mambiri makuma mbiri na ntsevu. Mariam Ibrahim akumeka ka michini, Nikola Mukaveleli akumeka ka vubinzu ni vukombisi. Himnavela vo inkseti zvinene. Seva kona va ngoma binzu vo karhi lava navelaka ku ve va yendla kumbixana va veka voko eka letelana ka ni vubinzu le ntsongweni. Alfred Muyanga.
1: Amelo sati kompontinaro talo mtikweni ni handle iletri kombiseke kuvati na bela kuvati nga pula mintiro aka xifundza xa ntsongweni wa zethanu lweyi eka nhlekeletano leyi nga le kari kombisa titshomba ta xifundza xa ntsongweni leti komponi leti tirhaka ka xiyenge xa ta vurimi, xiyenge xa ta ku byala nambi hi ku bandza tinkanju nambi hi ku va ku bendzeriwa mati ni ta uvakachi na a le kari ya endla nhlelo mayelana ni ku endliwa ka nhlekeletano leyi ya ku va ya kombisiwa titshomba ta ntsongweni a murhangeri wa xifundza xa ntsongweni loyi a hlamuseleke leswi ku anhlekeletano leyi i va yi ri tsima ngopfu swinene hikwalaka ku va a mfumo wa ntsongweni swi koteka ku va u kombisa ka van'wamabindzu leswi swi nga kona swi nga fanela ku va swi seketeriwa hikwalaho ka timali ni ku va swi bindzuliwa. Suzette Dance Nyangumele loko a le karhi ya vulavula ka okolola ra Mozambique a ve a hlamusela leswaku eka masiku lama taka handle ka tikomponi leti tinharhu ti kombiseke ku va ti lulamile ku sukela swoswi ti nga ve ti yengetela kumbe ti nga veka timali eka ku pfuxa mintirho ya ku hambanahambana ntsongweni ku nyimeriwa leswaku kama siku lama taka nakona ku nga ve tin'wani tikomponi ti tikombisa hikwalaho ku va mintirho leyi hi leyi paluxiweke a handle ka tiko.
2: Virão mais investidores aqui a Xongwen porque conseguimos vender a nossa carteira de projeto através da nossa conferência, os que estavam lá presentes, mas também através dos links que nós disponibilizamos. Portanto, esta conferência estava a ser acompanhada de vários pontos do país, mas também de fora do país. Então, estamos satisfeitos, sim. Três, de uma forma expressa, manifestar, até porque um manifestou-se antes até de realizar essa conferência para processamento de água. Manifestou-se antes, já queria, já pretende realmente avançar com este trabalho. E os outros, naturalmente, que vão a trazer mais detalhes daquilo que eles pretendem fazer. Acredito que nos próximos dias, refiro-me à agricultura, mormente o caju, concretamente que nós nos referimos aqui, e também o arroz. Temos certeza que vão se pronunciar nos termos em que eles realmente pretendem investir. E o turismo, também ficamos de dar passos subsequentes, que é para isso mostrar os locais onde temos as lagoas. Portanto, é um projeto ambicioso que eu penso que não vale a pena trazer muito detalhe agora. O que podemos avançar agora é que estamos satisfeitos. Não foi uma simples aventura, foi algo muito bem pensado.
1: Marito ya murhangeri wa xifundza xa ntsongweni Suzette Dance Nyangumele loko a ri karhi ya endla nhlelo wa nhlengeletano leyi landziweke tolo lana ntsongweni i nga karhi i wu katsa mayelana ni ku va ku kombisiwa titshomba leti nga karhi ti bindzuliwa eka muganga lowu wa xifundza nkulugasa. Ku sukela ntsongweni kongoma Rugby Mozambique ku vulavule Alfred Muyanga.
0: Nakona Alfred Muyanga simama ni mahungu lama vulavulaka hi leti yelanaka ni ta nkhuvu ku kuma swinene wu endlekeke le ntsongweni wu yelelaka ni nkhuvu wa nyama ni mpunga. A tlhela vuya Alfred Muyanga.
1: Murhangeri wa mfumo wa xifundzankulu Gasa a karhi ya tsatsiya mimfumo ka swifundza swa ku hambanahambana ku va va tirhisa a ta ntumbunuku tani ndlela ya ku va ku paluxiwa titshomba leti nga kona emigangeni. Margarita Mapandzeni Nhlongo a kumbele kumbe a vule marito lawa eka mintirho ya ku va ku landziwa a ta ku kombisa titshomba hikwalaho ka ku va ku landziwa a feyira la mpunga ni nyama a xifundzeni xa le ntsongweni xifundzankulu Gasa lana kumekeke ku tlula makume manharhu ya magidi ya vanhu. Muchaviseki nkulu wa xifundzankulu Gasa loko a le karhi ya vulavula a ve ya xungeta leswaku a ku va ku tirhisiwa ta ntumbunuku ku va ku ta kombisiwa mayelano ni ta titshomba leyi i ndlela yinene ya ku va ku rhambiwa van'wamabindzu.
3: Xa ku sungula hi rhandza ku veka ku khensa ka distrito la Xongweni ku va va swi kota ku va minkarhi malembe ni lembe va endla a festivali ya mpunga ni nyama. Na hi lava ku hlaya leswaku i opportunidade para Xongweni a kombisa a matimba laa nga na wona ka vubindzuli, hi nga ve hi masin'wini, hi nga ve vubindzuli la swiharhi, ku va va swi tiva vahanyi tiko ni lava va ta ku handle ka lona leswaku Xongweni a na kapasidade pra ku va a bindzula. Nakona vila ku hlaya leswaku a ku kotlanisa a primera conference ya investment ya district ni festival leli swi vona swi na lisima hi ntamu hikusa lava va kumekeke va participara ka conference ya investment va ta kota ku ta vona hi kusuhani swa ku kasi leswi hi swi kumeke swa ku Xongweni hi swona i ntiyiso hikunene Xongweni wa swi kota ku bindzula a swa masin'wini hambe a tihomu kumbe ni swin'wanyana na hi la ku hlaya leswaku vahanyitiko a va londzovoti swinene a siku leli ku va va kota ku humesa a minchumu leyi va bindzulaka leswaku lava va ta ku va ta patsana na hina va kota ku va va xava na vona va ta va tifakazi lomu va ta ku hi kona swa ku Xongweni hi kunene ka bindzuliwa
4: handle ka ku va ku kombisiwa titshomba leti ti nga karhi ti bindzuliwa emugangeni ka festival ya mpunga ni nyama exifundzeni xa le eNcongweni nakona ku ve ku landziwa emintirho ya ku va ku kombisiwa swikhelekedana ta majele na mbe hita vunanga amuchaviseki wa xifundza xa Ncongweni Suzette Dance Nyangumela a ve a hlamusela leswaku mintirho leyi hi ve hi famba hi laha swi vekaka ha kona leswi ku kumekeke vanhu vo tala lava a va ta eka miganga ya ku hambanahambana
5: quando nós conseguimos juntar num espaço desses número extraordinário de população daqui de Ncongweni vieram para aqui pessoas de vários pontos da província de Gaza até da cidade de Maputo isto é muito bom estamos muito felizes por isso
4: lava como é que é que entra nesse caminho va komba ku tsaka nakona a va kombela leswaku feyira lampunga ni nyama li nga ve li landziwa kumbe tin'weti tinharhu kumbe timbirhi hi lembe
6: a festival tisa muchumanyuwani hikuza lijunta a vanhu va mabari wa manyingi va ta tsumbula muchumanyuwani n'wana ya ku a yi nga ri kona n'wana yi nga ri kona ntanu loko va tshunela hi kusuhi va swiswa swa ku laha ku ni michumu ya yinene ku ni mpunga ku ni nyama va ringa va xava hina yi tisaku a michumu leswi a yi tsakisa ku hi twana na yi tirhela mfumo a vanhu va hina hi loko va ta va xava va ta apresiyara swi a yi tsakisa
7: va xavile
6: va xavile
7: mi tsakile swo
6: hi ntamu va kan'we hi lembe swi ri switsongo ku va vo ta kan'we va ta xava kan'we va swi vona kan'we hi ku tsaka ka hina loko va ku dyiwa xivesika hi lembe o kanharhu yi nga va trimestral o semestral a swi tsakisa ku vanhu va swi lava ku ta ku vona ku taleni nyamundla ku lava swa ku ni torha
4: i vahanyitiko lava va kumekeke na va ri karhi va hlalela a ta ku kombisa a titshomba ta ta ntumbuluku a xifundzeni xa Ncongweni hikwalaka ku va ku landziwa a feyira lampunga ni nyama ka siku la tolo
0: 19 horas na 9 minutos, mintiro ya Radio Msambiki, loko ni mahungu ya Radio Msambiki ka siku bya nyamuntlha eka si tin'wani leti ta hataka ni na ku lorha ntirho wa Alfred Muyanga ti rilani ku ve ku biyiwa a xitandzelo xa Banyini hikwalaho ka ku ve ku tirhisiwa a daradu la gezi.
4: Avelosa xitandzelo xa le Banyini xi karhi xi teka mintirho leyi yelanaka ni ku va ku sireleliwa hi ndzilo wa gezi eka tindhawu leti ti nga ta ve ti hlawuliwa ku va a le masimu leswo ku va ku ta ve ku fikela a ku bangana ka ndhawu ya ku tshama ka vanhu na swiharhi mintirho leyi vulavulaka ha yona yi ta landziwa eka miganga ya ku hambanahambana leyi nga karhi yi kumeka ndzeni ka xitandzelo swa le Banyini nkongometo i ku va ku fikeriwa leswaku a swiharhi swi va swi nghena lomu masin'wini swi dya a mibyalo ya ku hambanahambana leswi nga karhi neka hi ntalo ka masiku lama hi nga ka wona amurhangeli wa xitandzelo xa le Banyini loko a le karhi ya vulavulaka okolola Radio Msambiki a xungetile leswaku sweswi ku karhi ku burisaniwa ni xitshungu lana xitshungu xi nga karhi xi hlohloteliwa ku va xi swi kota ku rima hi mintlawa leswi nga ta ve swi vevukisa nakona a ku va ku biyiwa hi ku tirhisiwa a ndzilo wa gezi Abel Nyabanga a ve a xungeta leswaku a ku bangelana ka ndhawu ya ku tshama ni tindhawu ta ku rima leswo ka vanhu ni swiha ku ta va ku haya mahlweni loko xitshungu lava va kumeka ku ndzeni ka xitandzelo xa Banyini va nga landzi tindlela leti va nga karhi va byeriwa tona a nga leti ti nga hi makhambi ya ku tala timhaka leswaku swiharhi swi hlonguliwa lomu swi nga fanela ku va swi hanya kona swi tsundzeka kusuhani na lomu ku tshamaka vanhu.
8: Estamos num processo de vedação elétrica das machambas, né? Criamos uma cerca elétrica para poder fazer com que os animais não saiam da área de conservação para as comunidades. Neste preciso momento, estamos já num processo de sensibilização das comunidades para fazer as machambas em bloco. Porque um dos maiores problemas é que as machambas aqui são feitas de uma forma dispersa.
4: Marito ya murengeli wa xitandelo xa le Banyeni Abel Nyabanga loko le kariya vulavula hikwalaho ka ntirho lowu u nga kona ndzeni ka ku va ku ni u hlohloteli la xitshungu leswaku va va tikatsa ndzeni ka ku va va ta landza mintirho ni ku va va ta swi kota ku va va biha masimu ya vona na ku tirhisiwa andzilo wa gezi ku vhekela leswaku swiharhi swi nghena lomu masin'wini swi dya a mibyalo ya ku hambanahambana matshamelo lawa ma nga karhi ma vindlavindlekisa eka masiku lawa hi nga ka wona.
0: 19 horas na 11 minutos, mintirho ya Radio Mozambique vulavula hi mahungu ya siku bya nyamuntlha. Kasi vavonaleli va leti tiyelanaka ntawudawu lomu ka Gaza va kombela a vahanyi tiko ku ve ni va mangala leti tiyelanaka ni ta ku ve va nga hlayisiwi hi tindlela tinene, hambi ku ve va koxiwa timali ta ku hambana ni ta ntoloveto ku ve ni va yamukeliwa kahle eka swibedhlela swa xifundza. Ku ve ku kombeliwa loyi kumbe xikombelo lexi xi tekwala ka ku ve ku yengetela ni ku ve ku tlhatuka tinhlayo ta mahungu lawa ma vulaka leswaku ku ni a vanhu lava va koxaka timali ku ve ni va yamukeliwa hi ntshimantshima ku vulavuliwa hi lomu ka mimiti ya ku velekela kona a xibedhlela xikulu xa Kancenca hi tanihi marito ya murhangeli lowu a vonelaka ta vudahu Serge Juan wa tlhamusela leswaku a ku kala vanhu va nga paluxi timhaka leti tiyelanaka ni ku ve vanhu va koxiwa timali ta handle ka nawu hi leswi swi endlaka ku ve ni vurhangeli la xibedhlela li gweva vanhu lava va kumekaka na va koxa timali leti na tsatsiya leswaku ku laveka timhaka leti ku fana ni leti ti mangaliwa matshan'wini ya ku ve ni ku tiwa leswaku hi swi fanelaka ku ve swi endleka masikwini lama landzelaka. A hi longolokeni ni marito ya Serge Juan.
7: Dentro do hospital provincial temos os canais apropriados, que são os contactos da direção do hospital. Estamos a falar também o contacto da nossa unidade de controle interno ao nível do hospital e eventualmente nossos contactos que também são públicos. O grande problema que é nosso pedido e nosso apelo à população, quando nós temos um caso de mau atendimento, nós não vamos conseguir resolver este caso de mau atendimento se este caso é apenas falado embaixo da árvore, entre aspas.
0: A hi karhi longoloka ni marito ya Serge Juan nga loyi a vonelaka a ti talelanaka ntawudawu aka mutiwukulu wa udawu a xibedhlela xikulu xa ka Njhenjhayi. Zenovira na 13 minutes so swi kongoma ka letelanaka ni ta mintlangu ku tiyisa miri. Nkhumini Football Club loyi a dikeke ntwa wa Dinamo Football Club hi mabola mambirhi yo kala ya ngulu eka mimphikizano wa ta ku hungata u chiwa ka chapchap wu endlekeke eka xikola sekundari xa Ncongweni a Mugqivela lweyi. Tanihi marito ya loyi a vonelaka ta bola leyi va vula leswaku mitlangu leyi yelana ni ku ve ku lunghiseliwa a ku susa ka mitlangu leyi ya chapuchapu yi nga ta va yi endleka ku nga le khale. A ku heleni ka ntlangu mutlhavukanyisi wa ntlawa wa Khumini Football Club Anthony Khumayo a hlamuserile leswaku a ntlangu lowu yi ve lowu wa risima ngopfu swinene na a vula leswaku a ku humelela ka yena swi yelana ni ku ve vafana va yena va twisisile hi laha ku lavekaka kona a minawu leyi a va byeleke.
9: Dinamo ama equipa ya ku hitivana na yona hi bela na yona sempre trainer na yona matatika hinkwayo ya yona ya mativa entao tiviki hi hi tundela todas as forces in sentido ya ku a xogule hi ganya.
0: Hi tlhelo rin'wanyani murhangeli wa kumbexana mutlhavukanyisi wa ntlawa wa Dinamo Football Club Christian Sitomash hi loyeke a vuleke leswaku a ku luza ka ntlawa wa yena swa fanele hikusa ntlawa wa yena wu endlaka hinkwaswo leswi nga fanela ku ve a ku humelela andzeni ka ntlangu lowu.
10: Jogo leya Dinamo ni Khumini Beluwile va ve hi vumbirhi lavona va tshangana ephakati ka kampu so ke hi ve ni mafadla ya hina a parti la defensiva mas a kumeka humelela a ekipa ya Khumini a ni na minchumu ya yinyingi ya ku tala no va ni ku khensa ka a initiativa leyi nga mahiwa ya ku i pasa majove la district la Xongwena. Parabens Kanimambo ra ekipe ya Nkhumini.
0: Mpfumawulo wa mphikizano wa bola chapchap wu beliweke tolo. Muyingiselo ku rhandzeka hi ndlela leyi hi gemetela mintirho ya hina ya vuhaxi bya mahungu. Mariam Ibrahim a kumekeka michini, Nikola Mukhavela a kumekele ka vubindzuli ni vukombisi. Ku je ku engeta a jajama.
11: mihetile kutwa mahungu ya xifundza Nkulugaza, nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
12: Mwingisati hikufikisele nongolo kwa maungu ya shifunza Nkulugazama wakulu kumafikile itinle la tinene ilika 19 ora jitatekela 16 minutos.
13: Olha lá, afinal de contas como é que estás sempre onde em todas as redes? Toda hora!
14: A cena nasce estar jogando na Vodacom. É que podes curtir tuas cenas à vontade porque a rede funciona como deve ser. E a cena ainda mais nice é teres um pacote que te permite estar online em tudo. Vejo um meme no Insta, faz screenshot, mandas para o teu bro no WhatsApp sem stress. Checas um vídeo no TikTok, faz screen record, postas no status e todo mundo está a rachar contigo.
13: Yeah, maninho, maninho.
14: E estás sempre atualizado com as notícias do Facebook e do Twitter.
13: Ainda não me disseste como, pai.
14: Bro.
13: Como?
14: Eu estou a curtir WFTTI da Vodacom.
13: A sério?
14: Maninho, para ativares é simples. Digita asterisco 111 cardinal, opção 5, internet, depois opção 1, WFTTI, e fica on!
13: Não é fácil, deixa eu fazer agora mesmo.

0: Ele ka 19 tlhatekela 29 minutos ku nga ri khale muyingiseti wa ku rhandzeka i ta va hi kongoma Antena National ku va hi ta ku fikisela nongonoko wa mahungu ya vusiku hi vulavula hi Journal Danoit laha hi nga na ku tshemba leswaku kunene hi ta va hi kuma ku tivisiwa swinyingi swi yelanaka ni mahungu ya tiko hambeni ya matiko man'wani. Na hitsundzuxa leswaku hi le ka vusiku bya sonto sonto hi vulavula 28 eka junio ka 2026 nkarhi muyingiseti wa ku rhandzeka hi longoloka swin'we hi karhi hi patsana ka vusiku lebyi bya namuntlha na hi ya mahlweni hi ku ku navelela vusiku byinene hi ku navelela a vuyingiseti byinene ka mitirho ya Radio Mosambiki emisoro provinciali ya gas tsundzuxa leswaku mundzuku rixaka hi ta va hi vula mayelana ni ta ntirho hi nga ni ke ya le ku wiseni ku heleni ka vhiki xitano swa laveka ku va wun'wana na wun'wana ka hina a kumeka na a ti lulamisela leswaku ri siku rixaka mundzuku ta kota ku ya landza ta ntirho hi malandzela manene hi ta kota ku va ya landza ta ntirho na hi tshamisekile xitano swi na tshima ku va hi ti lulamisela ka ha ri namuntlha leswaku loko ri ta xa mundzuku hi ta va hi ganya nkama hikusa a nkama hi lowu tsutsumaka ngopfu swinene loko ri xile hi le ka 19:30 minutes nkarhi lowu hi kongomaka Antena National ku va hi ta ku fikisela nongonoko wa mahungu Journal Danoit vuyingiseti byinene.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando-nos.

0: ndambi mubala na primera pessoa mina ndambi ni voni si leswi ni njuleliwe hi leswi ni njulika leswi ni leswi ni leswi yani akuvake hi hambaradi xikan'we mayelano ni xikarhatu lexi hi nga ve na xona xa ndambi swin'wana a ta tlhatekela na kulori Nicolau Mukhavelo
1: ntirho Pedro Parroque ina hi kumeka lana swa nga radio Mosambiki hikusa radio na lona li fanela ku ve ri tshunela kusuhani ku ve hi tata xuxa swin'we a ku ve mi pfula xikhoma moya ntsena mi yingisela radio mi nga li voni hi kusuhi leti nga tili ta miwungarhela a hi swi vona swaku a swi nga na risima risima ku ve radio na lona wu li tshunela ku ve li ta wungarhelana a ku ve mabulu ma ta va ma endleka kusuhani hi tiva swaku ka siku i swini leswi hi swi endleke mabulu a hi tiva hi kan'we xihlayahlaya lexi vulaka swaku mabulu kwini hi ku yakana se a ku yakana ka hina va kona vamakwerhu van'wana lava va ha kumekaka va hanya ndzeni ka swona swi nga ha endleka masiku man'wanyana malembe lama taka kusa leswi a hi swi tivi kumbe xikwembu xi hi bala yini swi nga ha humelela masiku lama taka se tengi hi tiva swaku loko swi ta mundzuku swi ku nghindi hi li yini ha swona ke a hi ku dyondzisana ka kona loko loko mundzuku va ku a hi sukeni kusalana swa ta swa ku hi nga ha kanakana swona ke kambe ku ve leswi hi swi tiva hi tlhele swi hanya ku laveka ku ve hi xuxa swin'we hi bulisana swona ke se a hi navela ku ve hi le xikan'we ka mabulu lawa ya hina ya radio Mosambiki ka siku bya nyamuntlha kola kanisado hi vona vamamani hayi mi vona swa ku mozo mi yo kwata i ndlala swo
0: aleswi se hi kale pfara hi cina alahi ku ni makonkurso ku ni tinguvu ku ni makaderno ende i njhani muta cina
1: a hi la ku cina xisorhani phela hi cina xisorhani naswona hi ta cina kumbe hi nga ta cina ku ni tinguvu laya lava nga ta cina ku tlulisa mpimo va swaku heyi va dzukuta mpela xisorhani naswona mparuki hi ta swi vona leswaku va ta nyikiwa nguvu
0: mulama ra benta mulava yini kambe hi ta swi vona hi nkama kona a loyi a nga ta cina a ta famba ni tinguvu namuntlha ayayaya
1: namuntlha mpela yi ta va yi suka kambe ku ve hi ta sungula mabulo ya hina Pedro Mparuki a swi navela ku ve hi tiva a ka ku ve hi nyikela a hosi la hina a ku ve li vula xo karhi a ku pfula ka xitichi xa hina xa nyamuntlha muyingiseto ku rhandzeka a tivi leswaku nyamuntlha hi kumeka le kanisado a gijani a ku ve hi bula ni vamamani va hina ni vabava va hina ni vamakwavo va hina lava va hlaseliweke hi tindhambi ku ve va hi nyika katsongo a ntokoto wa leswi swi endliseke swona ni ku ve hi tiva swaku ka siku mundzuku hi nga ti vhikelisa ku yini ni ku tiva a mahlulelo ya swona swa ku ndzhaku ka tona tindhambi leti i swini leswi swi endlekaka hi ta kombela a chefe da localidade wa hina paroke ku ve a byela vayingiseti xo karhi a ka ku pfula a mabulo ya hina
0: impela ke na kulori Nicolau hi kumeka lani kanisado a gijana a ku va hi ta bula ni vahanyi va muganga lowu mayelano ni ndzima leyi ya lisima ndzima leyi kasi hi fambelanaka ni ndhambi laha hi laha hi tivaka hi kona ku ve ni ndhambi lomu tikweni ndhambi a leyi yi nga voneka hweti ya janeiro kala marsu lani yi nga ve ngumbungumbu miti nyingi yi kumiwi hi ndhambi leyi ka mabari ya ku hambanahambana lomu gijani nga ve hambi hi tindhawu tin'wana kambe radio Mosambiki ka siku leri ra namuntlha a khetile a Vila do Canisado a ku va kasi ni vahanyi va ndhawu leyi hi ta bulisa na vona va vula umboni laha hinkwaswo leswi va nga swi hanya leswi va nga swi vona mayelano ni xinkankanka lexi xa ndhambi tanihi laha nga va la hi kona na ku lori Nicolau hi ta nyikela tatana Novela chefe da localidad hi yena murhangeri wa localidad lani gijana a ku va kasi a pfula mitirho ni ku bala xin'wana ni xin'wana ka leswi gijana a nga ve swo na ka nkama lowu wa ndhambi halo sa tatana
2: khanimamu swinene vito ni Nelly Novela ni murhangeri wa mfumo hi xinyimo xa localidad ya Canisado hi la ku vula marito ya ku khensa ka radio Mosambiki ku va ka dlamula namuntlha a hlawule ku ta tirha ka muganga wa hina wa le Canisado ku twa hi le kusuhi nghozi leyi nga yi humelela ya ku va yi ngheneliwe hi ndhambi emindyangwini na le masin'wini kunene hi ngheneliwe hi ndhambi hi dia 15 de janeiro hi nkarhi wa 22 horas se ku nghena ndhambi mintini ya hina lani hi ntshimantshima hi nga vona leswaku ndhambi se yi tlhanganisile amuganga wa hina wa le Kanisado hi dia dza seji hi nkarhi wa 11 horas i ve ntikelo wa wukulukumba swinene ka vanyitiko ku va hi ngheneliwa hi mati etindlwini mazama kuma altura la ku fika ka 2 meters hi laha mi nga swi twisisaka ha kona loko mati mazama nghena ndlwini ma kuma altura la 2 meters ka endlo leyo a ka ha salanga nchumu swibya hinkwaswo swa le ndlwini swi onhekile se i ve ntikelo wa wukulukumba ka vanyitiko hambiloko hi tiva leswaku hi ta ngheneliwa hi ndhambi tanihi ku ndhambi a yi na ntiyiso yi hi nghenela ku ya kanakana xitshungu xi swi kotile ku va xi baleka ndhambi kambe van'wana a va swi kotanga ku baleka ndhambi swi endli leswaku va ta ku moya ndhambi va le mindyangwini hikwalaho ka matshamelo ya ku na loko mfumo lulamisile a tindhawu ta ku va hi balekela ka tona ta ku fana na le ntomanini ximvongweni na le ka javanyani ha hinkwavo vahanyitiko va nga kota ku va va balekela kosena van'wana va ngheneliwe hi ndhambi va li kola va nga ha koti ku huma se ve ntikelo wa wukulukumba ngopfu hi ndhambi leyi hi lahlekeriwile hi swibya swa hina ku katsa na swakudya swilo hinkwaswo swa lisima leswi munhu a nga na swona hlayisa ndlwini se hikuva ndhambi yi nghenile ndlwini a ku hulukanga nchumu hambi lava nga kota ku va va baleka va ya ka tindhawu leti ya ti chiwaka swa ku mazona yi sigura a va kotanga ku teka swibya u nge swi koti ku baleka ni swibya swa wena o kota ku tamela switsongo ni mapasi ku va kumeka ya tumbela ndhambini se i xinyimo lexi hi nga ka xona ka nkama wa sweswi mhaka hina ya ha le ka ntikelo swinene tanihi ku ndhambi yi nghenile hi janeiro ate sweswi hi ko ndlula tiweti tinharhu mune a yi se vuyelela hi fika ka xinyimo xa kahle swi za swi fikelelaka ku fana na loko hi nga ngheneliwanga hi ndhambi ka ha na mavhestiji ka ha na swikombiso swa ku khanya ku himpela laha mugangeni wa hina hi ngheneliwile hi ndhambi ku nghena mindyangwini ni lomu ka mintirho swa voneka leswaku ha yi seva ka xinyimo xa khwatsi ya na ntikelo swinene ndhambi ngheni mindyangwini le masin'wini ku neteleke hinkwaswo kota ku hina vahanyi va lokalidadi le la Kanisado hi wu nyingila hina hi hanya ku rima nta mintirho ya hina ya wurimi hi leyi nga kumeka yi onhekile hi masiku ya janeiro ma hi kuma masin'wini ko se hina amavele lawa kusukela ka fevhuriri ni marsu se hi kumekaka hi le kusuhi na ku tshovela ha yi tshovelanga nchumu hinkwaswo leswi nga kumeka swi le masin'wini swi fambele na ndhambi hi le ka xiyimo xa ku xa hi tikela swinene mfumo a wu le ku bukeleni ka nghosi leyi nga hi humelela swi kona leswi mfumo nga swi kota ku va u va kusuhi hi ku pfuna xitshungu kambe hikuva hi ngo ngheneliwa hi ndhambi xitshungu xi nga ngheneliwa hi ndhambi hi swilo swa ku va hi pfuniwa hi mfumo hi ku phakela a swi fikeleli laha ka ku va swi ringana hi mfanelo swa ha tama swa ha ri switsongo swa ha tama swi nga hi tlhanganisi hina tanihi vahanyitiko se kambe swi kona switsongo leswi a mfumo kotaka ku va u hi pfuna hi ku hi pfuna hi swakudya hambi hi timbewu kambe sweswi ni nga hlamusela a swi hi ringanisi ku fika lani hi navelaka kona swa ha chota leswaku u nga tlhela u engetela matimba ku vanhu hinkwavo lava nga ngheneliwa hi ndhambi va kume ku pfuneka hi nga hlamusela leswaku ndhambi yi nghenelele hina hi nga la dropeni ya Kanisado kambe hi mhaka matshamela ku ndhambi hi kotlela ni nguva ya timpfula swi endli leswaku handleni ka hina va Kanisado ntse a district line hinkwala la Gijani li le ka ntikelo swinene hi mhaka ku na lomu mati ma ka ma nga fikanga hi ndhambi ma fikile mhaka mpfula yingana ya magindlambeva entao masimu ma kumeka ma onhekelile hi leswi endlaka mfumo wu cuvuki hina ntse hi nga ngheneliwa hi ndhambi u cuvuka fundi ni van'wana lava nga handle ka dropa lava ni vona va nga xanisiwa hi timpfula ta magindlambeva ka khambi la ku sungula hi vona leswaku hi leswi a swi hi ringana ku va hi nga hlamusela swona mayelana ni xinyimo xa ku tika lexi hi nga ndlulaka xona na sweswi byi ya ha twaka ntikelo ya swona kha ni mami swinene
1: kambe marito ya murhangeli wa hina wa lomukanisat a ka katsakanyeliwa hi ku hela ka wona mayelana ni leti telanaka ni a tindhambi leti hlaseleke hi marito ya murhangeli wa hina hi ya twa leswaku mpela hi ve hi hanya enghozini hi ve hi hanya eka mahlomulo hi ve hi kumeka hi hanya swilo swa ku tika ngopfu swinene swilo leswi swi hi karhateke swilo leswi swi endleke leswaku hi luzekeriwa hi swilo swinyingi inaka eka ku luzekeriwa loku hi la ku tiva ka n'wina hi mabulo kasi swi ma hisile ku yini a mapasi a hi swi kotile ku teka hi humile ni swilo swo karhi swi ma hisile ku yini mamahele ya kona Pedro Mparuki ngako a kusuhani ni mamani mun'we ku ve a ta veka vumbhoni la yena ra leswi a swi hanyeke ku nkarhi lowuyana a hlaseliweke hi mati lawa ya tindhambi lawa ma teke hi kwala ka timpfula i swilo leswi swi nyikeriwaka hi ntumbuluko hi ta ku yini ke kambe i swilo leswi naswona hi fanelaka ku ve hi tiva ku hi nga ti vhikelisa ku yini ka masiku lama taka Pedro Mparuki hi ngaku kusuhani lano ni mamani mun'we u ta hi byelanyana katsongo leswi a nga hi byelaka swona mayelana ni vumbhoni bya yena
0: mamana a glosa nkarhi lowu hi lava ku tiva ka n'wina kasi swi ma hi siku yini u swi vonisi ku yini
3: lixile mina ni mamani Alegria muhanyitiku ka xifundza xa Gijani ni koho hi ku khensa ngopfu ku fikeliwa hi varadu va ta va ta hi chavelela mayelana ni nghozi leyi i nga hi endlekela atikweni la hina la Gijani kese ntamu ku muhozela hina hi byeliwile kusukela loko ku tave ku nghene janeri swa ku mati mati ha hi nga swi tekele tinhlokweni eka ha hi wola ya dojimili vintu doji ma nga nghena matlhela ma hi fikelanga ku ri swa hi vangeni ku tilunghisela ngopfu ku va hi vini ku ha ya vintu doji a ma nghenanga ya vintu doji a ma nghenanga kasi loko se swi ku dia 15 ka janeri hi yingisela a primeru bayiri kuma swa ku ha se yi khwelile hi ma 22 zora se hi swi vona swa ku ha xikankanka lexa ndhambi impela xi fikile a segundu bayiro ka hina loko swi kuma woyitora na ya ha belela tindleve leswaku heyi phela hala va lise ma nghenile loko se hi cuvuka munengeni heyi a mati se ma kola kusuhani a ya ha gwentanga ku teka lexiyani ni lexiyani hikwalaka ku hi tena hi swi yeyisa masiku ndzhaku hi ku ha hi swo swa masiku swa ku ma tala ma huma mukoveni hi tlhela hi ma vona swa ku hi lawa mukoveni kambe ma nga hi fikeli se ni wolawa ya 2026 a yi kotanga ku humesela swa ku tala madokumentu yo kota ku khoma lexiyani ni lexiyani hi ku a hi tena hi swi yeyisa se hi kholwe hi ku vona swa ku primeru bayiri dia dza sejo kona va batinyanda va bala swa ku heyi dia kizwa kona va ku phese hi khwelile se hi ya sungula ku tirhumarela na ku ve a nkama se a wu hi fambelile
0: enake vamana Alegria mu luzekeliwe hi michumu yinyingi
3: hi luzekeliwe hi michumu yinyingi hikuva a ya ha gwentanga ku teka ku hi tena hi swi yeyisa leswaku a ma nga ta khupuka hi ku i dya i doximilivintidoji hi ma vonile matlhamatlhela ko laha nkoveni
0: enake ankama lowu mi nga suka se mu khwela mu huma amatini mu kongome kwihi
3: hi lave ku tsutsuma hi kongoma ntomanini hi na va ku tiyalisa hi kumeke hi khwela kwalomu mundyangwini a tihenhla ta mari ta tiyindlu ta maribyi lava va nga na mapulaka va hi pfumelela hi khwela lava mathayela va hi pfumelela hi khwela hi zanga hi veni ku tlhelisana se van'wanyani lava nga handla loko va biwe ndleve va swi kotile va tsutsuma va ya ntomanini van'wani va ya javanyani van'wani va ya ximvongweni va tsutsumile va tibalekela
0: a ku na lava nga tekiwa mabondi
3: va kona lava ku tekiwa hi mabondi hikuva a mindhambi leyi game veni mpfula ya yikulu se hi kumeka swaka vatsongwani se va sofrera henhla ka mapulaka ya swilima va tinyimba se ku veni mabondi lava ma nga xamiwa swa ku ya kuruge vermedlo leswaku ma hi teka ma hi vekisa a tindhawu leti a ti nga na ndhambi ku fana ni ntomanini ni Saturday April ni majavanyana
0: enake hina mamani Sofia mamana Sofia u swi vonisi ku yini loko yo suka yi tumbuluka ndhambi ka masiku lawa yi nga ka wona u nga swi mahisa ku yini
4: awuxeni radio Msambiki hi na ku khensa kukulu ku hi fikeliwe hi radio pela mpela hi xaniseke ngopfu hi ndhambi leya swoswi purke a ndhambi leya swoswi yi ve yikulu hi ta va swa ku yi ve yikulu ku tlula tindhambi hinkwato hi hlupheke ngopfu hi khwela henhla ku na swidzedze swa timpfula ni timoya a vatsongwani swikoxani lava nga kala ma nga kotanga ku baleka va xanisekile hakunene maxi a hi soli mfumo a mfumo u bili ndleve maxi kikomu hi nga va hanyitiku ke hi ha landza swa ku a hi nge suki ka tiku leli hi ku za hi tolovelile ndhawu leyi nga hi tolovela para u suka ka yo swa karhata hi ri makolo ma ya ku tiva swa ku loko u jiko aseni u ta kuma xibanyani u jiko aseni u ta kuma lexi u vuya na xoho i nta muti wa ka wu pham wa ka wu phemba wa hlupha mun'wanyana wa swi lava kusuka ma hi swa ka ta suka njhani hikwalaho ka ku a nga na ma a nga ha li na wo matimba ya ka ta tima hi la xitsongani ndhawini yoleyo i nta a kumeka tshama le hi ku sindziseka swa ku xitsongani ni nga xi kota hi xoxixi loko se ni ta huma ni aseno ni ta ni ya mahisa ku yini
0: inake mamana Sofia va kona va tivaku va nga vuya va luza vutomi hikwalaho ka ndhambi
4: vanyingi va nga luza vutomi hikwalaho ka ndhambi van'wanyana va kumekile hi mabondi van'wanyana a va kumekanga ni nyamuntlha ni leswi va lahlekile ha yi va tivi kumbe va yo fa kumbe va fambe ni mati kumbe va kwihi ka i vanhu va ka va kumekanga manji van'wanyana va kumekile vakumeka emhaka muni kuna leswa mudidla inga swibyala kola ka ubandekana mina kuna vanhu vambirhi vanga khipiwa vanga fika vatshekela vatlakuliwa hi mabondi munwanyani vamukume na hele utomi munwanyani ayaya hele utomi axibedlela ntomanini
0: aswifuyu
4: aswifuya ninge hebali swifuyu swifambe ngopfu baba aswifuyu vakutala vahasala nga nxifuyu angave lweye anga konsigiraka ana mapimu yaku na swihumesa lweye anga kala anga konsigiranga kuhumesa hambe xa xitsana na nxifuyu anga hali na xoho
0: hambe hi patu misaziko humana lowo
4: a patu funzi lo haha li famba ni mati a huka na habali xo fa baxa xiquya matini a xi na ntama xi na matimba a ku na munhu loyi a nga sala ni nchumu
0: se i dyondzo munhu u nga yi kuma mayelano ni xo xikarhatu lexi
4: a dyondzo ni yi kumile mpela swa ka mfumo loko u ku hehehe a hi fambeni hi fanele hi famba maxi lexi ni xi tivaka van'wanyani a va konsigiranga ku huma hikwalaho ka ku mali ya kusuka la kapa ra famba seyo a nga na yoho a distance leyi hi nga na yoho para hala hi tumbelaku koho yi lehenyana hi ku famba hi munenge swa hlupha tenku u kuma nyana kwale ke rikoze ya ku u ta khwela movha u copelo wa seyo se mun'wanyani hi swo swa madisperezo swa ku manjiki mun'wanyani hakunenenene a swi lavile ku copela bolo ya famba manjiki u kumeka swa ku a mali ya ku khwela a tlulela seno a yi koho se loko a li mayelani na mina a ni kombela leswaku hakunenenene mfumo pulimanji u hi lavela switadlawani ko se ni henhla si u tlhela u zama tindlela swa ku lweyi a kalaka a nga konsigireki ku ve wa swi lava hakunenenene ku a tshama seyo u mu vekela xitsongani leswaku u ta pumba swin'wanyani swa mayelani ni ndhambi leyi purike va koho mexi mi va nga swi lava ku tluletela maxi va nga swi koti
0: nikola mukhavele ni vayingiseti kasi va bulu lawa hi nga makuma na mamana sofiya muhanyi wala ni gijani mayelano ni xikarhatu lexi xi nga humelela xi nga xi vona va nga xi hanya mayelano ni ndhambi ya lembe leli janeiro kala fevhuriyari kala marso ka lembe leli nikolam
1: kunene ku vula u tiyisile hi marito lawa hi ma twaka hi twa swa ku kunene tindhambi ti hlaselile kunene tindhambi ti nghenile kambe tindhambi leti loko ti nghenile ndzhaku ka swona ku ni swikarhatu leswi hi hlanganaka na swona hi nga vulavula yini hi nga vulavula hi mavabyi hi nga vulavula hi swikarhatu swa ku fana ni leswo hi hlanganaka na swona ha swi tiva kumbe hi swi tivi ya hlangana na swona kumbe hi hlangana na swona i mavabyi muni hi nga ma hlanganaka na wona hikwalaho ka ku ve hi kumanile ni tindhambi leti i swini leswi hi hlanganeke na swona i swini leswi hi swi tivaka swi nga hi hlasela kumbe swa ha hi hlaselaka ku nkarhi lowu hikwalaho ka tindhambi leti
5: lexi xi hi karhataka malaria ni xinwayani vatsongwana va bole ngopfu swinene na hina vavakulu hi bolile loko hi ya xibedhlele ya famba xibedhlele a kama ngu se vani a makini wo kuma purasa mole ntsena apo madawa ti xavela framasia apomatela litsongo i sekondu amale na yona va yi kona khani mamba
0: ina ke mavabyi lama nga tala ka nkarhi lowu lomu gijana mi vona malaria
5: xinwayani
0: ni swinwayani
5: malaria xinwayani
1: mamani leyi a ni rito leyi swi ma hisa kuyini mi swi vonisa ku yini swa ku leswi malaria dzedze swi ma hisa kuyini nga hi hlamuselani na katsongo i mamani lwesini a wu mi voni swa ku famba phambeni Pedro Paroko ya o munhu lowu nga ku hlekela ke lweyi
0: mama na hi ta kombela vito
6: beti ndimandi a lexi a ka nkarhi wa swoswi xi hi karhataka hi fa ngopfu ni mavabyi ya le ndzeni ya ku hi purugara ngopfu na mukhuhlwani
0: ina ke se mavabyi lawa loko swi mi hlupha hi tihi tindlela mi tilandzaku a ku va kasi mi pona ka swiharanganya leswi
6: hi tsutsumela a mutini wa wudawa a xibedhlele hi laha ya ku ya ha kuma ku pona koho
0: ku ni mhaka liya ya ku epa munhu a ku a ta hanya hi mimirhi ya xilandi misinya ya xilandi a mi tshuki na n'wina wa mu pimisa swosweswo mi nga hi xibedhlele mi hlwela ku ya xibedhlele
6: na dya hi swi rhandzi hi rhandza u tsutsumela xibedhlele ku ve hi ya ti hlulela mavabyi
0: a ku va u pimisa u tshuka u pimisa ku a mavabyi lawa i nga veli malaria hi loko u titwa u li njhani
6: hi loko ni titwa ni khomeka ale ndzeni twa ndzeni ku luma ni tsutsuma ni ya kazadban ni ya purugara ka ku sungula ka wumbirhi ka wunharhu se ni qavanga swa ku na dya na mavabyi ya kona
0: ina ka nikolao kasi marito lawa hi makumaku ka mamani lani mayelano ni mavabyi lawa a dzedzes lani gijani va bala swa ku a mavabyi lawa ma taleke kasi i mavabyi a dzedzes ku ta fika a nkarhi lowu kombe Nicolau Lano se una nkhari ya muti wa tauda akuvaka si itabala shaukar mailano ni makale
1: nanga se fika ka nkhari ya uda Pedro Mparuke nkhari ya uda se kusuwana ina kamba mai kombela vitu
7: Terezinha Mabunda
1: Terezinha Mabunda mavadu lava mavulavuluaka hintamu ndzauka litindambe inga vulavula hi wa yantsi mantsi
7: mavadu ya lenzeni ni mikhuhlwane inga kona ngopfungopfu ku bola ka vatsongwani ni vatsongwani vanyingi vanga bola hi mavadu ya kunge switsinani loko swiva humela swi humela mati swi yala swi kontinuara mzimbo wa vana hinkwavo hi leswi hi xanisaka ngopfu
1: maxileswo swi sungule ka mamo swi sungule ndzhaka tindhambi kumbe swi te hi khale swo humelela kumbe swo engetela hi nga hi hlamusela swi tisa ku yini
7: i vabyi la ku hina lomu ka nsadu aka vana va hina hi nga le na lona maxiloku hi xikile ka tindhambi hi sungule ku vona ku cinca ka matshamelo ya vana va hina lomu tikweni hina vavakulu na hinavo hi ni mavabyi manyingi ma hi hlaselaka ya malaria tindzeni lomu ku nga kona hi lave ku lava ku tiva swa ku a nga vali swihi swi dlaka swa ka swi nga fambisani na hina hi mhaka ku lingaxa ni mixo mi ni ku pfuxelana mi kuma swa ku vanyingi va vulavulaka mavabyi ya vo ya le ndzeni ku tlhatameta malaria
1: hi swona se mamahele ya kona leswi swi nge te tani a kulego mina Pedro Mparuke mcopi ale hi xicopi maswitiva na mufundhisa xicopi nyamuntlha maswitiva vale a ku ti nga mahatiya hi na mahacana aswo
0: Nicolau va ta nyimela cana u nga vanyiki cana se va ku sola
1: kambe va swi twile a ku ti nga mahatiya hi na mahacana se ni leswi swi nga te tani mi li yini ka swona mi mahayini loko swi mi humelelile swi ni leswi mi endlake swona kumbe mi vona swa ku ma ti vhikela ka swilo swo nga kwileswi
7: a loko mavabyi ya kutani ma hi fikelile lexi hi nga xi kota ku tsutsumela tindhawini ta wudahu leti a hi le kusuhani na tona hi laha a kanisado a yi humelile tindhawini to hambanahambana se kada ndhawu leyi a hi fa a hi le ka yona a hi na swibedhlela kusuhani hi lomu a hi humela kona a swi tsondzoma hikwalaho ka ku mimirhi a yi nga kumeki hi mpimo lowu a wu laveka hi wona kambe leswi a swi kumeka hi leswi a hi kota ku pfuneka hi swona
1: ka ku vhikela ka mavabyi ya dzedzedze ku ni swivhikelo swa swinyingi swini tshimatshima leswi mi swi tirhisaka ku fika nomo lowu mayelana ku ve mi ti vhikela ka mavabyi ya dzedzedze ni tshimatshima malaria va vuliwaka malaria
7: a hi na swivhikelo swa ku tlula ku va loko hi tiva ku malaria ma hi tela hi mayelano ni ku va hi swi tiva swa ku ti suna leti ti hi xanisaka hi lava leswi nga swivhikelo hi mayelano ni ku va hi nga ngheneliwi hi malaria kambe na hi swi tiva swa ku loko dzedzedze se lomu khoma munhu loko a le ntsongwani hi vhela ku hi tsakamisa lexi xi tsakamisaka hi mumbonya ku va hi tsutsuma ya xibedhlele hi ta kota ku ya kuma mirhi
1: a kuve mi nga giwe ti suna se hi ta vuya mama a se hi ta vuya ni tlhari ya wudawu kambe ku ni xivutiso xi nga sala lana ku ni mhaka yin'wanyana a ku ve hi vhikela dzedzedze swini leswi hi endlaka swona hi ntshimatshima a hi hisi swa ku hisa ku ve ku huma ximusi ku ve ti suna tihlongoliwa hi hisa yini a ni swi twi Pedro Mparuke wa swi twa wena
0: vale va hisa timongo kambe na mamani lani mamani a mi hisa yini
5: a timongo
0: se a mahiselo lami ma hisa ku yini
5: yo veka a panu laya hi chela timongo chela ndzilo se hi tshama kola ni vatsongwani se musi lowuya wa balekisanyana tisuna a xin'wanyana hi lexaku a yi hlengeleteli a mati andyangwini ke a combeleliya li pfuya tisuna a misinya leyi ku leka hi yi kaparakapara hi ka misinya leyi loko yi mi phumile hi yona yi pfuya ku tisuna leti ti nga ta tinjhira ku va ti dla vatsongwana
0: a vito
5: Matilde Fernandez Toy
1: kambe ku vula ka na kulorhwa ntirho hi ni nhlari ya tawudawu ku ve ta bula na hina matshan'wini ya ku ve i hi byela katsongo mayelano ni leswi yelanaka ni mavabyi lawa ya dzedzedze ni mavabyi man'wana lawa ma vuliwaka lomu a kanisado ndzhaku ka ku ve ku nghenele tindhambi nakona ku tiva a mamahele ya kona mayelano ni leswi hi nga ti vhikelelisaka swona loko hi tshuka hi tlhangana ni mavabyi lawa hoyohoyo ka mabulo ya hina ya Radio Mozambique kusukela lana kanisado a hi kombela vito
8: Arxilensia yi xile mu ta ni rivalela ni na mukhuhlwani swi nga ta twala kahle maxi ni ta khuluma a vito hi mina Arxilensia ni hlamula mayelano ni ku hlayisa timhaka ta mavabyi a district ya kanisado mayelano ni leswi swi khulumiweke lana hi vamakwavo mayelano ni mavabyi ndzhaku ka tindhambi hi vone leswaku a malaria ni madiarea swi ve hi tinhlayinyana ta ku lehanyana kambe ke loko hi ya chuvuka le amabukwini ya hina ya ku tsaliwa agijani dropeni amakhwelanga hintamu kambe ke makhwelile aka xibabele ni ka javanyani kusuka janeiro ku ya fika fevereiro loko ku fika marsu mayo sungula ku yehla kambe ke ka partile la malaria lava vanga hali aka javanyani ku va va va tumbela ndambi kuni vanwanyani vanwanyani vanga nyikiwa mchikitelo so yoka inga tlangana inga hiku ya inkwenu aheli kamba nguwa unwe majilava vanga hali kamba centro de acomodação vatsongo vama kumile maelano ni madiarea ni kabala shakutinsha yata madiarea tikona mashe atitalanga intamu ale shika inga seva na shona ima vadu ya kolera aise tsala ni kazula lingwe la kolera maelano ni mavikelela ya malaria kumbe madiarea kuna mapalestra maendiwa kulumini gangeni kuna mabrigada movel maendiwaka kuva avanu vajonzi siwa ama vikelela ya mavadzi lawa kuhela katindambi kukulumua ya mavadzi ya swinwayani kashivanani ashivanani kuni masiku shivu ya kushukushupuze makinina shikolweni ama kinina lawe shinyikuwa kushikolweni epra kuvikela ashinwayani kava tsongwani lava vaya ku xibedlela va va tsalisiwa va tsalisa na valina xilona avadzwilela swinoyani va makuma makinina akona hiku makona la ya xibedlela akuvelekela ka malaria inga ama leswi swinga hlayiwa la ikhulume leswaku inga vikelisa ku yini va mamani hite inga vikela hiku tsivela timongo nini swinwani ni chambalakati yendlisa ku yini chambalakati itse machamalakati iveka kanzilo itse liputika inga halipukutsa futhi itola kumbe ku itola uswena isho nambe mkohlu yatira aitiri amachakake yati ho maisho amsinya yendla yini ikapara namsinya isho alo madekeni ka hine tsika mati matala isho ebre yenjisa kwini inga tsikeni mati matala leswaku tisuna titswalana ku hi kolomi ya ka mati lawe hina xiheno xin'wanyani xa ku akaza banyu hala ndzhaku hale tsika xikhele a mati la hi hlambaku hi wona ma tshama hala a ti nga ta tswaleka tisuna a hi pfaleni swikhele a hi swona ku va hi tivhikela aka madiare hi endlisa ku yini swi lava ku hi hlantswa swakudya leswi hi lavaku ku swi tirhisa hi swona hi hlamba mavoko a hi swona a mavoko hi hlamba loko swi ku yini loko hi huma ka zadbanyu hi hlamba mavoko a hi swona hambe loko hi nga humi ka zadbanyu loko hi laka ya ku dleni a hi hlambi mavoko a swakudya leswi hi lava ku sweka ngopfu matsavu a swoswi ku na matsavu ku na masalada ku na leswiya swa maverdure hinkwaswo hi swi rhandzaka xikolo kambe ke hi na xiheno lexaku a matsavu no lava ku ma tshakatanyana a hi swona leswi hi endlaka hambe ku ma tsemelela man'wa hi ha tsemi hi yo ma hi ku khatlula kunene a hi swona leswi hi mahaka se hi gama hi chela ka panele swi ku phukunyana ka kutsongo ma wupfile ma nga ta hi wudisa a hi swekeni swakudya swa hina swi wupfa hi mhaka ku a xipungwana lexiya xi vangaku a diare xi le ka swakudya leswiya xi lava ku wupfisiwa hi swona
0: vanyi va gijana ha kombela ku va ke muyengisa nkhari ya hina yi ta wudhawu a ku va ke hi ta pona ka mavabyi ya tixakaxaka hi khuluma hi malaria ni yini ni diareya se a hi twisisaneni a ku va kasi hi ta pona ka mavabyi lawa
8: khani mambo loko ku ni laha ni nga mukandzi ha kona ni rivaleleni majani la ku mbala leswaku hinkwaswo leswi hi swekaku hi fanele hi sweka swi wupfa hi twisisanile vamakwerhu a hi yeneni mahlweni na hi endla leswi ku va hi tivhikela a ka zadbanyu lomu hi ku tirhisaku hi fanele ka zadbanyu li na ntapa hi swona hi ku loko li nga na ntapa a tinhongani letiya ti nga lomu ya ka zadbanyu a loko yi suka lahaya i landza prato hi swona loko hi tluzala ka prato wa swi tiva leswi nga swi tisa hala a wu swi tivi enta hi fanele hi mbonya ka zadbanyu hi hlayisa ka zadbanyu hi chela nkuma ka zadbanyu hi tshama na li mbonyini u nga ha li gwavula ni usiku pralita pepa hi swona a swin'wanyani kola ka ku hlayisa ka ku basisa swi lava ku hina switlhati leswi hi nga ta tlhatekela ka swona mapurato hi swona hina ku na hina va ku ka hi nga na ma ka zadbanyu loko mina nsuka ni hamba manesisidaji oni ya kokota khwatini akhumba ni huku ni patu liya dlule hala loko livuya kwi kama proda mina nitabona la hi xileswo a hi hlayiseni awu basisi la hina majiki a xitlhata xi na lisima ngopfu ra mabasiya hi nga veki kwini ahansi ma kumekanyana mali henhla ku va hi lunghisa a vutomi bya hina kani mambo
0: ina ke a nhlari ya hina ya ta wu dhawu kasi a yi hi nyika marito mayelanaku ni ku va hi landza ta wu basisi a ku va hi pona ka mavabya ku hambanahambana ini a ni ku loko hi le xikolweni professor a dyondzisa ku lunga a pfa a vutisanyana swa ku i ntswini mi nga swi kumi hi ta vutisa mamani lana swa ku kasi i ntswini u nga swi kuma swi nga ku bandlele u nga swi kuma swa ku kasi mamani a nga khuluma hi swona a ku va kasi hi vuya hi pona mayelani ta wu basisi
3: ntlhani vuya mayelani ni dyondzo leyi a nga hi vula mamani wa wu basisi a hi nyike ku li khale hi hanya na yoho hi ta bala swa ku nyamuntlha o hi pfuxeta hayi vangaki va nga swi tiveki leswaku matsavu va fanele loko va vuya masin'wini ma hlantswiwa se ma nghena ku swekiweni se ha swi tiva ni kola ka ku tirhuma se ha swi tiva ku hlayisa swikoti maxi ntsena tanihi ku anga mamani wa hina a fanele a hi pfuxeta hi ta tshama na swi li koho tihlokweni swa ku hi fanele u basisi ni li koho phakati ka mindyangu ya hina
0: ina ke mama a lomu ka n'wina gijana lomu muna ma swakoswaka mucela a swi koti kumbe mufanani le tikweni ka mina kasi ni haha ho nghena khwatini swi helela kolomo
4: a haleni ka hina hi ho cela ahansi u cela so a swo swi nkama wa ndhambi leswi hi hlupheke ngopfu hi mhaka makazadibanyi ku loko u cela koma ku na timpfula leti a tikulu hambe leswi hi nga ku nga gama ku womanyana hi cela a swi dilika manjiki sempre a hi endla leswaku lu na u cela na xidilika na lexa mundzuku na wo hakutela na xidilika se hi leswi hi ma hisaku swo ho cela hi ya hansi hi yisa hansi ahansi laliya a xi koti
0: hi swa sweswo ke nikolao alomu gijana kasi va cela a swi koti a swi kona swa ku kasi va tirhuma le handle swa ku makhumba ni mapatu ni tihuku kasi lomu hi nge swi basile mayelano ni tote ta wu basisi se nikolao a ku hi nga mahatiya hina mahacani
9: a ku ti nga mahatiya hina mahacani
0: kambe swi ni fanele ku va hi khumbutisa swa ku kasi mitirho ya aradi musambiki hi ku tirhisana na UNICEF ndzeni ka ku lava a rihanyo rinene alomindyangwini
9: kunene u vula u tiyisile Pedro Paruke u tiyisile u nga na papa kambe ni twa ku hisa bele ku zoni vani mali ya
0: a swi nge mahi ku nga hisi ni va mamani hinkwavo la madoda so gila na ni vona vavanuna vavanuna va kwini vavanuna
9: vakhala se vakhala
0: hi swona ke impela va kona
9: vakhala se va li weke a wanuna ke wehe u nga laha
0: hi swona
9: kunene hi le ka mabulo mpela lana hi talaka ku ve hi bula hi ntshimantshima a ku tiva a leswi swi vangiwaka kumbexana swi nga hi kumaka ndzhaku ka tindhambi leti hlaseleke hi ntshimantshima hi vulavula hi lana kanisado lana hi nga ni mabulo kambe a hi kombela vamamani vangaki mune wa voo kumbe vambirhi
0: a lava nga to swi kota porke a makaderno tilapizeri a tinguvu i swi nyingi laha
9: henhla
0: i jembulani va to swi siya
9: kombela vambirhi vana ni majaha koho ni tindombi ta ko hinkwenu ya hi kombela ku hi ta tikomba swa ku lomu kanisado hi cinisa ku yini
0: a mu cini maradi lomu a ma cini maradi lomu
9: tana mita hi komba swaku hi cinisa ku yini
0: mi ta komba ni tinguvu makadero hi lwe mamani loyi a lava ku cina ko va ni mun'we wa wumbirhi wa wunharhu DJ hi nga pfa wu lunghisa wunanga leyi lava ku kesa lunghisa wunanga leyi lava ku kesa leliya na ku hambi loyi a nga to ka a nga nyimi a ta cina na a tshamile hi kombela vamamani vambirhi vanharhu ku va va ta cina va ta nyikiwa tinguvu
9: nambe mina ni nga cina phela
0: kambe mina ni ta cina hi tindleve mina ni ta cina hi tindleve lavisani tindleve ta mina loko hi ta yi susa DJ hi nga yi susa I'm gonna go to the hospital.
10: Ndzi ku tsakela.

0: Selani. Hila kutiva kanguina wa mambani nguina ne wapapai. Swako imani angatavana wini ilila. Hita sangule iminina. Hiyelwe.
1: Iminina. Apele umavogo. Hila utu umavogo.
0: Hiya nanga wina. Tabon.
1: Itatue umavogo.
0: Itatue umavogo.
1: Okay.
0: Se, imamani la.
1: Amavogo. Hila utu umavogo.
0: Nyimasin. Imamani la. Okay, okay. Nyimani. Imamani la. Okay. Imamani la. Alatavu yala. Imamani la. Imamani la. Imamani la. Imamani la. Imamani la.
1: Okay, okay, Alani. Okay. Ilau, ilau, ilau tu. Imamani la.
0: Kuna mamani la na inao. Imamani la.
1: Yeah.
2: Alangi, alava.
1: Imamani la.
0: Kambe, vajinili nguwa vajinango. Vajinili. Nikolao, ingatendera wa mamani lawa.
1: Kambe, kusungura, ngese utendera. Anla kutiva kantari, nkomba lantari yao dayi, tunela kusuana me. Mamana resilience, yeshe antangu pusunani. Anna vela kukubekela shivutiso. Aloko mamani atikile. Isu isu lele tuonga mnika kasona.
3: Lishile kaumbiri. Mamani loko atikile. Maelano nenza uli yao dao. Afanele avikeliwa aka malaria. Para anga tuleti mwana. Aloko aku dozi semanash ya kutika. Atutumela anza uleo dao, ata apula fisha, atela anyikiwa makinina lawa, mavikela ku akumwana anga kumi a malaria. Kose niana, loka kare apula fisha, ata anyikiwa futhi na red moshkiteira, kuva ativikela alakaya. Watsimbisi wa mamani wakutika kuva apuza jwala, loku akari ananyimba. Watsimbisiwa kuva adzaya masigari inganyi malano mailani mamani wa khwiri
1: enkomusinene abeli umavoko vali mamani loko atikile swatsimbisiwa kuva atlanga swakuganya haso ai mina nga vule nhlari ya nwana ai yena mtendera ku kahlela entsao swatsimbisiwa ku yini ku atlanga swakuganya se tarange mamani mamani ali ka group leyi kombela ku tshunela. Hai Nikolao lwa nga ta huma lwe. Hai em Nikolao mkhamelwe. Mvula ulo wa maradu wa munzuku lwa nga ta huma la. Se Pedro Paruke kombela ku muhlaisa Nikolao. Ata kuma ready ni kaderno. Ikuve angenile a china xtikini. Inkomo sinene eta landzela ka vanwanani. A tshuneleni la na ungana na ku lwa ntiro Pedro Paruke. Ati sana hela tinguvu ta haliko tinguvu. Se ila kutiva swaku imani lwa lava ku hlamula la a xivutisi lexi nga ta veka a lweyi a nga ni akhwiri kumbe a nga tika hi swihi swileleto leswi a fanelaka ku veya swi landza ku ve ni a nga kumiwi hi mavabyi ya dzedzedze imani a lava ku hlamula undostrex
0: hi lwe mamani la
1: okay na vanharhu va nga tlakusa ku na mamani ku na mamani ku na mamani
2: a lweyi a lava ku hlamula
1: a ntlhari ya hina yo dawu yi ta hi pfuna swaku va hlamuli swona kumbe va hlamulanga swona
0: mamani angame wawe
4: amunu lweyi angatika aswileleto swa yehe hi leswi nambodi atira mchumu ya kutika nambodi aphuza madzwala nambodi adzama sigari Tengi adla hinkari wa unene anga likwa asukelisa dlambu teka teka teka ate kumbe katorzora kumbe ate dozi nange sedlanchumu tengi plimenju na misha kumanyana ku adla para leshinganzeni xitatsaka puruke laya anga aliye yeshe se a adlela para ni leshinganzeni ka yehe tengi aya xibedlela loku aza a ana aku weti kufika ka ya humbiri na anga vona nga nchumu tenga a xibedlela para alandza swileleto leswi nga xibedlela swaka apeza nyimba kuna makinina la manyikeliwaku va munyika xibedlela va tlhela funtsi va mukambela leswaku yena mamani ana mavabyi ke leswaku a nga tluleti a ntsongwani loyi a nga ta va li ndzeni leswaku va ta munyika a tratamento para ta vhikela ntsongwani loyi a nga ndzeni
0: kumbe kuni xivutisi xin'wana
1: xivutisi hi xo xa xin'we ka hinkwerhu hi lava ku tiva swaku mani lweyi a tikeke hi swihi swileleto leswi a faneleke va ya swi landza ku ve ni a nga kumiwi hi mavabyi ya dzedzedze tlhari ya hina yo dawu na yona ya swi twa laha tinhlamulo ta kona
5: a mamani lweyi a nga tika ku ve ni a ta fikela n'wana a fanele a tirhisa a timongo leta ku hisela para taka a nga kumi malaria a n'wana loyi a nga ndzeni a tlhela a tirhisa ngopfungopfu a redi moxikitero loko a ya xibedhlele va munyika a fanele a li tirhisa kanimani
0: hi wahi masintoma a mavabyi ya dzedzedze
5: a mavabyi ya dzedzedze u twa ngopfungopfu loko dlambu li jika u twa muzimba wa wena i ngi wa karhala i ngi wa loko u yetlela leswiyana u twa ku hisa u twa ku titimela
0: se loko u twa leswo wo dunga bomu u phuza u mayisa kwihi
5: no ya xibedhlele ni ta kuma ku kambeliwa
0: kanimamboke nikolawo ku na mamani lana yinawu a swi vitiwisi hi xo xexa xin'we
6: a swi nyingi leswi va nga swi hlaya va makwerhu xa principal ku munhu a endla control swa ku a kambiwa mavabyi swa ku a nga tluleti n'wana a tlhela a tirhisa ngopfungopfu redi moxikitele
0: mamani u te swi nyingi hi leswi va nga swi bala i ntswini va nga bala
6: a okay swi lava ti vhikela ka malaria a tirhisa redi moxikitele a ya xibedhlela controlara a nga tirhitirhi swa ku tika a dla hi nkama swa ku kukomuse vambirhi a nga ha li yexe tengi a dla hi nkama a tirhisa timongo ni swin'wanyana swivhikelo ni ku seletela makhele degeni ku nga tshami ni mati ya agwaxixitagnadex ku a tshama na malimpeza
0: inaka a muchikitelo wa ku vhika hi wo tisuna handle ka ku vhikela malaria a wu tirheni swin'wana ku fana ni ku tsheva
6: nada a redi li tirhela ku vhikela malaria so
0: ne kumbonyela u makapowera
6: nada redi pura li tirhisiwe hi munhu pura tivhikela a malaria
0: a lomboka makantero
6: nada li tirhisiwe
0: inaka mamani a swi vitisi hi xoxa xa xin'we u bala yini
4: a mamana loko a tikile a fanele ku a tirhisa a timongo loko a li handle loko a ya ndlwini a tirhisa a marejistera lava va nyikaka xibedhlele hi ku mamana loko a za a tika za a kompletara sage simana xitiyaki a ya pfula fisha leswaku va ta kota ku va mu nyika a moxikitela loyi a ta ka muvhikela ni makinina man'wana lama endlaka swa ku ma kulisa n'wana na ku vi na yena a wadla ma mu nyika mapititi na yena a kumeka na a dla a nga tirhi swa ku tika ngopfu a dla nkarhi wihi ni wihi n'wana a kumeka na ka na vilele ku nkama wun'wana ku ni vamamana lavo ku ni ku loko a za a tikeliwa a nga ha na apetiti la ku dla se makinina lawa ma endla swa ku ni ku nkama wihi ni wihi a kumeka ku n'wana a dla a kumeka swa ku a ta kumeka a li healthy
0: hi tshimatshima a mavabyi ya dzedzedze ma vangiwa hi yini
4: ma vangiwa hi insuna ni yi khohlwaka vito la yoho ni yi fundhile kambeke yi vangiwa hi tinsuna leyo se a loko u ma kumile a mavabyi lawa u gijimela a xibedhlele a ma na muzwi a kaya a ya ha tirhisi xikhale leswi a endlaka swa ku ni ku a wo dunga nkuma u phuza swoswi u gijimela xibedhlele laha ku nga kusuhi na wena nambe ya ko va wusiki loko u za u sungula ku twa masintoma xilawuya loko vana swa ku ni ku a wa ha gwenti a wu swi koti ku famba ni wusiku u ta pfukisa ni mixi ku a dzedzedze ka mani na mani li nghena i ngi i nchumu xi ku tlhavaka u dzedzemela lomu ka matsolo hala nhloko ya ba
0: alomu gijana hafu ya tisuna
4: hi na tota tinyingi ngopfu hina tota tinyingi ni machivi ya manyingi lo makavalika ku hi a hi endli malimpeza hi laha tifu a tinsuna ti tshamaka koho hi na misinya ya yinyingi leyi ya ku a hi kapari ku tshamaka tinsuna laha tinsuna ni wusiku ti sukaka na mbenhlikani swo swi podi ku dya
0: kamamuke Nikolao hi swosweswo a vanyi va gijana va baletela hinkwaswo mayelana ni mavabyi lawa dzedzese
1: a tinhlari ta hina ta wu dhawu ti ta hi byela swa ku tinhlamulo ti tshamise ku yini
7: lixiyile vamani va papaya a vito hi mina Ana Masihi a vamamani vhela va hlamulile hinkwavo leswi swi faneleka ku swi endleka ka vamamani lava nga ni makhwiri maxi ka vona ku lwa nga marezumu ya hinkwaswo leswi mamani lwa khwiri a faneleka ku swi landzelela xa ku sungula hi ku a pfula fixa kumbe neti a tsumbula swa ku a na khwiri a tsutsumela ndzawulo wa dawu a hantliza a pfula fixa leswaku a ta kambeliwa yena swa ka matshamelo wa ya koho a n'wana na yena wa ka matshamelo wa ya koho nhlayo swa ku loko a pfala dozi simana a mamani a fanela ku ya ku yini a tsutsumela ndzawulo wa dawu a senya ndzawulo wa dawu a ta kuma swileto hinkwaswo swa fanela ku swi landzelela phakati ka a tihweti leti a nga ta va nhali na tona a ta pfula fixa a ta mayela swikambelo swa mavabyi ya ku hambanahambana a ta kuma red mosquitera leyi a fanela ku etlela yena na papayi ra ku veni va vhikela a n'wana amalaria xikan'we na vona ni siku loko va le ku etleleni handle ka red leyi a nga ta li kumaka a ta kuma makini na ku hambanahambana lawa nga ta ma phuzaka leswaku a ta ti vhikela mavabyi ya ku hambanahambana lawa nga ma kumaka ku ni makinina lawa ku vhikela mavabyi ya malaria a ma kumaka seniyana ya swi tiva hina vamani swa ku hi kweliwa swa ku hi fanele ku hi ma phuza ko seni ya gabineti na wona ma vhikela mavabyi ya yini ya malaria a fanele ku a ti hlayisa yena leswaku na ina a nga kumi mavabyi a fanela ku weti na weti a famba xibedhlele leswaku a ya peza para ku tiva swa ku aka matshamelo wa haya koho kani mama
1: inkomu swinene hi matshamelo lawa swi vula leswaku vamamani va swi tiva swa ku yini swini dzedzedza swona ke va swi tiva ni leswi va fanelaka va swi fikela a va beliwi mavoko va ganya tinguvu ni muchikitelo hikola ka ku ve va kumekile ka ku patsana loko ka hina
0: Nikolao a nkama se u ya u kamana
1: hi to tlhelisa rito ka vuhosi lebyi hi amukeleke a ku ve ni hi ta pfala ntirho wa hina wa vuhaxi bya hina kusukela lana a kanisado inkomu swinene
8: a marito ya hina loko hi fika laha ya ku khensa ku va hi vone ntirho wa ku saseka swinene wa ku rhangeliwa hi Radio Mozambique loko a navele ku va a ta tirha ka muganga wa hina wa le kanisado hi na marito lawa hi nga ma chaka leswaku ma consideration xifinaxi ku va hi tluleta ka xitshungu xa hina mhaka ya nkoka hileswaku loko a wu rhangeli li hi tivisa leswaku hi le ka matshamela ku hi nkarhi wun'wana ni wun'wana hi nga tshuka ngheneliwa hi ndhambi a hi vivukini hi huma laha mugangeni hi ya ka tindhawu leti ti vekaka swa ku ti tiyile hi mhaka ku loko hi nga humi hi za hi ngheneliwa hi ndhambi hi vone mhaka ya ku karhata swinene ka khambi leli vanhu vanyingi lava nga sala va sala va batinyandha swinene va lava ku pfuneka a ku nga ha na munhu kusuhani ku va ta pfuna se swo swi ya swi tsakisananga hambi loko mabodi ma tema ta humelela endzhaku sa hi kombela ku hi vivuka hi baleka ndhambi a ndhambi a hi tshameliwi ya swi twisisa leswaku swo hi tikela ku huma hi siya swibya swa hina kambe yo boheka hi ku ya hi ku cinca ka tinguva hi nkarhi wun'wana ni wun'wana ndhambi hi nga tshuka yi hi nghenela sa hi vivukeni ku va hi baleka a xa kugamu a hi landzeleleni ndzongo lowu hi switsongo leswi hi nyikiwaka hi mfumo hi switsongo leswi hi swi kumaka ku va hi landzelela ndzongo hi mhaka swa ku pfuniwa ku ta fika laha swi nga ta hela se ku sala ku va endyangwini hi na yini ke sa hi landzeni ndzongo hi ku va hi byala a mibyalo ya nguva leyi hi nga ka yona ya wuxika khani mam swinene
1: hinkomu swinene marito lawa ya leader communitario hi gemeta lana mintirho ya hina ya siku bya nyamuntlha lana hi kumekeke lana kanisado ku ve hi endla vuhaxi lebyi na hi tiva hi ntshimantshima a swivangelo leswi swi endliweke hikwalaho ka mavabyi ya dzedzedze ku ve hi kuma a ntikelo ni ku tiva swaku ka siku i swini leswi swi vangiweke hikwalaho ka tindhambi hi ntshimantshima hi vulavula hi mavabyi ya dzedzedze
0: hi gemeta ndzima leyi ya wuhaxi kusukela kwalani Gijan a kanisado mayelano ni ntirho lowu hi taka kona hi wu landza namuntlha hi kumaka kulani kanisado i ntirho wu landziwaku hi Radio Mozambique ndzeni ka ku tirhisana na UNICEF ndzeni ka ku lava utomi linene ka miganga a kulwa ni mavabyi ya ku hambanahambana hi khulumi namuntlha hi madiyare hambi ni madzezeze ndzima ya lisima leyi taka yi landziwa ka ku va kasi hanya a utomi lerinene Nikolao
1: i mintirho leyi rhangeliweke hi Pedro Paruk Nikolao Mukavele Alfredo Muyanga Nelly Nyantumbu xikan'we na Frederico Mabunda.

timbirhi ka lembe la 2026 nkarhi wa ku va kunenisa makuvindlavindleka hi ku cuka leswo kasi leswi hi tiboheleke swona ka n'weti ya 2000 kasi ka lembe la 2026 swi le ka matshamela wani ke hi ku saha tiva hi kan'we leswaku loko lembe laha sungula un'wana na vun'wana a tivekela makungu un'wana na vun'wana a tibohela makungu ya leswi a lavaka ku endla swona ka lembe lolelo xitanona tshemba a swi va nga handle ka xihena ka lembe la 2026 nkarhi wa ku va se u zama ku cuvuka a wa chuchuka nkama swa ku swi le yini ke swi le ka matshamela wani ku va u ta hlongolisana na swona swa karata a swi vevukanga muyingiseti wa ku rhandzeka kambe swi na nsima swi na ntshima ku va hi ta misisa hi landza ntshima hi ta misisa hakunene hi tihinta kasi ku va hi ta kota ku endla hi laha hi xuvaka hakona kumbe hi laha hi kunguhateke hakona nambiloko hakunene swi karata.

Ripelile mahungu mhlayini kolomo khavele komponiti nharhu ta vamabindzu ta handle ka tiko ni lomu tikweni leti ti kombiseka ku veka xiandla wa sihlanu lweyi eka vukombisi byikulukumba swinene nga Primera Conference de Investiment lana ku vuliwaka hi mubindzu le antsongweni xifundzankulu Gaza. Ku vulavuliwa hi tikomponi leti ti yelanaka ni vubindzu lebya le masin'wini na hambi leli bindzulaka tikanju na hambi leti yelanaka ni ku ve ku celiwa swihlovo swa mali na mbili telenaka ni ta uvakachi a nkatsakanyo lowu endliwile ndzhaku ka ku ve ku endliwile a nhlangano lowu hi murhangeli wa xifundza xa ntsongweni loyi a hlamuseleke leswaku a nhlangano lowu u ve ni risima ngopfungopfu swinene hikwalaho ka ku ve u rhambile van'wamabindzu ku ve ni va veka xiandla eka xifundza xa ntsongweni. Suzette Dansa Nyangumele hi loyi a hlamuseleke leswaku handle ka leti tikomponi ku ni tin'wanyana leti ti kombiseke a ku navela ku veka xiandla matshan'wini ya ku ve masiku lamataka ti hlengela ni vubindzuri bya ntsongweni. A xithandzelo xa Banyini lexi xi nga ta va xi endla mintirho ya ku ve xi biha hikwalaho ka daradu la gezi aka mintirho leyi yelanaka ni ku ve ni ku pfaleliwa a swifuyo leswi swi kumekaka eka xithandzelo lexiyana. A ku biha loku na ku tirhisiwa a daradu la gezi swi lava ni ku ve ku pfaleliwa swiharhi leswi swi humaka na swi phondla ku ve ni swi ga migwalo leyi kumekaka eka tindhawu letiyana. Marito lawa ma hlamuseliwi hi ya Belnyabanga nga loyi a rhangelaka xithandzelo xa Banyini na vula leswaku a mintirho leyi i ta katsa ku ve ni ku seketeliwa hi miganga. A lava vonelaka ta wudahu lomu ka Gaza lava tsatsiyaka vahanyi ku ve ni va paluxa a ku ve ni vanhu va tekeliwa timali kumbexana va koxiwa timali a ku ve ni va tenderiwa lomu a swibiritani a ku kombela loku ku tihelaka ku ve ni ku ni a timhaka leti taka hi ntalo na ti huweleliwa hikwalaho ka mintirho leyi ya matelefoni na vula leswaku ku ni a vanhu lava koxaka timali ku ve ni va tendzeriwa swibedhlela. Serge Juang loyi a hlamuselaka leswaku ku fanela ku ve vanhu va hlamusela hi la ku lavekaka kona ni ku ve va paluxa ku ve ni a lava rhangelaka ta wudahu va landzelela a ntila wunene matshan'wini ya ku tiva lava va rhangelaka leswi ni ku ve ni va gweviwa. Loko hi landza ta mintirho ya ball hi kuma leswaku a Nkhuveni Football Club loyi a beke Dynamo Football Club hi mabola mambirhi ya ku yenguliwa hi yin'we na ku landziwa mintirho ya chapu chapu eka xiyenge xa lembe leli le ntsongweni.

22 horas 44 minutos, 80 minutos, inkama wakuhetelela wantlangu lowu hiwu hlalela ka siku lebyi, nakona hizamaka va hi buyisa mahanyawu hinkwawo ka vatirhi va switichi swa Maputo, Gaza na Inyambani, vulavula hi nyingetemo ka tiko ka vusiku lebyi.

45 minutos. Kutani lana ku biluwa nkama wa ugamu. Kusali ntsena a ntlhanu timinete na yin'we ku va a ntlangu ugama bola ji va Canada va tshemaka nyandzela kana va tikamba tibiti va dyandlela ku ningena a ponteni kambe ugamu lweyi a humelelaka hi gore the redish Williams lweyi a khomaka bola ji tiya mavokweni a va Canada va ni manyawu hi ntamu swinene ya ku va va tshinekela a balizeni bya Williams kambe ye Williams kumixana yeni Canada hikwalaho ka Kepeo alika Bembom matsongo makhambi lama buyaka ku hatlasa abalizeni bya n'winyimeli wa Canada. Muyingiseto wa swiendleka eka swiyenge ta ntlangu Republika Sulafrikana swin'we na Canada. Hi le ka xiyenge xa leswaku loko u nga dlayiwa dlayiwa ntsena i ku tihlawulela ndlela yakho.

89 minutos e meio. Minutinho kuba itlasa ka 90 kuba ntlangu gama. Kumshana inyimela kuba nyikiwa at minute ta xengetela ka ntlangu wa vusiku lebyi. 0 Africa do Sul, 0 Canadá. E Mundial wa Estados Unidos, México na Canadá. E tanda o tlanga la imbilu wane mui setu ao sanzeka inkama lo ulo la kakana ini. Kama dambu yata desporto a Rádio Moçambique, se diz para Maputo, Gaza na Inhambane. Oitenta e... nove minutos. Ntlangu uya mahlweni. Xana ke atavalimani kumxana Africa do Sul. Kumxana Canadá. Lweyi atakateka... Ahure ka vusiku lebyi. Hi tlangela imbilu muyingiseto wa swiendleka ku va nkama lowu longoloka ni switichi swa Maputo, Gaza na Inhambane ku va heketa ntlangu wa vusiku lebyi lana Canada a byi nga naka ni tiko bya Afrika do Sul. Inkomu swinene ku va hi nkama lowu u le ka vupfanglati bya switichi swaku swa Maputo, Gaza na Inhambane. Mbangu lowu kunene u nga ni ku dumaka leswaku mintlangu hinkwayo ya ku tisa mizi u yi kuma kone. Nkama kutani lika wa xengetela ka ntlangu wa vusiku lebyi hi tsandza ku hlaya i khale swinene hikuva u longoloka na yini, u pangalatana na yini ka vusiku lebyi. Ku beliwa 3 minutos ku ni gol bya ku lumba Canada. Wa humelela Canada kusukela ka 2 minutos mahlweni ka Afrika do Sul. Hinkwaswo a swi ku ingi loko Afrika do Sul a swi kotisa ku va byinganisa ntlangu lowu, kambe Canada ya lili a ningenisi golo ndzeni ka 2 minutos ka ntlhanu wa timinete ya ta xiengetela ta vusiku lebyi. Bola byi le mpfhukeni, bola byi ni va Afrika do Sul va chululaka bola, va tekile va Canada hi liya. Canada yi tsemanyile ndzeni ka matiko va tibizi yi ta chulula yi kule, kambe vugama va susa va Afrika do Sul. Hi vona lweyi a ta va le muda wu lweyi a chululaka bola wa famba nuna wa Afrika do Sul. Bola tsemanyile ndzeni ka matiko va tibizi, kambe va sindzisa va Canada hi liya. Afrika do Sul jandlele jandlele ku karuta yi karutile hi le ponteni. Bola byi le mahlweni, kambe a va kumi ndlela mucakulo wa xijekana ku ku ni xihoxo laha na xilumba a va Canada. 3 minutos 45 segundos Afrika do Sul a teki nkama wu nyingi hi ntamu swinene na gwenta andzu lowu, kambe kusukela ka 2 minutos i meyo hi lweyi a buyaka na dlawa ka ntlangu wa vusiku lebyi. O mata o morre, kumbe wa dlaya kumbe wa dlayiwa, i kongometo wa mintlangu leyi kutani hi kumekaka ku yone. Afrika do Sul ni bola
vadlerisi bolo bya ntshwa ka Mbokazi a chulula hi mpfumawulo bolo byi ri mahlweni va Afrika-Dzulu va ya kona va ya ponteni va ta jandlela a yi kumile a kalutile kambe va susile va koka se va Canada bolo byi ri mahlweni bolo bya xikela hiugam bola byi ya luza a ta va na dumba ku cukumetela ku lumba a va Canada 4 minutos 50 segundos ntlangu kutani u ya uya ugan'wini va Afrika-Dzulu va ni bola yi susile hi ku phinda Afrika Canada bola yi dyini va Afrika-Dzulu va yincayini va le ndzeni ka mikampu ya va Canada va ta chulula a va yi kumi ndlela va ya tlhelweni hi luya a ka nga nsimbelo wo sungula hi kule a chopa bolo bya tlhelweni maku wena a yincayini a ndzuluta bolo bya tlhelweni la kumekaka a le mofokoke a yincayini a ta jandlela a yi kumile a chulile hi kule bola va susile va Canada ya sindzisa Afrika-Dzulu kambe Canada na yone yi susile bola 5 minutos 30 segundos kutani ni 30 segundos henhla ka ntlhanu timinete leti nyikeriweki ku va tikatisa antlangu kumbexana nkama lowu ntlangu ta ka vana wu nyimisiwile va Afrika-Dzulu hikulu va chopi bola byi li mpfukeri bola bya xikela khomile guarda redish a khomile guarda redish krepeu wa Canada a kena ndlela ku va nga dankame kuva ku ni nawu wa masegundu lawa guarda redish ya fanelaka ku va a nyima wone ni bola a va tlhavakanyisi a va khuzeli a va Canada kutani va sindzisa ku va ntlangu nga va na wu hela bola byi ta suka ni va Canada bola byi le mpfukeni bola byi ya xikela na kulonkama mbopitu a ku hinkwaswo leswi a fanelaka va swi vona ka madambu lawa a swi vonile Canada a humelelile ka ntlangu lowu wa vusiku lebyi i Afrika-Dzulu 0 Canada 1 ntsaka ku va a tiko bya Afrika-Dzulu byi swi kotile ku va hi makhambi manyingi swinene byi yence hinkwaswo ku va byi sivela ku va a va Afrika-Dzulu kumbexana va Canada va nga tsindzekela abalizeni dzavo kambe njombo va mbuyangwana yi fambeli akule na vone leswi endli ku va a va Canada va chapela ku ya ka xiyenge xi landzelaka loko hi lavita hi mpimo wa percentage hi nga hlaya leswaku i 58% wa Afrika-Dzulu 42% wa Canada a nga leswaku a ve Afrika-Dzulu lweyi a veke ni hinkwaswo ku va a

je ta arbitražem, vari del Cerro Grande, lweyi a nga zangava ni ntirho wukulu ka madambu lawa kumbe vusiku lebyi, nambi a vatlakuli va swijekana va bizi lava Bruno Jesus na Luciano Maia, kun'we na quarto arbitro Omar Muhammad Al Ali. Ntirho wavo wu na byali swinene, a hi zanga hi vona a swidzatu swikulu ndzeni ka ntlangu lowu, kambe ke ku hlaya leswaku ku humelela ka Canada goli kola ka Eustaquio ku fambeni ka 2 minutes hi meyo ya nkama wa xengetela ka mutshama kumbexana ka mutshama ina, kambe hi tlhelo byin'wana hi nga hlaya leswaku loko hi lavita leswi ntlangu fambisiki xiswone, Afrika do Sul a le henhla hi ntamu ka ntlangu lowu hi le ka mutshama, hikusa a golo i golo bya ku basa swinene, kambe Afrika do Sul loko a ta va li yena a humelelile a hi ta va hi hlaya leswaku hinkwaswo a swi ta va swi dzinganile, hikuva a vi yena loyi a kumekeke hi makhambi hinkwawo ndzeni ka kumbexana henhla ka ntlangu wa vusiku bya namuntlha. Kutani vakwezu na yini hi nga ka hi nga ha hlaya swa ku tala, hinkwato leti hi ti voniki ndzeni ka 90 minutos wa Afrika do Sul 0 Canada 1, ntlangu wa ku lumba ama 16 avos a sala kola swichipa kola swa tiko bya muvundzamani wa Mosambiki, swichipa kola swa tiko bya tikonkulu Afrika, hi vulavula hi tiko bya Afrika do Sul. Vakwezu i khani swinene ku va hi longolokile hi tlangana hi mbilu ku va mi ve na hini loko munyantamu munyavutomi emahlweni ku hlayisa masiku ni minkama mi taka, hi ta tlhela ta va swin'we kwala ka madambu ya ta sportu ka madambu ya mitlangu ya ku tiyisa mizi miyelanaka ni mimpikisano ya Mundial Estados Unidos Costa do Marfim Estados Unidos México swin'we na Canadá. Ave Júlio uma volta Carlato vakwezu yana na mahlweni mintirho ya Radio Mozambique switichi swa Maputo Gaza na Inyambani a nga zanga ve lebyi khambi ka vana va tikonkulu Afrika.

0: 23 horas na 5 minutos kuneneke isu kakata mitlangu ya kutisa mi zwi tlhela ka ntsimana ya vunanga lebyi byi kombeliweke hi vayingiseti ku ya tlhasela ya ka nsimbi ya Meanoid a hi byi kumeni.
1: Muyingiseti wa ku rhandzaka hi le ka 23 horas yi tlhatekela 5 minutos a hi tlhavinyeti mincini kasini va tirhikulori wa xifundzankulu Maputo lava nga hi fikisela mafambela mitlangu ya ku tiyisisa miri xiyimo xa matiko hinkwawo ya misava. Kasi ke hi nkarhi lowu hi ta va hi tlhelela ka mintirho ya hina ya vuhaxa leno Emisoro Provinciale ya Gaza ka vusiku lebyi bya nyamuntlha mugqivela na se hi kongoma ka kasi hi vulavula swa ku sonto hi le ka sonto laha hi kongomaka kunene ka mvulo mvulo iti siku leli hi nga ta va ka hi landza mintirho kumbe hi vhula ta mintirho xitano nkarhi wa ku va muyingiseti wa ku rhandzeka wo ti lulamisela kumbe loko u wisa u nga va u wisa na u cabanga leswaku mavhulela ya wena i ta va wa hi xana ke kasi leswaku a vhiki na lona vo li ta famba hi laha ku lavekaka ha kona ku nga ri khale ta ku vuyisela ndzumba wa mahleko.
2: End it.

0: zawuka vunanga lebyi katlekiweke hi ntombi leyi vudoya kunjhani u kona vahansi ku pfuxana na vona
1: mina ni twa vona swa ku ritila vona ngaku namuhla
0: namadlondondoze nyamuhla ngini wanuna
1: okay usiku
0: leyi landzelelakumbe
1: swa swi ganagana
0: ganagana
1: swa swidzidziyarisi atolweni wa swi ta vona ramuxi ni kumekele ni rhambiwa hi majaha man'wana ya fika hi tshama hi
0: kurikurimusin
1: se kumba yo le dlisaku yini ke eliya namuntlha na famba kaya
0: namuntlha
1: namuntlha na famba kaya ungaku masiku ya ku a nga yi kaya
0: ku ni masiku lawa ku loko a suka
1: a nga yi kaya se ni namuntlha na famba kaya a loko ni fika kaya a ni la ku hlamba wa fika ni nghena mindlwini bedweni
0: magwalamintisilatamiga
1: se eyo ta dlama mani njhena a loko a swi lava a suki a hume
0: ndasalano hi ku vulavula hi mhaka ya kutani
1: mara swi kahle
0: a ku nga hlambi na ku ni muyisa mun'wana yena a ngo a ni hlambi siku ni siku
1: ramush wa li tiva a gwala ni masigari ni ku ka u nga hlambanga para swa dzayeliwa munhu wa munhu
0: ku ni muyisa mun'wana ngo leswaku hlamba siku ni siku a hi swinene kusa siku bya kusuka ni nsila ya njombo
1: mun'wana yela nga kucuka
0: inaka muyisa mun'wana yo mhaka ku vulavula hi vamamani na bava muyisa mun'wana a bula ni munghana wa kona va bula kolomuka ku hungata ka va vitana ni loko yi chayile ku ntirhweni va kuma ndhawu va tshama va bula
1: a susa stress
0: va bula ni munghana wa kona se a gwala munghana wa kona masiku wana lawa ku ni lexi ni didaku nhloko a nseti wa mina a ni moda wa ku loko hi hlivile hi ya ku hlambeni u ni hleka si a munghana wa kona u ku hleka
1: a ngo mi tsakela
0: a ni swona masiku wana loko hi hlivile
1: u ni hleka
0: hi ya ku hlambeni u ni hleka si munghana wa kona ko maxi hi ku swi tsumbulaka ku swoswike a nga swi endla leswi i khale ni a swi endla leswi mina hambi tolweni wa masiku a ni hlekile
1: a ku pfuka nga mbama kwalano
0: ni ku a ni nga ha pfuziwi kasi na wewa ku hleka ina wa we u hlamba na yena
1: i guje
0: inaka na vuya swi
1: ni xivutiso ni nga lava ku vekela ramus a yindlu liya ya ku yaka hi switaka liya ni nhlanga u nga chela plaka
0: a yindlu ya nhlanga ni timhandzi to tata hina ta khwatini
1: ndzimbalelaandi
0: apulaka se ku nghena ndzisimbo u nga a xa
1: ni yo veka xivutisi ni hlamulo u ku
0: a ni swi vuni kwati a swi nge koteki
1: leswi ni vulavula hi mayakelo lama nga kona sweswi wa tona tinyita ku tala leswi kuma na ku timpfula leswi hi moyanyana wutsongo ti fambei kambe ti ni a tinsimbi ti ni semende ti ni hinkwaswo maribye mara ti fambei se
0: se wena u anakanya ku va u hamba yin'we ya ku hamba hi timhandzi ni hlanga
1: Nina tsamba engati yakukola tiyati ungako
0: le. Ai ndofaka faka plaka. Ebudu engai vekela unanga avuya susu.

0: zawukana ngathi buwe ke ntombi leyi isokulo sibulavula usophe ngiyito kati ngabe kwazi
1: nakutata kwenye mtla wajamuka
0: nyema kola baisa bambiri va khumwe mavabyi ya ku hlangana nhloko ti ngabe kwazi se vatekiwa va yisiwa xibedhlele se va fika xibedhlele va tshamile va dahiwa nkama wa ku leha malembe mambiri manharhu na va li kolaye se ku fika
1: nkama avoza va tolovela xibedhlele
0: se ku fika nkama dokodela ku n'wina hi ngise
1: swayantswanyana
0: mi ta hamba mi ta lani ku dahiweni na mi sukela kaya a swa ha sindzisi ku va mi mahaya ku tshama kola se va boma voko va tsaka va tlulatluleka mpela va suka se va bula hi ndlela wa kapa leswi hi ngo huma nyamutla xibedhlele a hi nga lavi a ndhawu leyi hi nga kumaka ku tsaka
1: ku va
0: hi tlangela a ku va se hi hanyile swi mungonokona ku wa hi swona se va twana na ku va va lava a ndhawu va yitlela hotele va nga se fika kaya se va fika hotele mpela va lugara kwarto na lin'we se loko va lugarile kwarto va nghena lava kumbakumboya hinkwaswo a munghana wa kona u suka a khonzeka lexiya xa mizinyo ya tikapisela
1: swimunghanawatera
0: leswi swimunghana kona hindu u ta tshava swa vanhu wena i pfala va ku ngaku yo hlanyeke ha ku huma nyamuntlha se u khonzeka lexi a munghana wa kona ku laha ni nga ta suka u ngo leswiku ni la ku etlela pama ku wena etlela mina la ni nga kona la ni gezi i pfala u ta vona ku etlela swimunghana wa kona ku hangu
1: ntitelela
0: sa ku ni gezi la wena mina ni ta va laha ni tlhavikala ka mizinyo ya tikapisela se swi munyenyenza munghana wa kona u teka telefoni
1: se a ligarela dokodela
0: a ligarela dokodela mudyela kapa dokodela hi wena u nga ka telefoni a ku hi mina a ku ya hi hina hi u nga yi humesa nyamuntlha swa ku swa yantswanyana kambe a munghana wa mina ni va swa ku a swi yantswa a ku se mhaka muni u endletela yini na n'wina va ku hi ntawu hi lani wo tele na hela ku humula be maje a khuleka lexi a mizinyo ya tikapisela a nga le ku xika le yena yi gezi sa ku tambe hi swona hi ta rhumela ambulanse ya swoswi hi tata muteka lani xiku ya ni khensile kanima kambe ni kombela ku va mi nga ti swoswi tanani mundzuku ni mixi ni nga yi tlela munyameni
1: ram mhaka yin'wanyana ya ku fana ni yo le vulavulaka yona leyi yi humelele dokodela mun'wana
0: wa totinhlanyi
1: hayi dokodela wa totinhlanyi a fanele wa muyiza mun'wanyana yale heyi ha dokodela laha ni nga kona laha ni titwa i nge a ni bon ni la ku tisunga se ndzi mahayini
0: a vusa
1: dokodela
0: consulta
1: se dokodela ku ha na u nga se maha swa ku tala rhanga hi mali wo hakela
0: u ta tisunga kuve se
1: u hakelile mali ya consult
0: u ta fomba na xikweleti a va nga ya tinhlanya eke loko ku leswi swi endlaka loko hi li kuni mukuhanyeni lowu hambi hina hi ngo ha tiva un'wana u nga tshuka u vona u kuma swa ku na yena u nge se a swa ha tlangani khwatsi kokolakola xibuluwanini swi va swi endlelaka ku pfala ku khoma
1: tihlampi
0: u nga tshuka u nga ku ta teka vanhu lavea
1: van'wana va teka hi masayi a teka sayi ya libohasiyena a veka tinhonga a kokala a swidliwana hi sayile ni mi vonile limi hi tolo
0: hi swoleswo sini kuyapa leswi swi endlaku swin'wana u nga tshuka ku
1: mun'wana a lava ku nghena kola ku nga ni mati
0: na yi liwo hayihayi se hinkwaswo leswo hi vutomi
1: ka nkarhi lowu va ta wudawu va ngo ya hi tivhikeleni ka mavabyi ya malaria vo va teka michikitela
0: va ya koo inaka se ni a nge se twa wu nanga yi ma ni fa ni veka lexi tinhlanyi timbirhi ku nyamutlha ni livulavulavulawa ka ti nga tlangani khwasi tinhlanyi timbirhi ti le xibedhlele se ti fikele ti kombiwa xibedhlele swa ku a xibedhlele lexi no se swi helela hinkwaswo se ti tshama se ti tshama masiku ti tshama tiweti se ku rhanga leyin'wana yi byela munghana kona ka mi ni vona ku va hi baleka ku ri ku va hi u yimela swa ku va ta hi chungisa lava kumuka kaya
1: a nga ta hi chungisa swoswi
0: mina ni makunga ku yibaleka swingonongono swi hundla baleka njhani kwala hi nga xibedhlele a ku ha ta swi vona wena famba u ya le handle wa juka swa ku amuri wu tshame njhani loko wu lehile hi ta khokhovela hina mba hi ku cela hi khokhovela lehansi loko u gomile u nga lehanga hi ntamu hi ta ma hi ku
1: tlula va ni mpulana hinkwayo
0: se mungonoko na mpela famba a ndzile kaya jikase na famba a hlwela phela se a ya ya vuya pasini ku badla se mungonoko na vutisa ku xa ku hlwela a ku a vona swa ku muri wu lehile kumbe u gumile mara hi tsema swa ku hi ma hi ku cela hiuma ya hansi kumbe u ma hi ku tlula eni mhaka munhu mungonoko na ka makungu ya yena ma tindekile
1: i mhakaoni ke
0: a ka ku na muri la xibedhlele nga ta ndhawu
1: amara a nga hi civukela risimu leliya la ku ku ta hleka ni vayingiseti ni wena kola no ta hleka
0: a ta kheta yena
1: a ta kheta yena
0: a ni sungula ku hlekisana

0: zau ka wona ngale zwikhetwa le zwinga baso swi wena mungise dai hina inga khetha zwone
1: ya mara buduwe
0: eh ya nga khetha lo luku luku hlekisile uli navela mulaveteni
1: nata ku na danga mulaveteni a ti lata siya swi hita ntswa yena la
0: se
1: a ta hleka na hina
0: eh ha lungile ubazo ku se kutani bona vulavula ku bona se a fika khoya la enhla ka mensa aku aku mini mikrofoni vulavula
1: Amadala mwanake ata kola kumba kumeli ya kutsamisa kuyini ke amsinya ai dlango fustre eh swa swidana dana ale bon se ale kama siyani le ntaku ikona a cha stand abakwe marayisi khale ka kola le kama siyani ntaku ikona le kuni vafana va ku rhandza ku dzaha mbangi a va swi tivi swa ku a mbangi swa yila loko va dzaha ya tsimbisiwa va ta ya dyela van'wana loko va dzaha se va sungula ku ndzurutela hinkwaswo va vona lexi va nga ki nkhuhle lexi se hi yena nge phele xi nkhuhle lexi a va ya mikrofoni
0: munghana wena
2: Johnzini
0: siku rin'wana suka ni munghana wa kona va tlanga lomu nga tlanga kona
1: leswa le ku ce kumbe leswa ku tlanga va tsemerhisa va famba hi nano
0: va thuma Borlinda
1: swa mitlangu ya vona
0: ya vatsongwana se vogamvo swo va phazamisa kwaleyo lweyi Joãozinho o minta Borlinda se va a hi xibedhlele se va fika xibedhlele va ku swevi se va fika va nghena wa ku tiva a gabinete la dokodela ku nghena hi
1: mun'we swilomuya munhu tenda a vulavula mara a timhaka ta yena ti nga tiwi hi munhu leswi va ngo yi singile
0: swin'wana swa xihundla swo chakaa se vona va fika va ku phengelekehle va nghena vambirhi se dokodela ngo i mhaka munhu n'wina se Joãozinho
1: a ngonyisela nani
0: se Joãozinho a tshamisa ku va hi xikan'we inaka okay lungile i mhaka muni wena Joãozinho se Joãozinho a ngo ha wena dokodela ni minte
1: a Borlinda
0: se u ta be nto wena a timhaka ta u ta twiseka a munghana wa wena ya a munghana wa mina a na mina hikusa a Borlinda ni nga minte hi la yena a nyimela Borlinda
1: Ramos vatho va ku etlela ni matsongwani hi nkarhi wun'wanyani lava se va khupukeka swi kahle
0: va ya tikalata masingu
1: a xibedhlele xi ri hi fanele ku va hi endla a planeamento
0: planeamentoikunguhata leswi mi lavaka ku velekisa xiswona
1: kumbe mi lava ku veleka vana vambirhi kumbe vanharhu nakona mi va nyika hi nkarhi wa ku vana lava va kula
0: mi lava va tlhatamana hi malembe mangani
1: i ta ma va dokodela
0: hi ne bon
1: se leswi ni vulaka swona la va veleke n'wana wa ku sungula
0: lweyi wanuna nisati wa kona
1: va wundla a kula va veleka wavumbirhi se lweyi wa ku lumuliwa hi jowani lwa ku baliwa se wa wona nyana
0: swaku
1: swini swi humelelaku la kaya
0: mamana ba va rhandzana va olova swili yini se wa pfulekanya matihlo
1: ene a swi nga rhandzi mabrinkadaira ya swa ku tlangatlanga ya ku nyovhanyovhana leswi ku yininini
0: a swi nga swi lavi munhu wa ku rhula
1: se loko va le ku tlangeni se ni ya handle se ni ya tlanga ku pfinyapfinyana swi ku yinini
0: n'wana
1: tsutsuma kwala henhla ka mun'wanyanava pfinyapfinyana laha yena se a matlangelo lawa xa ku tlanga ku pfinyapfinyana lawa a ni ma lavi mina lawa
0: xigolaungana wa kona
1: a matlangelo manene lawa mi ta vavisana ha swi hundzile se va famba ya chona se va ya ku etleleni va etlela ni bava ni mamani se Ne na ba vana mamani va sungula ku tlanga ku pfinya pfinyana
0: la. Ngoba lo rhandza na ku ba ba ngutantana.
1: Se
0: I say tlela. Ku vona swa ku lava.
1: Se xi tlakusa mbhalo ha katsonga. Xi xi vachuka na va pfinya pfinyana leswiya. Se xi ku mavona n'wina. Ni hlikana ni kauki van'wana matlangele lawa.
0: I don't know.
1: Isonto. Loko vuya ekerekeni u fika u tshama u la ya ku sungula ku chona.
0: Eh,
1: va tsutsumela ku etlela hikusa lomu ka mavhintiyuma.
0: Hi
1: sungula ku hi batimbila ta hina leswaku hi ta kumeka kona xitichini.

0: Minoga, zonga akwai da kwada kuma lalle la. Mun san wana a tsamile se go fika ka mo teka papela.
1: Inqwadi
0: ni pencil.
1: A pepa.
0: A pepa. Bale se o somara somara pe. A somara numero le a muta ta kulea swinene. Kundum kungana 8 doshi 40 50 doshi 120. Aku manje 8 6 50 94 222.
1: Se o da suka ula ula numero ta ma telefone ya bana.
0: A si tsoko kan. Se am gana kona lwa nga tsama ndi am jwa kwa wena am ri ta ti kuli ta ti somari la ku muisa lwi
1: tayini
0: tayini
1: o funda xikola
0: yinwana aku manji 83 50 21 702 manji 84
1: yena o tsaletela ti numero a tlhela a veka maxi
0: a somari yela a tlhela somari ku leyidara se ti a ti kula ti tula se munghana kona kwa u ti somari la kulani ta ku yini keni a ku ha nada no junta vanghani va mina u junta vanghani va wena wa junta swaku yini kona ka a ku leswi ni swi junta kulani i tinomboro ta matelefoni ta vanghani va mina no ti junta a ku va a leyi nga ta huma kula swa nga nhlamulo
1: ya tinomboro hinkwato
0: loko ni la ku va yangula ni ta teketa leyi
1: vahlamulo
0: hinkwako
1: ramus o pfala swo
0: pfale
1: se ni la ku pfala hi xin'we lam leswi humelela na Yezu wa ndzinyi loyi a ku baliwa le
0: wa munghana wa yena
1: xi tshamele ka murhu
0: wa le kaka xoa
1: kaka xoa
0: a xi tlangile kaka vanhu
1: se ku hundza mamani mun'we wo ya bazara a tamele nkwamo wa ximati swa matsawutsawu a la ku tumahela a xifihlulo
0: xa
1: se loko a hundza laya xi ku u kona n'wama ntsentse se lowa mamani loyi a ku kwata n'wama ntsentse i mamani wa wena ehlekani mama
0: yena a lo xigwela swaku akomaei
1: mamani wa
0: weaxiaai
1: enhlekani mama se xigwela ye
0: na hina ve vula swo swo mengisini hi ku venga wu siku hina hi nga ta ku enhlekani mama hi ta ku a wu peleni mama loko u li papaye
1: a wu peleni papaye
0: hi ta kumana mugheza laha taka vhiki leri taka loko wa ni ta ma hlayisa sala khwatsi u nga pfuxi madzolo nga na ku na vomi u nga ti ngheniseli ka timfilifiri ha salisa
1: ti vhikele ka tindhambi nakona mati lawa ma dlaya sweka loko na wungese na maphuza
0: ey laha ka ku phuza mati ku be kona a hi ti voneleni ngopfu timhaka leta ta mathuzu la swa swi vuyelela loko swi nga tshuka swi hi kuma andleleni
1: lava nga lomuka tindhawu leti va nga tsutsumela kona a va dle ku mpimo a va dle mpimo va
0: tiva leswaku ngopfu timhaka ta wubasisi
1: ta wubasisi
0: babayi a ve amara budura Fred Muyanga na Ramu Jansan Rapa here a salisa
1: na mutlawu kahle babayi mwingiseni
0: lani hi le ndzumbeni
1: wa mahleko
0: babayi
2: ndzumba wa mahleko mafenya ni ku tluleta na vutlhari bindzu na radiyo Mosambiki Misotoromisiyali ya ka Gaza ni nga pfukeni vhiki ni vhiki hi mugqivela hi nkama wa 21:10 xeka ka Gaza.